0: Matod sa mao nga resolusyon sa Korte Suprema, pinitsahan Hunyo 3 ni nga tuiga ang petisyon sa pribadong individual nga si John Barry Tayam gibasura tungod kay ang legal nga remedyo nga iyang gisang-at sayop. Ang kaso nagagikan kini sa desisyon sa PFAD nga ihunong ang investigasyon batok ang Escudero o ga Lawrence Lubiano, presidente sa Centerways Construction and Development Incorporated, tungod kinis kakuwang sa ebidensya alang sa iyong paglapas sa Section 95 sa Omnibus Election Code. Giangkon usab kani adto ni Escudero na kadawat siya og 30 million nga donasyon gikan ni Lubiano apan iyang giklaro nga wa sa papel sa pag-angkon sa kompanya sa mga proyekto sa flood control sa gobyerno.
1: Gikan si Lars sa ICC Chamber 3 ang nakatagdang July 14 status conference sa kaso ni kanhi Presidente Digong Duterte human gipahibaw sa mga partido o guban pang abil ni ini nga wanay issue nga kinahanglang tukion sa proceedings. Gumikan ni ini dili na madayon o dili na ipadayon sa korte ang hearing nga gitagana unta para ni ini. Nakatakda ang sunod nga status conference karong September 16 samtang ang formal nga hearing sa kasong crime against humanity batok ni kani Presidente Rodrigo Duterte magsugod sa November 30 karong tuiga.
0: Balita sa gawas na sunog ang paugnat sa kusog humani ini.
2: Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilar alang sa paggam sa mga ligid. Ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech, tire service you can trust.
0: Balita sa gawang sa nasunod ng nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. May paambit o ga-impormasyon ng Israel sa Estados Unidos kabahin kini sa usa ka bag-ong specific nga laraw sa Iran. Sa pagpatay kang U.S. President Donald Trump, ang report may abot human sa sunod-sunod usap ng mga pagpanimaos tali sa Estados Unidos o ga-Iran nga nakapataas usap sa kahadlok sa all-out war. Samtang mibiya sa usa ka NATO summit sa Turkey, gihangi usab sa Secret Service si Trump nga ibilin ang iyang bag-ong jet nga gihatag usab sa Qatar. Hinoon, ang bag-ong eroplano gipada sa Britain og sa si Trump mibalik kini sa Washington sakay sa usa ka daan nga Air Force One isip pagsiguro usab sa iyang seguridad. Good morning ato kang Gigi Apale sa Canada og si Victoria Hinay. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center na balita sa paugnat sa kusog.
1: Sa natad sa tennis, naghinam-hinam na si Pinay tennis player Alex Ayala nga motubang o makikita sa mga Pinoy, Pinoy fans human ang iyang pagsalmot sa Wimbledon. Makikita si Alex Ayala si mga fans dito sa siyudad sa Makati sa umaabot Hulyo 15 ng tuiga. Ang registration magsugod alas 4 sa hapon. O ang programa, nakatakdang magsugod sa alas 6 sa gabi. Siyang pag-abot sa ika-upat nga round sa Wimbledon, nakakuha siya og premyo nga $396,000 o nakatala og 240 WTA ranking points. Sawa pa ang Wimbledon, nakadawata og premyo sa Iyala og $871,438 karong 2026 nga season. Sa balitang artista, sa labing unang higayon, muarte sa entablado sa Bella Padilla, pinagi sa drama nga People, Places and Things karong buwan sa Agosto. Si Bella mao'y muda sa papel ni Ima, usa ka malampusong aktres, kinsang kinabuhi anam-anam nga naguba tungod sa iyang pagkaadik. Ug sa iyang paningkamot nga makabangon, pinaagi sa rehabilitasyon.
0: Bugde sa peso, itandes dolyar o mga salapi sa kalibutan ng mga gutloa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 50 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 82 pesos o 7 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 84 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 26 centavos. Singapore dollar 47 pesos o 53 centavos. Australian dollar 42 pesos o 52 centavos. Saudi riyal 16 pesos o 36 centavos. UAE dirham 16 pesos o 72 centavos. Euro 70 pesos o 8 centavos.
0: Inyo na bante ang balita sa Tire Queen, a Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Binansyo Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Agig pa na po sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech at mga pulong sa kaalam.
1: Ang kinauyukan sa kaalam, mao ang kahadlok sa Diyos, ang kalisang siyang kastigo o silot, o ang kahadlok siyang hustisya o hukom.
0: Mao kanto ang nagbagang balita ang karumbutangan, yun ang bante paguna, dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol. Gisaligan sa mga bulano DYRDO. Sa nga sabi ni Sir Rachel James o kang Gilbert Tulop, ang ito ang tech on duty, mga sakop sa DYRDO News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
1: O kinisig Lee Orcolio, ang friend mo forever.
0: Labing labas o kumpletong balita din sa DYRD, mayong bundag.
3: DYRD, Gisaligan.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:07.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting. This news is brought to you by Myra Ingestives. It's now time to get your Myra E on with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. This news is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango bango. This news is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy! What a ko!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabian.
1: Brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
3: Happy Fiesta!
2: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers. Enjoy zero advance interest for the first month.
9: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
10: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973 Series of 2026.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift!
11: OT!
12: Breadwinner!
11: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
13: Drink responsibly.
11: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
15: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
16: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
17: Alagang Unilabyan.
18: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagunta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
21: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diyan sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
22: Strong sa una.
23: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
24: Unilab quality yan.
25: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Magandang quality yan.
1: Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
3: Ang hot si Ugrani nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na-izing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o maligaya ng high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, gikan ni adto hangtod karon.
6: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!

0: Ani ang sinimanang tulumanon sa radyo gikan sa pangagamhanang lokal ning Dakbayan sa Tagbilaran uban sa mapinanggaong inahan sa Dakbayan, Mayor Jane Yap. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor.
0: Aron masayran sa katawhan ang mga kalambuan ning Dakbayan ug ingon man aron mapaabot sa atong mayor ang mga suliran, suhiston ug mga sugyot aron hiniusang matagaan ug aksyon ug mapadayon ang pag-asenso sa Dakbayan sa Tagbilaran. Meet the Mayor.
1: Meet the Mayor. Mayong buntag world, mayong buntag Bohol, mayong buntag Tagbilaran City. I know, it's a cattle weather day, no? This morning, no? But it's still a beautiful Saturday and thank God we're still alive. Kinian yung ubos at tigdumala nining yung programang Meet the Mayor in behalf sa atong beloved Mayor, Mayor Jane Yap. Ubani ko ninyo Dice Arsenal loose po para sa another 1 hour, no? Nga mga katikaran, kalambuan, nga atong paghahisgutan karong buntaga. And today is, yes, another Saturday, second Saturday of the month of July, no? Dali, paspas ra kayo ang panahon, no? It's already July, yes, 11. Mm-hmm. Oo, inanagyo ko, hapit na matunga ang bulan, no? August na dayon, hantod burn na dayon, no? So happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthdays today. Yes, happy birthday to all of you. To mga pinalanggang senior citizens nga nag-birthday karong adlaw, happy birthday sa tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday. Belated happy birthday sa among ka-Berks, no? Yako Miguelans nga nag-celebrate sa iyang birthday. Ngaman Doc Janine Rebosora, no? Nga nag-celebrate sa ilang birthdays. Pagniaging adlaw. Haguan eh, ako ang mga nagkagubot na rin ang mga kauban. Mura mag naka-mention lang ko ang mga beauties. Mura nagkagubot naman eh. Wala na, kanagkuhan na sila, na-overwhelm na sila. Yes, thanks to our tech support here, no, nasa Picas Lawak, Sir Gilbert Tulop. Unya na diri sa ako ang kauban sa tubangan, Sir Eric Ihok o si Rachel, no? Yes nga. Ani ah, natanawa. Grabe na gid sila, nag-prepare na gid sila. Anyways, pasalamaton ta no sa atong DYRD nga mga support tech diri, no, nga naa kanunay nagauban ka nato para matanawan, mapaminawan ta, masibya ta sa kahanginan karong buntaga. Sa ato ang mga naglantaw na minaw via DYRD Bohol ang kasaligan. Mhm, daghang salamat, no, sa katong mga nag-open na silang Facebook karon. Daghang salamat kayo sa inyohang paglantaw, no, ni matag hapon mug sayo, no, kay para makapaminaw sa Meet the Mayor bisan pa man og kanang lami pa kayo katulog, no. Actually mayungyo kog lami pa kay katulog kay kanila ging gikan pod ta in support pod sa ato ang economic activity diri sa tong probinsya sa Bohol didto mi sa Bantawan kagabi, no, kinadaghanan jump pack gyud. So I think mao gyud na yung mga mahitabo ko labi na og Friday onya weekend, daghan yung manuroy didto niya, didto nakita nato diha sila ni Gov Aris, ingon man ni First Lady sa probinsya sa Bohol og congressman congresswoman sa 2nd district Maria Vanessa Cadorna Omintado, dito gyud sila para mo suporta pod, no, sa kalihukan dito sa Bantawan niya. Last night was TVS, no, Lockwheel Motors night. Bibok kayo, no, ang center stage gyud nagdala og tigaw kagabi, no, para mabibo ang Lockwheel Motors Corporation og TVS night, no, dito sa Bantawan kagabi, isip ilang pagsuporta sa ulog 2026. So bibo gyud kaayo thanks to TVS Philippines and Lockwheel Motors Corporation, no, nga naa sa talo to. Inyo makita nga maog yung isa sa kasaligan nga nag deal og TVS Motors diri sa Tagbilaran. Ingon man mga genuine spare parts og andam pod nga mo serbisyo, no, sa Tagbilaranons, no, labi na katong mga gusto mo kuha no og mga tricubs nila. Anyways, no? Daghang salamat kayo. Hi to everyone tuning in to us right now sa mga nagkaideya nila nga mga dial sa ilang radyo no. Sa DYRD 1661 nga dial sa inyong mga radyo. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, pakiguban kanamo karong buntaga og ingon man sa kadtong naminaw sa tung hookup station sa DYTR 1616 nga dial sa inyong mga radyo. Mayong buntag ninyong tanan. Good morning sa itong mga taga DYTR no, nga mga tech support diha pod no. Mayong buntag kinsaway nakaroon diha. Si Kagawad Nelson Tayag ba or si Kuya Dodong Vale ba or si kinsaway nakaroon pa diha no. Dugay-dugay nagyukungwa nakabisita pod sa DYTR no. But then again, daghang salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Okay. Yes. Daghang salamat. Hi to Sir Omar Saente. Yes, mayong buntag. Sir Jacon Unko. Yes, mayong buntag ninyo. Daghang salamat kaayo. Yes, si Cap Joseph Sagaralde. Ay, no, nakita na ko. Nag-date po sila ni Mom Emma. Ay, na, nag-yun. Nag-yun mga date night sa couple night, no? Hi, Honorable Cap Joseph Sagaral, no? Diha sa Barangay San Isidro nga. Dito gyud siya iyag yung gi-date si Ma'am Emma dito sa Bantawan kagabiin no, so marag happy ko makita og inana nga di gyud wadon ang mga date night no sa mga couple bisan pa og dagko na mga anak no, pero kaning mo dagko na lagi daw kuno mga anak kay mobalik naman daw kuno nga kanang mura bitong nagsugod so mo nang makahigayon na gyud ko no og date night na, so congratulations no sa kato mga couples nga gasigi nag-date. Anyway, hi sa atong Sangguniang Panglungsod, atong 16th, no? Sangguniang Panglungsod. Good morning ninyo, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, no? Mayong buntag ni mo, Vice, sa imuhang kapika sa kinaboy, sa mong Flora, sa imuhang little girl, no? Ang iyahang princess, unika iha sa pagkakaroon, no? Sundan na siguro na apohon ni Vice, no? Anyway, to our councilors, Councilor Jose Floro Plong-Plong Rinca, mayong buntag ni mo, Cons Gian Besas, Cons Tim Botalid, Cons Bochy Zamora II, Cons Edi Borja, ambot mo dagan ba ni Sir Ide karon no, sa triathlon no, sa 5150 kanang ugma paghimuon o kani si Councilor Butch Zamora kay murag sila man gyud ni mga athletic kayo nato nga mga konsehal diha no. Councilor Fausto Bebot Budlong may buntag Cons Agustinos Dodong Gonzaga, Cons Merrick Blanco. Yes, ang ato ang murag pinakabata man siya sa mga konsehales nato no sa Tagbilaran, pero mao po'y pinaka most active po kayo. In fact, daghan kay gipang atinan na ning mga seminar, no? To ni Aging Adlaw, kuyog sila ni Attorney Vincent Louis Raut-Raut. Nag-attend gyud sila og MS Med na ang gitawag, no? Nga workshop, no? Ni-attend gyud mismo si Cons Merrick Blanco. Hi to Councilor Charles Cabalit. Good morning, Cons Charles. Daghan salamat kay sa pagsanong sa among request, no? Dito sa Barangay Tip-Tip. Nalipay gyud ang taga-Barangay Tip-Tip katong labi na sa Poblasyon 2, no? Sa pagkanang pagtubag, no? Sa among request, no? Ginagmayragod po nga request, no? Niya. Action agad gini si Councilor Charles Cabalit. To Councilor Gemma Inting, no? Ang ato ang SP committee ba nato sa tong women, singon man, sa to ang kanang mga PWDs, niya, ingon man, siya po na kanang sa to ang environment, no? So, siya na in charge mo na nga present kinapirmi po si Councilor Gemma Inting. Mayong buntag ni mo. Sa ato ang mga barangay kapitanes, atong 15 ka barangay headed by Honorable Joseph Sagaral. Mayong buntag ninyo mga kap, no? Daghang salamat sa inyuhang makanunay yung kadasig sa pagserbisyo sa inyong mga konstituwente, sa inyong mga kabarangayan. Atong mga SK chairman sa nagkadaiyang barangay headed by SK Federation President Honorable Maffy Noreen Climaco, no, of Barangay Tip-Tip, nga dito gyud kagahapon present gyud siya, no, iyang gipakita ang iyang suporta ug iyang presensya sa gihimo nga first ever, no? First of a kind ni siya nga programa sa Tagbilaran City Government. Kaya this is part also of the executive agenda of Mayor Jane Yap, no? Nga empower ang mga kabatan-unan. Labi na nga to ang mga future young entrepreneurs, no? So, gipahigayon, gilaunch ang first ever nga youth business ideation convergence 2026 kagahapon dito sa JJ's Seafoods, no? Nya nindot kayo kay giatinan gyud ni og mga student leaders out of the 17 nga gi-invite, no, from the different academies and sa mga kabaranggayan, ginitambong yun diha present 55 kabok, no, mga student, mix of student leaders from our mga universities and colleges dari sa Bohol, ingon man ang mga SKs po nato sa atong nagkadaiyang 15 kabarangay. So, inana ka, nindot ang turnout sa attendance kagahapon, no, daghan yun. Although bisan og nag-ulan-ulan kagahapon, pero dito gid sila ni Salmot. And thank you sa to ang mga guests nga mga speakers and panelists yesterday, no. In the morning si Miss Dalarich Pulot of the Dalarich Chocolate House, no, dere, and ato ang Chocolate Princess of Bohol, no, Miss Dalarich Pulot. Yes, thank you kayo for gracing the activity yesterday. Unya kailakon tong mga estudyante na minaw, no, sa kanang giun sa pagsugod nila ni Miss Dalarich, no, giun sa pagsugod ang Dalarich Chocolate House. So niya pagkahapon diha po tay 3 ka panelists, no. Diha ang ato ang marketing manager at the same time general manager sa City Price Gas o ingon man sa Tony's by Casaray nga si attorney Winona Duhig Bacquial Plaza. Yes, ang beautiful nga better half, no, ni Sir Jason Plaza, no, bag-o lang ginis lagi kasal niya. Gisalang man matay gini Sir Jason, gisalang this is attorney Winona bitaw dili gid. Amog yung invite si attorney Winona, no, kay para isa man siya sa mga young entrepreneurs dari sa Tagbilaran City. Believe ko ni Attorney Winona kay ningon gid siya nga dili siya self-made nga entrepreneur, pero siya karon moy nagpadagan unya iya pag yung gi palambo pa, no, ang ilahang business, so family business nila. So thank you Attorney Winona Marie Duhig Bacquial Plaza. Unya ang ato ang another pang guest panelist kagahapon is si Sir Tonton, no, John Allison Tonton Uy, nga maoy manager pod sa TAVIC or Tagbilaran Vehicle Inspection Center. Unya siya pod ang board secretary, no, sa tanang vehicle inspection nga group, no, association sa tibuok Pilipinas, no. Niya advocate po ni siya sa ato ang road safety, no, users, no, nga advocate. So thank you kaayo Sir Tuntun Uy sa pagkuan gyud pagsanong sa among request, no. Siya man gyud ni nagsugod aning TAVIC, so isa ni siya sa tong young entrepreneurs dere sa tong syudad sa Tagbilaran. And lastly, no, ang pinaka biba kaayo kagahapon, no, sa to ang youth convergence, no, business youth convergence, walain kundi si Miss Judy Ann Cacho, no, ang tag-iya sa Ikaw Bahala nga restaurant, no. Nindot po kayo ang iyang i-share kagahapon during the panel interview kung yun sa po nila pagsugod. So, salamat kayo sa itong panelists, no. Definitely good. Sure ko na inspired gyud tong mga kabatan-unan, ang 55 ka mga kabatan-unan nga diha kagahapon ni Salmot sa maong kalihukan. Anyway, more of our updates a little later on, no, but for the meantime ato sa sigurong paminawon ang vlog 288 nila ni Congressman Baba Yap ug ni Mayor Jane Yap. Sir Gilbert, pwede na ba ta, Sir Eric? So, ato sang paminawon, no, as an update sa unsay mga nangahitabo sa mga miaging adlaw with Mayor Jane Yap and Congressman Baba Yap. So, please watch and listen vlog 288.
2: Adlaw ka na itong tanan. This is John Gisnal Babayap. Welcome to Vlog 288. Unang update na to, ang paghimo ug mutya sa Tagbilaran 2026. Excited na kayo mga tao. Kaning event para pag-empower sa ato mga kababaihan. At the same time, economic booster po ni siya. Ug di lang ana, kung dili pag-promote sa dakbayan sa Tagbilaran sa tibuok nasod. Kay national ang recognition yun. Ilabi na, nga taas yun kayo na siya og coverage. Congratulations, Jane Yap, ug sa tanan mga organizers. Congratulations. Tanawon na to ang mga highlights.

congratulations po sa mga graduate sa BAISU. Ang programa sa pang-edukasyon, on top gina sa ato ang priority. Muna karong 2026, mga classrooms o uban pang mga programa para sa ato mga kabatanunan, para sa ato mga estudyante na agyod gisuportaan. Baba Yap, Jane Yap, huwag ka na magpadayon, yun og perme. Padayon ang pag-distribute og mga bugas ni Jane Yap ngadto sa mga membro sa urban poor. Dako kay ni og tabang ilabi na nga naa pagyuda sa crisis. Muna mapasalamaton kayo ang mga tagbilaranon, Jane Yap, Adam Hala og mga opisyales.

0: Happy Foundation Day sa lungsod sa Katigdian. Back to back ang atong opening sa Tagbilaran City. Welcome to the City of Peace and Friendship, Kia Bohol. Cookies and Tales Cafe. Flex and Flow Pilates Studio. And Happy Thoughts Bohol Shop.
1: Dinhi ko itong mga to ang vlog. Asenso pa more diwan. Maying adlaw ka na itong tanan.
2: So, mao itong mga igalang vlog 288. Unya atong paminawon og dugang ang another update, no? Gikan yun mismo kang Congressman Babaya. Pangamahan nato sa Distrito 1 para sa mga additional nga updates, no? Unsay mga kalihukan katikaran gikan sa Distrito 1 og ingon man dere sa ato ang syudad sa Tagbilaran. Sir Gilbert, Sir Eric, palihog ko.
3: Mayong buntag ka na tong tanan, mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw sa itong programa. Salamat kayo, Ma'am Dai, Sir Alvin, sa higayon nga makatingog ta sa itong programa para makahatag po ta og update sa tibuok diwan. Apil na pod ang dakbayan sa Tagbilaran. Una, ito ang pag-congratulate sa Pamilakan Day nga daghan yung kayong mga activities nga ginahimo dito. Kada tuig na agyod si Babayap nagasuporta. Ilabi na pod ang mga proyekto dito na ilahang classrooms, completion sa ilahang covered court, ug uban pa. So nakakuha ta og daggo kayong mga octopus para sa Kugita Contest. Padak-anay ni siya. Kung gusto mo mutanaw sa picture, na ni sa kuang Facebook account. Ingon man sa pag-congratulate na to ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Adam Hala sa successful kayong Tagbilaran City 60th Charter Day. Gihimo ang mangrove planting isip suporta sa programa sa ato ang environment. Muna ning adto po ta mismo o nakita po nato ang direction para sa 2026-2027 o si Congressman Babayap na ara permanente mo suporta gihapon. O ingon man sa lungsod sa Antiquera, nag-oath-taking ta sa mga Board of Trustees sa ilahang Antiquera College Puhon na arigyo ta nagasuporta kay gusto na to edukasyon ma-spread out yun ang ato ang mga students ilabi na nga sa mga colleges na to daghang kayong gusto pa mo enroll pero niabot na gid sila sa capacity muna karong mga pipila ka mga tuig aggressive kayo ta sa paghimo og mga local colleges nagasuporta ta sa mga mayor na to sa tibuok Distrito 1 kung unsang ilang gikinahanglan. Ingon man sa pag-abli na to sa lain na pod nga satellite office dito gyapon sa lungsod sa Antiquera, pasalamat na to ni Mayor Boy Pahang nga dito gyud duol sa iyang opisina gibutang kay di ta gusto og naay mga gusto mangay og mga financial assistance para ma-hospital o uban pa dili na kinanglan sila mo adto pa sa dakbayan sa Tagbilaran. Pwede na sila mo adto sa opisina lang sa munisipyo sa lungsod sa Antiquera. Og isip suporta gihapon nato sa panghatag natong edukasyon sa ato mga kabatanunan ang TESDA in partnership nato ang TESDA sa ato ang provincial director nga si Floro Rinca dito ta sa Asian Divine Light College o gitagaan nato ang hapit 20 or 25 ka mga students nga ning graduate kani magamit ni nila pohon inig apply nila og trabaho and ang paghatag nato og wheelchair sa mga nagkadanlaing mga lugar padayon gihapon og at karong si manahona dito ta sa lungsod sa Balilihan og di gid tam undang mao na og na mga request nato nga mangayo og mga wheelchairs sa dakbayan sa Tagbilaran ug sa tibuok Distrito 1 na ara gid ta permanente mo atiman sa mga nanginahanglan og mga wheelchairs. Apil na pod ang pagbisita nato kuyog ni Mayor Jane Yap sa Barangay Poblasyon 1 nga SK Inter Purok Basketball League. Pag-addo na to, nakita na to ang development pod sa barangay. Pinagi pod sa suporta ni Mayor Jane Yap nga nihatag og 5 million pesos para sa barangay aron nga makita mabati sa mga katawhan ang development nga gikinahanglan na pod dito sa ilahang barangay hall. Gawa sa barangay hall ang ilahang multipurpose covered court. Dito pod ta sa lungsod sa Katigbian para sa ilahang Foundation Day sa Barangay Rizal. Apil na pod ang pag-addo ni gihapon nato sa lungsod sa Katigbian Barangay Kandumayaw dito sa ilahang basketball league. Ang paghatag na to o ang suporta na to sa mga inganing mga activities para sa itong mga kabatanunan, sukad pa gini sa una, hangtod karon nagpadayon gihapon. And ang ato ang support sa ito mga fisher folks pod, dito po ta sa lungsod sa Panglao sa Barangay Tangnan para sa Tabuan Fisher Folks. Apil na pod sa Barangay Bingag mga Fisher folks gihapon ang atong gisuportahan. And ang pag-graduate pod sa mga ALS dito sa lungsod sa Dawes, pero tibuok distrito 1 ni siya, ato pong gipahibalo dito ang ato ang suporta sa pang-edukasyon. Apel na pod ang pag-suporta na to sa ALS. Muna ang dakbayan sa Tagbilaran in partnership with Mayor Jane Yap, maghimuta og ALS Center. Aron dili na sila bisan asa na lang maghimo sa ilahang mga lessons, kung dili na nag-iusa ka buok dako nga center para mahibaw, mas mayo pod ang ilahang learning environment. Og padayon gihapon ang ato ang dental mission dito sa lungsod sa Maribohok, second batch na ni siya. Salamat kayo Konsehal Arlene Chu nga naningkamot gyud nga naningkamot gyud siya nga mahimong successful ang maong event. Og ingon man pag-attend po nato dito sa lungsod sa Panglao gyapon sa Tambayayong Hospitalization General Assembly, og ang ato ang commitment sa pag-support sa maong asosasyon na ay ragyud kapunay. And atong giingon og naamoy gikinha
2: okay, murag diha lang nagka-problema gamay na cut, no? So, mga higala, mo itong updates gikan mismo sa amahan nato sa distrito, o no? Walain kung dili congressman, babayap. So, mapaminawan nato, no? Makita po nato nga kinadaghanan kay silag mga activities. So, sayo, makaingon bitaw kog kiunsa Maninila, no? Murag matulog pa ba ni? Pero then again, tungod kang ilahang tumungog tinguha man para makaservisyo ngadto sa mga constituente, not just here in Tagbilaran, pero hangtod sa tibuok distrito, uno mo na nga naningkamot gid sila sa kanunay para sa ilahang mga moingunta siguro nga responsibilidad isip amahan sa distrito uno o ginahan sa atong syudad sa Tagbilaran. Matingala siguro mo, no, nga nung gibalik-balik nato og play ang ato ang mga mutia ato mga beauty sa while ago sa vlog 288 nila ni Mayor Jane Yap, because giunahan ko ni Sir Eric. Unsa ba ka, sir? Unsa na ba ka, sir? Nawala akong momentum. Nawala. Unsa ba ni? It's a prank, ha? It's a prank, ha? Take two. Musa nini buntaga mismo here physically makauban nato ang ato ang top 5, no, ng mga mutya sa Tagbilaran 2026. Kanabayran na sa mga unya makaingon ko karon ba maingon sila nga sauna maingon sila nga kanang guwapa lagi ka dais digyo ko motuog ako ra isa. Pero umuingon karon si Sir Eric o si Sir James nga gwapa ko, niya nakuyog na ko ang mga mutya. Mutuo na yung ko. Kaya mga gwapa ba yan yung mutya? So, makaingon yung ko nga gwapa na yung ko. Pero, like yun. Pero layo pang December, sir. Ayaw sag palabi, Sir Eric. Mitaw, di na to do gayon this morning. We have with us here in the studio mismo, no? Giumanan yun ni sila sa ilang Mama Trixie, no? Nga kanunay nga nagkuyugon. Ingon man sa ilang Mama Ching, no? Wapo kita ilang Mama Ching. But atong sugdan pag-interview karong buntaga, way lain kundi lang atong fourth runner-up o third runner-up, mutya sa Tagbilaran 2026. So atong unahon atong fourth runner-up from Barangay Buoy, way lain kundi si Miss Kathleen Siason. Go ahead, Miss Kath.
4: I'm Kathleen Faith Siason, your mutya sa Buoy 2026 and your mutya sa Tagbilaran 2026 fourth runner up.
2: Yes. Okay, so murag ako bisan ako kay murag mangkog na ko ano na awestruck mangko sa ko mga beauties nga kauban diri. Abi ba akong lalaki ra ang mga star, di man siya starstruck, beauty struck ni atong tawagon. Ma beauty struck po dai mi mga girl. Mao din ning wani uli pa diri isa, oh, masawagi lang tindog-tindog. Ah, nag-assist di ay. Anyway, di natudugayon ng paila-ila ang atong third runner-up mutya sa Tagbilaran 2026. No other than Shana Shanide Sadler from Barangay Dampas.
5: So hello, my name is Shana Shanide Sadler. I'm your mutya sa Tagbilaran. I'm mutya sa Dampas and your mutya sa Tagbilaran third runner-up.
2: Yes, wow, ka-sweet ba kaayo na mga sa maingot ang angelic voice. Kung saon man to pag-istorya ngayon nato. Nagawat-awat lagi ko, no? Bitos, pasensya na ha, kay buhak ka, krabapog ko. Pero it's not often manggod nga na atay makauban nga mga guwapa. So, ma-feeling guwapa po ko. Hey! Anyways, no? Di na to dugayon, no? So, atun isilang pangutanon. Unsa may inyuhang rason, no, nga naka-decide man mo nga mo join sa Mutya sa Tagbilaran nga pageant? Unsa'y nakapa-encourage ninyo? So, unahon na to si Miss Kath, Kathline.
4: So, ang nagpa-encourage nako to join Mutya is, as a beauty queen, we just not use our, like, we just not symbolize crown as a beauty. Of course, mo service you juda sa atong mga katawhan.
2: Yes,
4: and
2: true.
4: To use that platform with purpose sad. And we also have advocacies as well as girls. Nami mga advocacy. Then ako, nag-advocate ko for healthcare.
2: Wow.
4: Which is accessible and equal and compassionate, especially those nga naa sa mga marginalized sectors to feel that they are included in the society nga na-feel nila nga they are cared and seen for regardless of their status in life.
2: Wow, that's very nice. If I may ask, Miss Kat, unsa may imuhang kuan karon, senior high ba ka or college na ba ka? Unya, unsa man?
4: I'm a college student at Holy Name University taking the bachelor's degree in nursing.
2: Abanto grade ay, no? Nga health. Mo ito inisulod sa kung una-una mo itong nangutana ko. Thank you for that answer, no, Miss Kathline. So, mo di ay po ngayang advocacy is about health and which is good. Kay, kanang nowadays, karon nga mga panahon, kanang kinahanglan pud gyud nato na kay kinahanglan ta mag-amping sa atong health. So di nato dugayon. I'm also curious, no, kung unsay lisod kay pronounce man niyang noun ngalan. Oy, Ginoo ko ka unique ba kayo? Murag ako ni siya pangutan-on. So adto ta kang Miss Sinead, Shana Sinead. So na curious lang ko, what's with the

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran. Ubos sa atong mayor sa tagbilaran, Mayor Jane Yap. Nagkahiusang tagbilaran.
2: Maayong buntag Bohol, maayong buntag tagbilaran, maayong buntag sa atong mga pinalanggang tigpaminaw ni atong programa. And welcome na usab sa lain nga Sabado nga atong pag-asawaan ang nagkahiusang tagbilaran. Sa ngalan sa atong regular anchor atong City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar, kini si Kim Anob ang inyong makauban karong buntaga. And yes, duguti ko sa ako ang pagtimbaya ug maayong buntag sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Ralson Hala, at ang First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, maayong buntag kaninyong tanan. Ug maayong buntag usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod City Councilors, ato mga kaubanan usab sa mga City Hall employees nga naminaw karong buntaga, ato mga department heads, office heads, ug labi na usab sa ato ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, si Ma'am Kathleen Torimocha, and again, sa ato ang City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, mayang maayong buntag kaninyong tanan. Ug mayong buntag usab no sa ato ang mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hello, hello. Mayong buntag kaninyo ug daghan kayong salamat no sa pagiguban kanako, pagiguban ug pagpaminaw sa lain na usab nga Sabado nga atong pag-asawaan kabahin sa mga katikaran programa ug serbisyo ning ato ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And of course no, mayong buntag usab sa ato ang 15 ka barangays ni ato ang siyudad sa Tagbilaran, ato mga 15 ka kapitanes sa ato mga Tagbilaranons, ug asa man kuto ding sibya tong programa, mayong maayong buntag kaninyong tanan. And of course, mga higala laing na usab nga Sabado tungod kay karon, today is July 11, 2026. Mga higala, and sa kaingon ko nga kaingon ko na ganina, lain na usab nga Sabado, lain na usab nga pag-asawaan nato no, sa paghatod sa mga fresh nga mga balita, katikaran, programa ug serbisyo ni ato ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And later mga higala, aduna tay mahinabi sa atong programa para makapaambit sa ilang mga buhatan no. Duha ang ato ang special guest ni ato ang programa mga higala. Una, ang ato mahinabi, ang ato ang Tagbilaran City Head sa Tagbilaran City Disaster Risk Reduction and Management Office. O ikaduha, ang ato ang Information Officer sa buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility para makapaambin sa mga aktibidades, updates, programs, and services sa ilang dadaiyang mga buhatan. So stay tuned mga higala para sa mga dugang detalye niini ni ato ang mga bag-ong mga balita. And sa dili pa nato magpagatawgon no ang ato ang mga special guest mga higala, tuguti sa pud ko og maayong buntag no og pag-greet sa og maayong buntag sa ato ang tigtimon natong programa no, si Sir Gilbert Tulop, si Sir Eric Ehok og si Sir James no, or si DJ Bumbolero mga higala nga mao'y nag timon natong programa nga nag-ensure nga madungog ta sa kahanginan via radio nato no sa ilabina usab sa tong hookup station sa DYTR. So mga higala no, so dagan-dagan kayong salamat ug mayong buntag usab sa to ang duha ka istasyon kun diin naka air ang atong programa DYRD and DYTR. And of course naka live usab no ning ato ang programa mga higala sa mga dadaiya mga Facebook pages ning ato ang duha ka station sa DYRD and DYTR nga Facebook pages. Hello, hello, mayong buntag kaninyo sa itong mga listeners both sa duha ka station. And yes, no? And sa itong mga sukting paminaw, tugot ipod ko no, sa pagtimbaya o maayong buntag nila ni Jane Alferacion, nila Tamara Pancho, Ashley Dote, Princess Capicino, Annalie Lofranco, and Sam Lofranco, Jerome Lopena and his wife Yeda Ortiz Lopena, Tibel Magran, Atinisa Rilampagos, Ate Rosalina Utuhan and Kuya George Utuhan, Kuya Melmon Palomas and Ate Joy Lupoy, Kuya Christopher Luega and Ate Cristaline, Timarife, Timarje Buhay, Ate Grace Melgar, no? Wendell Rose Anoba and Noel Walter Anoba. To Amelin Sol, hello, hello, mayong buntag. To Kuya Arlan Yap, James Jun Lanzaderas and Diane Inting, mayong buntag. To Ate Annalyn Sendencia and Kuya Binong. To Ate Ligaya Razo, Kagawad Anik Limako sa Barangay Tipnip. Kagawad Inday Gisalan sa Barangay Manga. Kagawad Jun Ray Aying sa Barangay Dao. Hello, hello, mayong buntag kaninyong tanan. And yes, di nato magdugay mga higala no para makahatod sa ato ang mga update, program and services sa ato ang pagamahanan, ilabi na sa atong buhatan sa ato ang Tagbilaran City Disaster Risk Reduction Management Office. Kay karong buwan sa July, atong gisaulog ang ato ang 2026 National Disaster Resilience Month. Kundiin, adunay mga activities, programs nga gibuhat ang atoang buhatan sa CDRRMO kabahin sa in observance sa atoang celebration sa National Disaster Resilience Month. Mga higala sa pikas linya, kauban nato ang atoang head sa CDRRMO, walay lain kasi si Sir Gerard Lavadia. Hello Sir G, maayong buntag ug welcome sa atong programang Nagkaiusang Tagbilaran. Sir G, ang imong mga pagtimbaya alang sa atong mga suking tigpaminaw. Sir G,
3: maayong buntag Kim ug maayong buntag usab sa mga naminaw ining atong programa.
2: Yes, mayang buntag again Sir Gino, gagan kayong salamat no sa imong panahon ug oras nga gihatag diri sa atong programa para makapaambit na usab sa lain na usab nga mga activities ilabi na sa atong mga nahuman na no nga activities ug mga upcoming activities nato in observance sa ato ang National Disaster Resilience Month. Sir G, unsa man ang ato ang update nga atong ihatag sa atong buhatan ug unsa ang tema karong tuiga as we observe and celebrate sa ato ang 2026 National Disaster Resilience Month. Sir G?
3: Ang 2026 nga National Disaster Resilience Month katong tuiga, doon na ni tema nga naghahanda at kumikilos para sa panatag na bagong Pilipinas. Mm-hmm. So, bali, ang ato ang maging focus kaning National Disaster Resilience Month maong pag-highlight sa ato ang paningkamot isip usa ka nasod nga mahimong liguntang matubang o mga kalamidad. Mm-hmm. Mao na nga kasubay niini sa ato ang bahin diri sa Dakbayan sa Tagbilaran ilawom sa City Disaster Risk Reduction and Management Council din si Mayor Jane Yap mao ato ang chairperson nagpahigayon ta og mga aktibidad nga related sa pag-emphasize no aning need for disaster resilience. So abil na sa mga activities nga atong gilusad karon mao ang video production making contest nga apilan sa ato ang senior high school students sa online eskulahan sa Tagbilaran. Nya duna pud tay digital art contest nga apilan pud sa ubang high school students apilang junior high nga ang tema gihapon disaster resilience. Nagtinguhan na siya nga sa bahin sa ato ang mga batan-on ma-emphasize gihapon o masilsil sa ilang unahuna ang panginahanglan sa pagpangandam o pagpalig-on sa unsamang kalamidad nga mahitabo. Aside ni ana, doon na pagtay best in disaster risk reduction and management action, no? Best in DRM action. Para po ni sa mga barangay, i-evaluate na to ang barangay DRM committees atong gitanaw kung unsa sila ka-active, kung unsa po yung epekto aning sa pagligon sa ilang mga constituents, pagpangandam sa kalamidad. Atong tinguha nga ang atong mga barangays, may mo pong resilient. Kibali dili lang sa level sa syudad ang paningkamot nga mahimo tang resilient, kundi down to the barangay level o kung mahimo pagyod down to the household level. Doon na po tayo ubang mga activities, natay anticipatory action learning forums, natay ubang activities, gani kang buwan na doon na tayo mga training modules nga bago lang i-release related atong nahitabo nga school shooting sa Tagbilaran at sa Kloban. Natay mga module para matrain atong mga eskulahan kung unsay buhaton. Naapod tayo module nga para po sa ito ang mga PWDs, no, kung unsa pa dapat nilang buhaton kung naa sa kalamidad. Kaya siyempre lahi man ang sitwasyon sa PWD, so gihatagan yun ato sila o special po nga pagtagad. Then sa July 31, muna nga ito ang kanang culmination and awarding ceremony or program. Diha na ito i-award kung kinsa itong mandaog sa video production contest, sa digital art contest, o sa BIDA or Best in DRM Action para sa mga barangays. So, muna itong mga activities for this month.
2: Ah, okay. Yes, pagkanindot Sir Gino, ang ato ang naka-line up ng mga activities na to sa ato ang observance sa ato National Disaster Resilience Month na to karong buwan na sa buwan sa July. And Sir G, kabahin niya to ang Disaster Preparedness Exhibit, unsa may makita or unsa may buhaton or unsa may porma na to ani Sir G, unsa may makita sa ato mga katawhan or open ba ni siya kani ato ang exhibit o asa ang venue ning ato ang pagabuhaton nga Disaster Preparedness Exhibit para ma-aware ug makabalo ang ato mga katawhan nga mobisita or muanha sa ato ang venue, Sir G?
3: Expected na kung makita man na ito po nga interesado yun ang katawahan na cut-on o disaster resilience sa forma sa paningkamot nila nga makalunsad o mga seminars o training sa eskulahan, sa mga buhatan o bisan sa mga purok nga kanunay tang makadawat o mga request for training. So gato po nang gihatagan o pagtagad kinahibaw ta nga ang katawhan sa Tagbilaran sa kibaw naman sila nga sa paglambo sa syudad, kinahanglan po nga mapanalipdan o madepensahan ang mga nakabot na itong paglambo bisan sa mga kalamidad. So naningkamot po ta nga matubag ang maong panginahanglan sa katawhan nga mo mahibaw o maedukar sa mahitangod aning disaster resilience. Pag aside ana hinuon gawa sa kanang edukasyon niya itong gihatag, naagid tayo kanunay nga mga services sa pag-responde sa unsang mga emergencies nga mahitabo. So naatay medical emergency nga operations, naatay search and rescue operations. Niya makuha, ma-request nila o mapangayo gina nila, pinaagi lang sa pag-dial sa number 911, which is our emergency hotline. So kung mutawag sila 911, bisag walay load ilang phone, magkakontak gihapon sila na to. Pero sa pagkakaroon, smart mo ay makalusot yun. I-arrange mo na to ang globe nga makasumpay sa 911. So kung makatawag sila 911, naadyo na yun ay mutubag, nga gikan yun sa mismo na tong buhatan, o niya, request lang sila kung unsang klase, masulti sila unsang klase sa emergency, kung medical emergency ba, doon na ba'y aksidente sa kadalanan, sunog, o bisan gani, criminal incident, no, crime incident, pwede na nila mo report. Kaya kami naman po, sa among buhatan sa sidere mo, ang mo hatag dayon o mutimbre dayon sa PNP, sa itong police station, o sa fire station, kung kaning klase sa emergencies nga ilang gitawag, either sunog or crime incident. Mm-hmm. So dali ra kaayo, dili na ka kinanglan mag-memorize og pila ka numbers nga cellphone number, kundi 911 ra jud. Again, dili kinahanglan og load, makalusot niyang tawag gihapon padung sa atong command center.
2: Wow. Daghan kayong salamat, Sir Gino, sa pagpahibalo o pag-inform sa itong mga katawan. I know nga dugay-dugay na po nino na ito ang gigamit, ito ang hotline number nga 911, o effective po niya sa paggamit para direct mismo sa ito ang buhatan sa CDRRMO. Biyaski walay load, pwede kayong magamit sa ito ang phone. Dial lang ang 911 na ito sa ito ang mga tagsa-tagsa ka mga phone, and then direct dial na siya sa itong buhatan sa CDRRMO. Sir G, daghan kayong salamat no sa imong panahon ug oras nga gihatag niya itong programa para makapaambit ni no nang ato ang National Disaster Resilience Month 2026 nga mga dadaiyang mga activities nga gidumala sa iyong buhatan sa CDRRMO. Sir G, before ka naman let go sa itong programa, mangayo sa ko sa imong mga pinapos nga mga mensahe, and can you give us no a short lang po do kabahin sa ito ang dagan sa panahon karong mga panahuna diha sa tumbuhat para makahatag tag update sa to ang mga katawhan diri sa syudad sa Tagbilaran ug sa lalawigan sa Bohol. Sir G,
3: kanunay ginatong giyawag ang mga pamilya sa mga Tagbilaran anon nga mangandam gyud sa mga kalamidad. Kining atong nasinati on panahon resulta ni siya sa enhance sa bagat no. Na enhance ni siya tungod sa kusog-kusog nga bagyo nga Typhoon Inday, pero layo ra gyud ta sa ruta ni Inday, habagat sa ginitong na sinateron. Pero gumikan ani, ay kusog nga hangin, ay mga kusog nga uwan, mo, mahimong maresulta o mga pagbaha. So kanunay, gapon, dili na to ipot ang atong guard down, kundi maminaw ta sa mga balita. Mutanaw ta sa ato ang Facebook page sa CDRMO, kaya makita na to ang mga updates. Ano may bautag, mangandam ba? Or mo relax lang ba? Ato mong yun, makasurvive ang atong mga pamilya kung kanunay nga informed ni sila sa mga panghisabo na to.
2: Yes. Dagan kayong salamat again, Sir G, sa imong panahon ug oras nga gihatag sa atong programa para makapaambit sa ato ang mga dadaiyang mga activities, programs, services na to sa ato ang buhatan sa CDRRMO. Again, Sir G, dagan kayong salamat and God bless you.
3: Salamat, Kim.
2: Mga kato mga higala, ang ato ang special guest nga atong nahinabi sa atong programa, ang ato ang head sa ato ang CDRRMO, walay lain kundi si Sir Gerard Lavadian. And of course, I would like to greet also no sa ato ang mga staff, personnel sa CDRRMO. Hello, hello to nila Chow Longhas, nila Ira Balatayo, hello to Ira, no? Ira, hello, hello, mayong buntag. And of course, nila Fritz. Hello, hello, mayong buntag. Usap ka ninyo. Huwag dagan kayong salamat sa itong buhatan sa ito ang CDRRMO nga mao'y nagpahiluna sa ito ang usakabuan. No? Ira Balatayo Artaba. Hello, hello, Ira. Mayong buntag kanimo diha. Og ni Emmanuel Supremo. No, mayong buntag kaninyo sa ito ang mga tanan na itong mga team na to sa ito ang CDRRMO. Daghan kayong salamat o maayong buntag kaninyong tanan. And again, karong mga oras sa mga higala, tuguti usap pod ko no sa pag-greet pod sa ito ang mga naminaw sa itong programa. No, hello to Edison Bapilar sa Barangay Taluto, Jude Salibay, congrats in advance. Hello to Florabel Guria, Kuya Floro Waton and Norma Waton, Kuya Raul Ragusta, Tantan Termis, Cheche Termis, and Kuya Ford or Borge Termis, to Paulo Antonio Sarabia, to Paulita Bantol, at to Ati Norma Aranilia. Hello, hello, maayong buntag kaninyong tanan. Yes, no, dagan kayong salamat sa to ang tigpaminaw na itong programa, mga higala. And hello, usab, to Kuya Lito Maghinay, or Sir Lito Maghinay, to Sir Alfred Naraga Garay. Hello, hello, mayong buntag. To Ma'am Nimia Moriles Gagante Kabuga, mayong buntag kaninyo. To Ma'am Lily Hins, hello, hello, mayong buntag kaninyong tanan sa itong mga tigpaminaw itong programa. Again, mayong buntag, dagan kayong salamat kaninyong tanan. O garing puntuhaw sa mga higala, arin na usap ita sa ito ang special guest, ikaduha nga guest nga itong mahinabi sa itong programa. And also to Ati Dulce Escobilla Barol, no? Hello, hello, mayong buntag, Ati Dulce. And to Ma'am Lee Lerna, hello, hello, mayong buntag, kaninyong tanan. Nga nagtanausap sa itong hook-up station sa ilang programa, mayong buntag, kaninyong tanan. And aring puntuha, usama nila sa kagingon ka ganina, ari na usap kita sa ito ang ikaduha nga itong mahinabi sa programa, ang ito ang information officer sa itong buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Walay lain, usa ka registered nurse, si Sir Rubin Culpa. Hello, Sir Rubin, maayong buntag ug welcome sa ito ang programa, ang imong mga pagtimbaya alang sa itong mga suking tigpaminaw. Sir Rubin?
4: Good morning, Ms. Jean. Usa ka maindutan sa atong mga suping kapinaw ni atong programa. Hindi sa atong sugal sa Pagilaran, sa lalabigan sa Puhol. Sa kanang mapos sa atong programa, sa atong suping kapinaw sa Pagilaran Kondo, sa atong Congressman Bataya, at sa atong very supportive Mayor Miel Pinya. Usa ka maindutan ka natin sa atong.
2: Yes, mayong buntag, Sir Rubin. Ug daghan kayong salamat, no, sa imuhang again, sa imuhang panahon ug oras kay every time nga muhang yu, jud ko nimo nga ikaw ako nga hinabi sa akong programa, medyo ka magdumili, no, sa pag-say ug no, and you're always jud na nga muhatag jud ka, no, sa imuhang panahon ug oras ni atong programa para makapahatod sa ato ang mga ug makapaambit sa ato ang mga katikaran, programa ug serbisyo sa ato ang buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Sir Rubin, unsa man ang ato ang napong mga updates diha sa atong buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility, atong mga nahuman na nga mga activities o mga ongoing o mga upcoming activities na ito, nga ito ang gidumala, ilabi na ato mga services and programs sa atong buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Sir Rubin?
4: Yes, Ms. Kim. So, subod sa bulan ng July, no, actually regarding national nutrition month, so we are celebrating sa atong 52nd nga national nutrition month celebration with the team, no, nutrition at communication at ating pangalagaan. So last July 3, last Friday, nag-open ta sa atong activity niya sa atong city hall atrium, so sa atong mga kapitanes, mga gawad ng health, mga presidents sa atong barangay, happy na sa atong mga representatives, no, mga mama, mga bata, nga atong iikutan sila bahay sa atong bahay sa depression, and ang hata po sa atong sa atong mga mama o mga kataan ng team. At same time, ang ating pagtatansa, ang team sa barangay natin sa atong Tagbilaran, at hindi mo po sila o mga activities sa pared nga nutrition mga activities dahil ng Tarong Buntaga, no, in line sa Barangay Buol na Foundation Day, at hindi mo po tao po pinuhin sa isa ka nutrition mga activity dito launching sa Barangay Buol. So, tagsa-tagsa na po sa Barangay Miskin, pinagipan din mo ang mga activities sa nutrition at pinahili ang atong kaibang nanay, mga lecturers, at same time, tuloy sa panghatag at mga seeds, no, kaya ang nutrition importante sa pagsasansa na sa pamilya. And then, probably we are going to have it tentatively.
2: Sir Rubin, marag putol-putol kay... Sorry, Sir Rubin, makat ka na gamay, no? Marag putol-putol ang imuhang linya, Sir Rubin, og sayang po kayo, og murag mautan to ang signal, kaya sayang nga to ang mga programa og serbisyo, og di na to mahatod
4: yes, sa
2: programa nga dili klaro. It? Kana, loud and clear. Go ahead, Sir Rubin.
4: Okay. Yes, Ms. Kim. So, tentatively, we are setting July 31 as our culmination month. But before sa akong culmination month, ano, Ms. Kim, doon na pati paghahimuon nga 20th Congress that will be on July 27, that's a Monday, sa itong mga 20 sa itong sudad sa Tagbilaran. So, each barangay is going to ipadala between 5 to 7 sa Puga Buntis para mag-imo sa lecture, no, mga interactive lecture, and at the same time, health education sa itong mga would-be mama, no, na pinahanglan, hibang sila sa usa ang damo nila para healthy ang yung kaugalingon, healthy ang baby, and healthy po ang family. So, usanin sa atong mga activities nga atong ilang tao nga mahimo kung ang scheme nga. At the same time, I think it was last Tuesday, that was July 7, no? Doon na kayo ihimo nga measles, rubella, supplemental immunization activity, coordinative meeting. So, kanini scheme, pagpangandam ni sa pagpanghatag na tagpapuna na measles and rubella, no? Na gahadukan ko ni nga sumakatakod kunya ato ni eliminate siya no. This is a project between the World Health Organization ang ato ang Department of Health apil ang atong provincial health office ang atong opisina sa atong Tagbilaran City Primary Care Facility. Kunya apil pag anime team na activity ang pagpanghatag na sa vitamin A. So kani nga activity gihimo na ito may kauban sa ato mga stakeholders, gikan sa ato mga different barangays, i-attended po ni ato ang mga barangay kapitan, mga kagawad on health, mga nurses and midwives, mga BMS o KSWG sa pansapan sa kabarangay. Tungod kay ang atong scope, kani nga atagan sa maong bakuna ay mga kabataan na nag-edad o 6 months up until 59 months. Sulit ka ng 4 years o 11 months.
2: Sir Rubin?
4: Yes, the same.
2: Murag nihinay na po lang atong signal, Sir Rubin. Pwede ba nang makakita og kanang better nga signal, Sir Rubin, para at least makapahatod ta no sa ato ang programa, ilabi na sa ato ang launching nato sa ato ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Sir Rubin?
4: Yes, the same. How is this? Connection na.
2: Okay, loud and clear. Go ahead, Sir Rubin.
4: Yes, Ms. Kim. So, sa ako nang ikaingon, una tay MR, SIA, or Measles, Rubella, Supplemental Immunization Activity. Okay. Until September 4, isa nga himuon na ito. Paglipo na sa kalabalangay, sa mga kalabalayan, atong itsek para ato mga kabataan, mahimong propetado sa Measles o Rubella. O sa Measles o Rubella, mahoni ang mga tawag na sa kong tiktas, miskin, no? Kaling asakit kay contagious with siya, although wala ni kayo sa ato ang provincia, but it's actually to prevent ang mga kapataan na sa mga matakta ni Ine. Then, kaling po siya, usap po niya sa mga requirements sa mga katawahan na ito, may tanong mga gawas, no? Abroad, inhangan sila nga protected ang mga vaccine o pangayoon na niya siya before kada waton sa kanapod. So mo ning ato nagsang gi naghimo ta og mass information dissemination para maedukar na ato mga katawhan nga ang mga ginikanan no papakunahan ang ilang mga bata nga nagsugod og 6 months to 59 months sa ilang mga bakuna. So na muskim no ato ginibalik na dito tungod kay sa manikabuan ng activity nga himuon nato. Kanya next is that on next week no. That's actually July 17, that's a Friday. Una tayo paghimoon nga National Diabetes Awareness Week Celebration at Central Business Village daw. Ang official masapil ay niya sa itong mga people life nga club members na ito, katong doon ay mga people life booklet, pwede ko siya nga masapil ay niya sa team kung diagnosis nga nga doon ay diabetes. Kung nakatong dili pa member na ito, pwede ko sila mudong sa ato ang Tagsa-Tagsa Health Center. Kay libre ang mga services ano mo skin nito. Pagkaon, libre ang mga lectures. Luna po tayo paghahimuon ng mga testing, no, laboratory test na mga libre. Kaya luna po tayo ipanghatag ng mga giveaways na in relation sa ilang sakit na diabetes para at least mamanis ko sa ato makatauhan ang ilang gibati ng diabetes. No. So, kanina scheme in partnership with ang City Government of Tagbilaran to the Tagbilaran City Primary Care Facility, apil na po ni Ine ang ating ang Diabetes Philippines, ng chapter nga, very

0: Andre, tinig sa pagkakas sa barangay, ay mo rin silang maatko sa ilang mga sa Tagsak Health Center o mga tanah sa ilang mga PAs sa Diyos o sa ilang barangay ng Pisistalas, ay sila may nahitawan ng skillful listing to. At ito yun yung i-grab na opportunity, no? Na natin mga libre ng servisyo, sa diabetes, kung kay ang diabetes actually a silent disease. Muna nga, ang ambigyo sa ministerin niya. At itong i-mixer nga nga kumatakanghan, mag-grab yun sa opportunity nga makuha ang ilustin mo ng mga simples kay mahal-mahal ba yan ang patest ano yung sugar, ano yung mag-test mo ng uric acid, so hindi nila sa pahasag na sa ministerin. Kaya, ministerin niya ay pagbuti sa pag-rebound, pag-ayon ka sa pag-imo sa ang Senior's Mobile Clinic. No? So, sa nga Senior's Mobile Clinic, mauni ang pagpang-distribute dato sa mga maintenance medicines niya sa itong sa senior citizen sector, no? O, mga barangay, niya. Mokon yung panahon na inroll ang ato ang mga newly diagnosed o mga diabetic, hypertensive na mga pasyente niya sa itong sa barangay. At the same time, mokon yung initial check-up or follow-up check-up sa ato mga katauhan na doon ay ipamati na dinas ato mga senior na yun ay maintenance nga para sa hypertension o diabetes system. So, morning mga schedule, ang ako na lang isuti is kato wala pa na perform. So, kay kahapon, dito man sila sa barangay Katawan, kanang barangay Tip-Tip. So, morning schedule na to, no, sa July 15, at sa barangay Buoy, at 2 p.m. Mm-hmm. Kanya, sa July 14, ato sa barangay Puglason 1 at 9 a.m. Sa July 16, ato sa barangay Bangga, alauna sa hapon. Kumiya sa July 17, ato sa barangay Ibuhan, sa alas 9 sa Puntan. Sa July 17 po, sa alauna sa hapon, ato sa Linda din sa Division. Sa July 20, sa alauna sa hapon, sa barangay Dao. Sa July 21, sa alauna sa hapon sa barangay Dampas, then July 24, sa barangay Bukong, alauna sa hapon, sa July 28, sa Talukso, alauna sa hapon, umiya sa July 21, alauna sa hapon sa barangay Montasa, and then sa July 31, sa barangay Kukon, sa alas 6 sa Buntag. Now, Ms. Kim, also ang mga datong na pinatak sa mga senior citizens, is magdalagi sila sa ilang updated nga for life booklet and in the team. In the event nga din updated sila for life booklet, pwede din silang mudong dito kung yan naman tayo mga doctors po na naka-duty. Anong panahon na, hindi ang ato mga doctors po ang mo-update sa ilang for life booklet sa ilang resenta. Now, in the event nga, kanina schedule, ang isa kasi yung citizen is hindi makanha ay na yung mga activities na nag-take at sinan o nag-sumba, pwede din nilang ipada ang ilang booklet system sa isa sa mga membro sa pamilya o sa pamilya nila para mo ay magbuha sa tambay. Kaya ituyo din ato ang listing niya. Kita ay magpaduol direkso sa ato mga senior citizen niya sa atong sa kabarangay para wala na yung mahimo na yahigigan sa ilang barangay sa ingon din sa atong office tungkol kay Moni Itaw na ito ang masakad sa convenience sa ilaha. So once again ha, inahanglan, wala ka din ha, sa inyong schedule sa pangkatang sa tambal, inahanglan, pwede ito sa ayo ng kadalanan sa pagkakuha ka sa tambal sa pagkakuha sa scheme. So kali nga ito mga pero no, tungkol kay dahil sa pagkakamin ng mga
1: Sir Bean? Sorry, Mrag. Naputol-putol gamay ay mohang tingog, Sir Bean, no? Labi na sa katong pag-mention ni mo sa ito ang among sa itong mga LGU qualified ang Tagbilaran City. Pwede bang balik?

0: kwento ni mga information sa Rubin, murag putol-putol tato gamay.
1: Yes, again, ako uspo, no? One niya ang taga-DOH Central Disaster and Perhaps Development ng Region 7 taga-DOH, tungkol kay mag-validate siya sa ating mga MOB business team kay usata sa mga lima sa LBUs nga nang qualify para sa Healthy Communities Awards sa Region 7. Mukha ng Healthy Communities Awards maunay ang mga ipanghimo nato sa atong mga features sa atong suda sa atong LBU ang makahatag o kayuhan sa kabugitan, apin ini ang paglapay sa mga basura, apin ini ang mga parks, apin ani ang ato ang atong awarded sa una nga galing atong anti-smoking nga ordinance kung kita dahil papanin nato niya dahil pa mga criteria system nga makahatag nato kung kanang mga salitay kung kay kanyang siya nga award hindi lang sa na ilan nga kapas na sa award sa pangato ang SOP na pinag-anay ng servisyo ng mga tag na ito sa mga katawan ng scheme. So, kung saan ito makapalitan na ito, makapatasi ko magkadayon sa ato mga servisyo tungod kay importante sa ato ang makatag sa servisyo ng mabati sa tanan sa salinga ang health and services kaming atong yung programa ni UJ magkatasan din na ito niya ang kaming tabong tutok na flagship program ng scheme.
0: Wow, dagan kayong salamat sa Rubin sa pagsibya sa itong magdadaiyang mga activities na to and program sa itong buhatan sa Tag Bilaran City Primary Care Facility, labi na sa pag-share sa ito ang mga sa itong makatauhan, sa itong mga Tag Bilaranons, about kabahin sa itong Measles Rubella Supplemental Immunization Activity nga launching nga mahitabo karong August 10. And of course, sa ito ang 52nd Nutrition Month Celebration and Activities na ito nga itong ibuhat sa Tibuok Buwan. Sa July, no, sa ito ang nutritionist nga si Sir Ray De Los Santos. And of course, ang pag-share usab sa ito ang Buntis Congress, no, nga karong July 27. Ato ang Diabetes Awareness Week Celebration nga paghimuon karong July 17. And sa ito may dali ang mga activities na ito, sa ito ang Senior Citizens Mobile Clinic nga nagdumala o nagpahilo na ang buhatan sa ito ang Tag Bilaran City Primary Care Facility. And of course, sa ito ang head nga si Dr. Jaya Pundok, dagan kayong salamat and the rest of the team behind sa ito ang mga dadaing ang mga activities na ito. Thank you so much, no, sa paghatod sa ito madadaing ang programa o servisyo sa ito mga katauhan sa Tag Bilaran. Indeed, servisyong from womb to tomb. And Sir Rubin, unsa pa may laing before ka na ko let go sa tong programa, unsa pa may nabakay na nakalimtan nga mga updates, programs na to nga ongoing gihapon sa to ang buhatan sa Tag Bilaran City Primary Care Facility nga to ang gi-cater. Sir Rubin?
1: Yes, Ms. Kim. So, ako i-remind ang tanang katawhan, no, nga update gihapon ang atong Bukas Center, which is open ang atong City Health Office / Bukas Center from 8 in the morning up until sa alas 10 sa gabi from Monday to Friday, except lang sa panahon sa holidays o kanang weekend. So, sa mga katawahan nato, pwede din silang magpa-check at Miss Kim beyond 5 p.m. Ang amo lang hangyo sa ilang is pagdala lang din sila sa ilang copy, sa ilang PhilHealth na ID or MDR para at least ma-facilitate nato ang pag-process ana pinagi sa ato ang jackpot na program o kaning universal healthcare. So, kaning Miss Kim, no, naamang giuban nga wa sila makahibaw nga nga sa primary care facility na ating bukas program na mag-open up until 10 p.m. So, ang nakalindot mo kung ano yung scheme kaya kung mag-set up sila sa ato ang bukas center sa ato City Health Office.
0: Sir Rubin?
1: Dili taas ang linya, backpass, kumya ang mga laboratories available na po dito. So, dali na yung scheme, mag-set up rin siya, mahumanag yung set up in less than 1 hour. So ato ning i-grab mo ato si Miss Kim kay lahat ay mga services ko wala pa naibawaan sa mga katawahan. Gani, daghan mga katawahan nga kaning digit na kapag-tinaranon so mag-set up sa akong Bukas Center. They are actually welcome, no? Kaya ang Bukas Center na ito ang catchment area ani is ang ato ang first district sa Bohol. But in the event, Miss Kim, yan na ay tagalaing distrito sa probinsya sa Bohol sa second of the district, di niya po natutuliparan yung team ato niya kung natagal yung system. Tungod kay, kanina ako ka nang yung mahingan na medical niya atin sa muslim.
0: Yes, daghan kayong salamat sa Robin sa pag-share sa ato ang bukas program diha no or center sa atong buhatan sa Tag Bilaran City Primary Care Facility nga abri ni siya from 8 o'clock in the morning hantod sa alas 10 sa gabi. And Sir Robin, again, before kaya po na ako i-let go sa itong programa, mangayay kong mga pahinapos ni mo nga mga mensahe sa itong mga suking tigpamina or mga reminders na ito sa itong mga tagbilaranan sa Bolanan. Sir Rubin?
1: Yes, Miss Kim, dahil kaya pong salamat ganunay sa paghatag na ito o makagayunan na maghatag ng situasyon sa itong mga tawahan, sa itong kasanginan, kabahin sa ito ang health, no, o nutrition, akuhan sa itong mga tawahan na alagi pa sa panahon sa tinguan. So kung maghuna-una mo sa tinguan, actually synonymous to dengue. Although, in sa atang ginagmay, ang katakanong sa atang pagkikisip na pilitagin sa inyon nga magkaingon ta nga it needs an alert already. But kung ato ani kay, salamat ng kuta sa atong mga kaparanggayan tungkol kay activated na atong kapasada sa kanyang atong dengue task force. Action kung parangay kontra dengue task force na nang tinabangay sa ato para at least masumpo isa. So, ako na lang mag-amukin sa kagunay at kanya po ang mga disiplina na punduhan sa tubig, no, sa atong mga tatatag sa kapanimalay. Unya, manglimpid sa kagunay. Unya, kahit pa naman ang mukhaon dito o sakto ng mga pagkaon sama sa mga upanon o tunay, no, at ilang sa isa, tungod kay importante nga doon na kay sudokang lawas para sa atong pangalaw-adlaw ng mga kitang-tuhat. So, Ms. Tim, I think that would be all for now. And sense po mo ay tagbilaran.
0: Yes, daghan kayong salamat sa Robin sa imong panahon ug oras nga gihatag diri sa programa para makapaambit sa malayang mga services programs nato sa to ang buhatan sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Once again, thank you so much and God bless you. Mao kato mga higala ang ato ang information officer ug usa ka registered nurse sa tong buhatan sa to ang Tagbilaran City Primary Care Facility walay lain kundi si Sir Robin Kulpa. Gari punto ang mga higala sa ari na usab atong basahon ang Facebook page post sa ato ang Tagbilaran City Government page. Alang sa usa ka importante nga impormasyon mga higala. So, Embrace and Reach International is a faith-based non-profit organization dedicated to serving communities through compassionate outreach, values formation, leadership development, and humanitarian initiatives. Embrace and Reach International has conducted outreach activities in more than 200 cities and communities across the Philippines and other countries, bringing hope, encouragement, and practical assistance to thousands of individuals and families. Therefore, Embrace and Reach International invites you to a medical and dental mission on July 14, 2026, starting at 8 o'clock a.m. at the Barangay Dao Gym, Dao Covered Court. Dedicated to bring care, restoring smiles, and sharing Christ's love, local and global volunteers are ready to provide free medical consultations, dental care and extractions, and essential medicines and supplies to the Tagbilaran community. Please be advised that this special healthcare mission will strictly operate on a first-come, first-served basis and is limited to the first 1,500 beneficiaries. We highly encourage all residents who wish to avail themselves of these free services to arrive early at the venue to secure a slot. Again, sa ito ang mga tagbilaranons, aduna tay medical and dental mission, libre ni siya mga higala, karon July 14, 2026, in partnership sa ito ang Embrace and Reach International. And aduna sila, again, no, sa ako ibalikon mga higala, aduna sila free medical consultations, dental care and extractions, and essential medicines and supplies to the Tagbilaran community. For more information, mga higala, bisita lang sa ito ang Tagbilaran City Government Facebook page para mabasa nato ang mga uban pang mga services. And of course, again, no, akong i-remind sa mga Tagbilaranons na ito, first come, first serve basis and is limited to the first 1,500 beneficiaries. So mao ka to mga higala, ang ato ang Facebook page post sa ato ang Tagbilaran City Government. Og aring punto ha mga higala before I end, no, gamay na lang oras sa ato ang programa. Mugit sa ko gamay no sa ato ang mga suking tigpaminaw na itong programa maayong adlaw to Or maayong buntag to Ma'am Betty Matig-a Humawid from Poblacion 3. Maayong buntag ma'am o daghan kayong salamat sa pagpaminaw ning ato ang Matag Sabado nga programa. And hello also sa paminaw na itong programa to Ate Josie, to your Selada, maayong buntag usab kaninyang tanan. Sa itong mga sunig paminaw, daghan kayong salamat no sa ato ang pagpaminaw o pagiguban ka na ako sa ito ang lain na usab nga programa o ato ang Matag Sabado nga programa ang nagkaiusang tagbilaran. Again, daghan kayong salamat kaninyong tanan o maguban-uban na usab kita mga hinggala sunod Sabado sa lain na usab nga updates, programs, mga katikaran, serbisyo sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa tagbilaran. Sa ngala na lang sa ito ang Mayor, Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torremocha, o sa ito ang regular anchor sa ito ang nagkaiusang tagbilaran, ang ito ang City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Kini si Kim, ano may nga nalang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma tagbilaran o serbisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan, as we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
2: Inyong nabate si Mayor Jane Yap o mga opisyales sa tagbilaran. Nagkayusang tagbilaran. Hangtod sa sunod Sabado, daghang salamat.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Uy Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Mao lagi Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
5: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, oy, higayon na Junjun na Mare.
5: Salamat kayo Mare ha. Mao na gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
6: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
7: Medical Center Bohol.
6: Kasaligan mo.
8: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na hindi mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaod sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
5: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
6: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pagyuta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: high blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o malikayan ang high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule, na pamatud ang epektibo, gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao na mo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Takna sa DYRD ang radyo sa katawhan alas 10:11 na.
1: Mga tabi-tabi sa Daplin. Mga hunghong ug puhungihong. Atong hipuson. Ug tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinion.
2: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Inyong mga hunahuna among ipahiluna. Radyo Merkado. Uban sa mga tigdumala, XXX. Ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado. Radyo Merkado. Ang tabuan sa mga opinion. Radyo Merkado.
0: Mga higala, mayong buntag adlaw nga Sabado na sa atong pagpanag-uban sa atong kinaham nga programa matag Sabado ang Radyo Merkado. Sa ngalan ni Vice Mayor Tibbs Bulyuser, kini inyong higala sa kanginan Leonard Simbit mag-uban-uban kong higala. Sud sa usang atak na din maghatod kita sa pinaka-latest issues at mga hisgutanan na karong adlawa o mga panghitabo din sa ato ang lalawigan sa Bohol, siyudad sa Tagbilaran, ingon man sa itong nasod nga Pilipinhon. Mga higala, open, andam o tagana kita. Muatiman sa inyohang mga panghuna-huna. Muatiman sa inyohang mga komento o reaksyon sa ito ang issues na itong pag-isgutan din hilang sa itong stasyon sa DYRD. Atong makauban karong buntaga, ang ato ang partner sa itong programa, si former kagawad Jerry Pabi. Partner, mayong buntag.
3: Yes, partner Leonard, mayong buntag. Mayong buntag sa tanak na itong mga suking tipaminaw ni atong talumanon. Matag Sabado talumanon, Radyo Merkado, atong tibayaon, atong makaigsunan, dili sa atong dakbayan sa Glaran, sa 15 kabarangay, dili sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Kumusta o mayong buntag ganinang tanan? Labi na sa itong makaigsunan mga bulanon na sakop sa 47 kalungso din sa itong lalawigan sa Bohol o sa 1109 ka mga barangay din sa itong lalawigan. Kumusta o kinautunda nga nakamus may panglawas uban sa panalangin sa itong labang maggaom at agan kita o kapiskay o bayo nga panlawas malantip nga panghunahuna nining adlaw nga Sabado o atong mga pagtibay-usap sa atong makaigsoon ng mga bulanon nga tuag gawa sa atong lalawigan na sakop sa Luzon, Visayas o Mindanao o sa Tibok Nasod nga Pilipinon o usap labinas tuag sa atong mga bulanon na tuag gawa sa atong Nasod Maygala o unsa mong orasa diya may buntag, may udto, may hapon, may gabi kaninyong tanan. Kining ubos ni Gala Jerry Pabi, buking uban kanino, uban sa atong partner nga si Leonard Simbit sa pagkatod sa mga isyo nga atong pag-eskutan, nining atong talbanoon din na kita makuha o mga opinion, mga komentaryo o mga hunauna din ang inyong hunauna atong ipahiluna. Kining ubos ni Gala Jerry Pabi, making uban kanino sud sa usaka oras nining atong talbanoon, Radyo Merkado.
0: Okay, mayong buntag, labi na sa ito mga kaisunang Tagbilaranon, kaisunang Bulanon, o partner Jerry, no, talagsaon na ni managuban ta sa ito ang sa kahanginan, din sa itong istasyon sa DYRD. Kamusta? O ingon man, atong samay ito ang pinakainit nga issues na to, labi na din sa itong dakbayan sa Tagbilaran na mo'y himuon na itong sumsuman karong buntaga sa Radyo Merkado.
3: Yes, partner Leonard, kagahapon ang atong miyembro sa Gunya Palunson bagong naghimo og kanini ang public hearing. With regards kinta na doon ay ilang himuon ang yun na ordinansa ang pagkubra sa plitihan sa mga tricycle din sa atong dakbayan na 15 pesos matag kilometrahe.
0: So 15 pesos, partner Jerry, pila na ba na before ha, before sa crisis kay 20 naman na karon, pila man na plitihan sa tong tricycle. So hito jud kaani kay naagi man kag ikaw mooy naghandle sa komitiba ni sa panahon pa na ikaw pay galingkod isip konsehal. Sa before sa crisis, before sa 15, pila man dagyo atong plitihan?
3: Hino na sigun sa atong nahibaw ano kay wa naman ta makalingkod sa wa naman ta maka monitor og pila na kay kausab-usab naman ni gumikan lagi anini ang kausaban po sa atong presyo sa lana baga uno baga usab-usab man eh. Pero latest na to nga atong naibuan na partner Leonard kinini ang 15 pesos gihangyo niya sa atong mga kinini ang mga driver sa tricycle. O temporary nini 15 pesos gumikan kay lagi hingsa ka man ang mga presyo sa gasolina.
0: Oh, pero dili pa ni sa during pandemic.
3: Dili pa. Atong pagsakan niya at no, atong pandemic mo na ni ang gipangayo.
0: 15, mo na 15.
3: 15 pesos atong panahon sa pandemic. Okay. Unya gumikan kay murag pag wa na pandemic, wa na mapud mo os-os kinta ang pritihan sa mga tricycle.
0: Correct. Unya pag abot karon nga krisis sa petrolyo,
3: mo
0: nang nang ningil or ni charge sila og tag 20 nakasuway mo og sakay ko kasa 20 ang ipaplite. Sa ato pa og hiabot og 20 pero ang ato ang ordinansa na gihulma sa ato ang mga magbabalao dinhi sa ato syudad sa Tagbilaran ilang himuag ordinansa na itag 15 pesos ang pitihan.
3: Yes, oo. Hinon, kani provision karon na gayon og dunay public hearing kagapon murag ordinansa na gini kay kadtong gikubra nila sa kanyang before kita kadto pandemic 15 pesos unya karon 20 pesos that is a provisional authority nga gihatag sa sangkon niya palunsod aron na kanang ng mga tricycle driver mahimo kita nga legal ang ila pagkubra ani ang 20.
0: So atong ipaklaro na og ordinansa ni depende man na sa gipahigayon kagahapon ordinansa mapasar kini so ma-maintain na ni siya nga 15 pesos ang atong pritihan. So kanang 20 pesos na magipangulikta karon dili na nasla pwede mangulikta ni ana kay ari naman ta sa 15 pesos ang pitihan.
3: Yes, dili na mahibo pero as of now nga provisional authority pa man na so legal pa lang ilang pagkubra pero sa pagkakaroon god mura og ang mga katawhan naibo naman nga kinini ang 20 pesos panahon pa to nga hinsaka ang atong presyo sa gasolina. Pero karon hingos-os naman ang gasolina mo nga ibalik na to sa 15 pesos na lang.
0: Pero dili na maoy na anda na to sa pre-pandemic pa kay ang pag-pandemic hinghanyo maning ato ang mga kaisuunan na to mga tricycle drivers na magpasaka og ilahang pritihan. So
3: yes,
0: mo nang gisubay karon nga 15 base sa tumang magbalaod angayan nga 15 ipatuman. Pero dili na maoy angay isyu sigutan na to
3: kagawa. Yes, dili ni ni amoy
0: atong mas lawo ani. Mas lawo ang isyu.
3: Atong gisugutan karon mangayo ta og opinion sa atong magkatawan. Unsay ilang ika sulte kabahin bitaw aning isyu karon sa atong prangkisa sa tricycle.
0: Correct.
3: Nga diin atong nahibawan sa ordinansa god partner Lord Leonard. Ang atong ordinansa naghatag lang og katugod sa atong mga operator nga makaangkon og usa ka unit ka ta unit sa tricycle dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Sad to say nga daghan ang mga nanag-iya og tricycle karon na tagtulo, taglima, na pagkani mo abot ganto sa sobra sa napo ka mga tricycle, din usa ra ka tao ang nanag-iya ani niya. Pero gidami ang maong pangan nila, gumikan kay wa man i-transfer ni ngadto sa iyang pangan, gumikan lagi kay wa itugot nga adunay daghan nga mga tricycle nga maangkon sa usa ka kaninang operator.
0: Okay, so, ang akong pangutanan ako ni mo partner Jerry, unsa man nga departamentuha sa atong syudad sa Tagbilaran ang maoy gahandol ani labi na silahang franchising, silahang permits, pag-apply silahang mga kaning ilahang mga resikitos aron maka-avail kaniini og franchise sa ato ang mga tricycle nganong hingabot man sa panahon nga naa day nakalusot niini na nag-iya og sobra pa sa usa ka mga tricycle na ilahang gi-manage karon.
3: Mao mga Department Leonard nga kining atong ordinansa karon nga gi sunod akong gilantaw nga dunay loopholes no dunay mura og baraga angay amindahon gumikan kay nakalusot ni Manggod kay og panalitan sa provision sa mga ordinance gibutang man dito nga if you're not interested to operate tricycle in the city of Tagbilaran yo kadang murag mo wave ka isip operator o niya dili nakaintisado ibalik na nimo ngadto sa siyudad sa Tagbilaran ngadto sa mayor. Unya dayon ang sangguniang palunsod nga mooy gitagaan og katugod pag-isyu og kininiang prangkisa, bagong prangkisa. Unya mao ni ang nahitabo nga kininiang maong ordinansa ilang gibalik ni ngadto sa mayor. Unya wa na dai hibaw eh nga ang maong kanang maong unit sa tricycle leader gibaligya na diay gibaligya i-transfer na lang ngadto sa lain nga pangan pero dili gyapon ma-transfer ngadto sa pangan gumikan kay wa man itugot sa atong ordinansa. Mo na ang ato tiyaling hiskutan karon mag mangayo tag opinion sa atong makatawan. Unsa man gyud ang angay hibuon sa atong siyudad sa Tagbilaran labi na kay dunay pamahayag ang atong sangguniang palunsod through the chairman sa Committee on Public Utilities ang atong kumpare si Pating Burha nga may chairman ini siya magi nagingon nga dunay usbon ang maong ordinansa nga naghatag og katungod sa usa ka tricycle operator nga managiya og usa ka unit sa tricycle pero nalutsan kini gumikan kay lagi murag dunay dunabay murag loophole sa partner leader nga din usbon ini dunay giyasgutan kagahapon nga og mahimo dili na budawat og kini ang SPA dunay anay partner leader no. Og panalitan ikaw operator sa usa ka tricycle unya ikaw kay daghan kog mga unit unya mahimo nga mohatag kag SPA sa usa ka tao unya ikaw tuak ka sa laing nasod buhay mo transak at tutuang nga maong tricycle nga sa imong franchise.
0: Okay, ato sa ating klarohon ani Partner Jerry, so kaning mga franchise aning mga tricycle ang nakapangan paghihapon bisan tuod og ilan ning gibaligya ang ilahang unit nakapangan pa sa original aning na nag-iya sa mong franchise.
3: Correct, gumikan kay sa provision sa ordinance na amang gibutang dito nga dili nimo ma-transfer ang maong franchise pangan sa franchise dili ganin nimo ika dili ganin nimo ka ika mortgage ang maong franchise. So muna na ang dunay angay tan-aw na aron mapugna na nini abang pag-angkon og daghang unit sa usa ka tawo pinaagi lang sa pag-parehas kanunay ginamit ang maulang gihapon na pangan through kanang giingon bitaw og unsay nganan ni Partner Leonard dami idami na nimo mulay kasagaran karon nga nahitabo gidami ang pag-angkon sa maong unit sa tricycle pero usa na lang di ay katao ang nanagiya na naa
0: mo nang mo issue og special power of attorney para tagaan og katungod ang bag-ong nanagiya sa mga units na maoy mo process sa yearly nga franchise or permits nila niini.
3: Yes, ato pong nebo ang Partner Leonard, wa may mahimo ang BPLO gumikan kay naaman sa ordinansa nga kinanglan i-waive nimo pero wa man ibutang didto nga inig-waive dili na kenta ingon og dawaton gyud kanang true SPA kinahanglan ang giskutan na namo kagahapon ni Paring Edi Burha kay usa maputa sa naghatag kenta og mga advices kita kay doon naman tayo sinatian bahin na niniya. So, kinahanglan nga dili na i-allow na to ang pag-transact o kininiang pag-renew sa business permit or sa franchise aron kita nga mapungan kininiang pag-angkon sa daghang mga unit sa tricycle sa usalang ka-operator.
0: Okay, so karong buntaga, ari na to tamag tuyok-tuyok atong isigutanan ni Partner Jerry. Og unsay opinion reaction sa ato mga katawhan labi na kaning mga nanag-iya og sobra pa sa usa ka mga tricycle.
3: Yes, so atong awagon ang atong mga katawhan kung gusto mo musalmot ani ni Abay Galam may mga magkatawag mo sa atlang atong hotline number sa Smart 0998-954-3778 sa Globe 0952-558-302760 o sa itong landline 4113100-235-3353-501-0077 o sa 3092.
0: Okay, ingon man sa ato ang smart number no para sa inyong tawag 0964932 0917-1742-6383 o sa ito ang text klamo number, no? 0947-870-1262. Ato sa basahon po ato mga mensahe, labi na sa ito mga viewers sa itong Facebook Live na ito, no? Sa DWRD ang kasaligan. Matod pa ni Lito Maghinay, good morning Sir Leonard, ukagawad Jerry Pabe, dapat ibalik na ang natural plate kay normal naman ang presyo sa gas. Okay ba? No, matod pa sa itong viewers sa itong Facebook Live. Aduna tay caller, no? Partner Jerry, maayong buntag.
3: Hello?
4: Sir Leonard.
0: Yes, may buntag. Okay, nasi. Kagawa Jerry Pabe.
3: Yes, sir. May buntag. Hello?
4: Balikya, Ron.
3: Hello?
0: Okay, padayon, caller.
4: Ayon sa may atang balikya, Ron. Diyan mo ko'y monitor, aray.
3: Kaka-monitor di ay. Ang atong balikya, Ron, na Mr. Cooler. Hello?
0: Okay, padayon, hello? Kagawad.
4: Padayon, kagawad.
3: Okay, ang atong ibaligya karon, bahit ining franchise kay atong naibawaan, nga murag giabusuhan kini pag-angkon o mga unit sa tricycle, pinaagi niya nga murag gibaligya na ilang tricycle unit, pero usa lang gihapon ka kini niya nga pangan ang nanag-iya niya gumikan kay giusob na yun. Nga itong sakon niya palunsod, doon ay plano na amindahan o usbon kanini ang pag-grant o pag-prangkisa din sa itong dakbayan sa taglaran through an ordinance pinaagi sa itong mga miyembro sa Gunia Palunsod, sir.
4: Okay.
3: O sa may ibang ikatampo, ang ay-ani nga, marag makontrol na nini ang pag-angkon o mga daghang mga unit sa tricycle sa ulsalang katao, sir.
4: Unang-una, may buntag stick paminaw ka nang ang suggest lang na press up ng mga numero tanan, kinsa originality, ana.
3: Check up on.
4: Trisap mo, chicken. Karon may bawa ng taga-asan ipatawag tong maungan. Kung buhi pa. Kaya unang-una, manggod, ang tricycles tagbilaran, dihin na sa patong mayor, danlim sa patong, may wapan sa bank, true livelihood. Karon yung pali, ang mga tag-iya o tricycle nga naisyuhan, primero, dili na livelihood. Livelihood, actually livelihood yapon. Pero ipaagi na nila og negosyo.
3: Business.
4: Kaya dapat, og ikay man nag-iya kag tricycle, ikaw mismo mo'y mudrive. Kaya og ikaw mismo mudrive, pilaray kita ni mo ng adlawa, aksepto ni mo, nga maura na kita ni mo ng adlawa sa imong paghago, pag-drive sa tricycle. Whereas, og ila man ang ipaabangan na karon, negosyo naman, paabangan, ako mo'y tag-iya, ikaw kagawad mo'y driver na ho. Nodod ka sa ang balaod niya. Kana ang unit, bao-bao na, bago na TBS o ma-RM, maunsa mo na, maksim maunsa ba? Ang paabang ni mo na is 500 a day.
3: Dako ka niya eh.
4: Dako. 450 presyum, 400 presyum na to. Nodod ka naghan sa bao-bao na, ikaw nga driver, or ako, balihan na to, ako driver ni mo, musunod ko sa imong patakaran nga mo na ipaabang. Gusto ko mabuhi ang pamilya sa legal. Ako, na ako'y pamilya, gusto ko sa legal. Pero, tungod sa kadaghan sa bao-bao, aron makaabang ko ni mo, makatubil ko, makaginansya pa ko, dakog mahimo, maunang hinggawas ng mga problema sa tagbilaran nga murag cancer nga way sulbad-sulbad, kanang pagpanigbas o blitihan, pagpanuli o pasahero, ilipitihan. Gani ka ng ICM, katumutumo ng tuda din hanggang mag-root kuhan, restless diha nga ila-ila ra, matod ni kagawad hindi, wanay approval sa City Hall, ila-ila ra. Mabito ng hanggi, suggest unta, nga unang-una, wado ng tuda. Ila na nasa mga tricycle, mag-grupo sila, pero wado ng tuda kay dili man unfair man pagtanaw na, ano man, run ng tricycle, rado sa tagbilaran. Pag-abot dito sa ICM, pag-abot alturas, duha ng alturas, pikas-pikas. Pag-abot dito sa East, pag-abot dito sa Piquio, naapod. Pag-abot dito sa Ramiro, naapod. Muna nga, gani, kaming paanang magtuda, kanang ICM, huwag nanana. Now, ang itabo na, unsa may kaadyuhan nga nakuha ng tuda sa mga kaubang driver sa tagbilaring nga 3,000 ang numero. Wa, nga naman, dili ka membro sa tuda, dili ka makapasero, ari ra ka sa gawa, sila may gaturno o galumbay dito, mao na yung buot o musakay. Naman, di ba dahil makasakay ng tanan pasahero sa matag mall? 3,000 kabuok, gabas-bahas ng trikol. Dili makasakay? I don't think so. Makasakay. Kaso lang, gagamaan is lagtuda kay kaning maong mga tawhan na naapon na yung mga tao diha sa usina sa siyudad sa tagbilaran. Ilakas na eh. Uh-huh. Na palusot kay isakay kong tricycle driver. Ah, dyan gisukit-sukit. Manukit-sukit, panggol ko. Kanang pansa, 40 kapin to 50. Naya certain fall nga taga katigbian ko nuna, 60 kapin. Katricycle.
5: Oo.
4: Certain fall. Fall, mahingan itong driver
5: niya. Kasi pangalan ng taga katigbian, sir?
4: Mura, gingan si isang driver, fall.
5: Fall?
4: Fall. Why plido? Katigbian ko nuna. Plido,
5: pero ang imong gingan lang karon kanang pansa, kanang taga dampas.
4: Oh, dampas na. Oh, daghan po na.
5: Oh.
4: Sa isgalang ng authority sa Tagbilaran City Hall nga i-kwanto kanang amnistiya nga i-registro or i-transfer. So, ang pag-transfer ko noon na ngingahan sa apo ni Pansa, anak ni Pansa, masamong ni Pansa, basta ilang pamilya sa Pansa, lagadag, tagilma, kabuok, or sobra pa na.
5: Oh.
4: Nga, mga tricycle.
5: O sa to'y, sir, mamanay atong gisgutan, aron mapapas na, check up po ang ng mga tricycle.
4: Hello? Mga distribute, maligal ang pagkuhan, gamaan ang balaot, pinahang lang i-amendar. I-amendar na sa mga balaot, mga konsihalis di Astagbilaran, ng tricycle, kinahang lang, usa ka tao, usa ra ka book unit, maoy, manaani dyan. Amendar ro ng kuan sa Tagbilaran, pamalaod sa Tagbilaran. Kaya aron dili na makuan nga tagilma, mauni, mauna, nga na. Aron ma-check nga na to.
5: Okay, salamat kay Mr. Kuler. Salamat kay mga opinion.
4: Pawaan ang tuda, kagawad.
5: Okay, pawaan ang tuda, unya, at chikon ang tanang mga unit, unya, usar yun ang yatag sa usa katagiya.
4: Napailain kagawad, nga naman na nag-iyaman ng mga tao na sa laing lungsod, o mga numero sa tricycle sa Tagbilaran tungod sa balaod ni Kung Baba sa una nga. Dili ka makapanag-iya o tricycle once nga butante ka sa Tagbilaran. Di haman na, klaro man ang kuana na. Butante ka sa Tagbilaran. Ente bo, tagalaing lungsod, imbis butante itong lungsura, hing transfer din hi sa Tagbilaran para lang makapanaggan siya sa isang tricycle nga pinalit. Karon, pangutana, maligal ba na sa kumilik ang transfer niya? Huwag man mong puyo ini. Tuman, yapon dito silang lungsod. Pwede ba din na? Kinahanglan man ka-certification sa barangay.
5: Hinoon, sir. Depende rin na sa kumilik. Kaya huwag mo yun. Maligal ba na? Ang legality na, huwag mo transfer ka na ay ingon o gana barangay clearance. Certificate of occupancy. Mo iha o kada na as occupancy.
4: Presidency na kagawad. Certificate of presidency.
5: Or a certificate of presidency, sakto ka.
4: Dapat
5: yung muhatag man ang barangay official?
4: Ha?
5: Muhatag man?
4: Oo, pero sutuon lagi, sorbiho, nagtinuod, bagnaan na din ang sitiyuha, kapuyo.
5: Man. Okay, sige, sakto kayo. Taka salamat, sir, Mr. Kuler.
4: Salamat ka, Joninzo.
5: Salamat.
0: Okay, salamat kayo. Partner Jerry, no? Ang punto sa atong caller, matod pa niya, para masulbad ng problema regarding niya nang nanag-iya o multiple day ka mga franchise anang atong tricycle, na-mention pag yun nga naada po yung dili taga syudad sa Tagbilaran, nagparehistro lang dili, pero dili yun ingog taga dili yun. Kay subayon di ay, no, ang tumong o tinguha ni ini is livelihood sa usa ka Tagbilaranon mo nang gitagaan o katungod na makapanag-iya o tricycle. Pero unsay buhaton, matod pa sa tong caller, kinahanglan subayon, tagsak-tagsaon, o kanang mga nanag-iya ng franchise, sila pabagi hapon ang nanag-iya ng mga tricycle units na nagdagan karon din sa itong syudad sa Tagbilaran.
5: Kana, muna yung insakto to partner Leonard, no? Labi na kay dunay plano ang atong syudad sa Tagbilaran na sagot niya paludson na dunay usbo nila kinini ang bahin sa pag-grant o franchise ato mga tricycle unit.
0: Mm.
5: So usa ni nga tanahon, susiyon, sikapon, ug unsa man ni unya tinuod ba ni mga giingon nga dunay na nag-iya o mga tricycle unit din sa Bilaran nga daghan ang iyang angkon. Pero sa atong nakita, ato naman nila, samtang kita may galingkod na chairman sa Committee on Public Utility sa Partner Leonard, pumikan kay usara man ta ka termino, wa na to maabdi. Gini, ato nang gi-screen kanini ang bahin anini, galisod na anini ang Partner Leonard, kumikan kay ang maong tag-iya sa giingon o tricycle, nitungha man, ato magipatungha, katutangkin sa maninia, ikaw kita, dami ka. Gipatungha man niya, akong ipagunta na, imo ba ng tricycle? O ako, sir, anong di ba ikaw nag-drive? Ako lang, PL, ano niya, ang akong higala, gumikan kay layo man ang ako. So, dili ni mo madali-dali ni Partner Leonard, o kini niya nga, cancel ang mga unit, gumikan kay nakatuman man eh, nga ang tag-iya sa, ang pangan, diha man ni atubang man. So, kanini, tingali, gumikan kay doon na pa may existing pamaagi, nga ang usa ka unit sa tricycle o mga pipila ka mga units dunay ilang mga kanini ang morabita og mo
0: usay nga ni
5: ha
0: nasalay kasabutan kita or kani special power patron ni
5: yes kana na kanang dunay tugot gikan sa tagiya nga ang usa ka tawo nga mo usay nga na ni mo process anini ang iyang pagrenew sa franchise sa tricycle. Dunay usa ka tawo nga gitagaan og katungod through an special power o paturne nga mao na naa pero himan-himan pa siya ray ga-negotiate ana na sa maong diri sa atong butan sa BPLO.
0: Okay, so base po sa na-mention sa atong caller kagawad no kaning mga tuda kaning mga organisasyon sa mga operators and drivers ang pangutana niini ang membro ba sa tuda ang tricycle driver mismo or ang operator sa maong mga tricycle?
5: Kini niya, sigun sa ito na bawaan sa ordinansa, kini kung tuda, Partner Leonard, sa una pa ba ni? Panahon pa ni Mayor, kani Mayor Joe Turalba, na ang tanang mga tricycle operators and drivers, kinalan mo pamimro o association sa tricycle. Sa una pa ni niya, dili ka mahimo nga irinyo ang imong unit o panalitan dili ka mimro o tuda. O kada na bang usay nga ani kada nga association sa mga tricycle
0: operators and drivers of operators and drivers association mao
5: yes.
0: Ni kuda
5: o mao na usa o panalitan og mingon tog puler na to nga ipawa na so usa na tiyali sa kanang kausaban gahimuon amendment sa maong ordinansa.
0: Okay, sama sa reaksyon no ni NMP Sniper. Matod niya, mayong buntag Radyo Merkado. Sakto tong caller na mukuhag number, ikaw ang mo drive. So, base sa kining paghulma aning balaod nun sa pagniagi pa, di pa supugkaan ni kanang kagawad, no? Di pa ikaw naglingkod ni ini sa panahon pa ning laing administrasyon, na unsa man dito mo ang tinguha ni ini, sama sa gingon sa tong caller, nga og ikaw mukuha og franchise sa maong tricycle, ikaw po dapat mo drive.
5: Kananaing ona na kini niyang ang kinigong atong balaod kita sa syudad ang tumong og tuyo ani paghatag og mga unit sa tricycle livelihood aron do na kay panginabuhian dinhi sa atong dakbayan sa Blaran. Pero dili na to kapugnan na Partner Leonard nga dunay mga ingon og tagalaing lugar nga kaangkon og unit sa tricycle gumikan kay sa una pang mga panahon. Doon na naigihimo na kininiya nga paghatag o tricycle unit, nga tuan na namuyo dito sa laing lugar. Kaya hindi man ito namuyo sa Tagbilaran sa una, pero gumikan kay ni Anto lagi sa laing lugar, so naagyapon niya ang iyang unit.
0: Okay, so duhaning balik tanawonon ani kagawad, no? O kabahin na nag-iya, na nag-iyag tricycle, nakakuha siya o franchise, nagapuyo sa Tagbilaran o niya mibalhin.
5: Oh.
0: Pero katong punto po sa tong caller, nga na nag-iya og tricycle, adunay franchise, kay himbalhin pod og butar ang iyahang registration diri sa Tagbilaran maong na nag-iya. So angay po na subayon labi na sa ato mga magbalaod base sa ordinansa ug asa man gyud unsa man di sakto tagaasa na magyud ni maobaning mga tawhana nga hingbalhin sa sulod sa Tagbilaran or from Tagbilaran hingbalhin sa gawas sa Tagbilaran angay po na subayon.
5: Angay subayon na partner Leonard kay kana na ang mga tawhana nga nakapanayag tricycle sa una pa. So, ang iya kinta nga, dinhi man to siya nagpuyo din sa Tagbilaran, pero himbalhin na siyang puyo sa laing lugar, iya gyapon nga gida ang maong unit sa tricycle, kaya mo man na di man matransfer, so iya gida gyapon ang maong unit. Pero, di man marehistro na o panalita, dili ka kaninang residence atong dakbayan sa Tagbilaran. So, unsa may kabatuoran nga residensya ka, muto nga magparehistro ka, isip butante din sa itong dakbayan sa Tagbilaran. So, nakakahuan na may mga, doon na may mga paagi po na, nga nung nakalusot na, gumikalagay ka ng gingon o certificate of residency.
0: Okay. Partner Jerry, no, doon na kita'y gusto mo interact, no, muhatag po sa iyang opinion. Atong caller na to, mayong buntag.
6: Yes, mayong buntag ninyo. Pare, Jerry, kagawad Jerry Pabin.
5: Ay, pare, Patrick, may buntag ni mo, pre.
6: May buntag ni Nindo. Nindo to na yung issue.
0: Palihog ko, kusikusigay kamay, Sir Patrick, no? Kaya aron maklaro ta sa kahanginan.
6: Kana, Sir Alin.
0: Okay, padayon.
6: Okay, dituol na ko, Sir Alin, ha? Kanang tao, dahil mga operator ng hantaghan o sikanan, ang ena, imbitaro na sa sangguniang sa ISPE, no? Imbitaro na aron mailhan o pila yung sakinan, kinsa ng mga tawhana, diin niya kanang gaproseso ng yung sakinan diya sa licensing kuhan. Para mailhan ba, once and for all, para makitaan po, o makita, o kinsa gawin, kinsa ko ng mga tawhana nga nang-apply o pila ka sakinan diya, komisiruan niya diya sa Tagbilaran.
5: Okay, nindot po ng imong kinini ang opinion para Patrick na nahibawaan naman o kinse nag-angkon o daghang sakyanan din sa tricycle sa Tagbilaran. So, imbita ho na sa ngunya palunsod.
6: Yes, of course. And then, pag kumbana na kagawad o siralin, pag maimbita na ng kuhan, tagiyahan o daghang sakyanan lagi, pangutanon po na o kinsay galiho ka ng iyang mga papilis na, no? Pumunta nun kasi galihok, imbita nun po na siya. Di ba?
5: Oo.
6: Itang pagiha nga, ganun nalihok ni Muni. Ganun wak mang kamuhin po. So, wak mang kamuhin po nga daghan si kanan ni Mungi lihok. So, ang sirabol po na siya napita diha, Metebs, o sira, ano, Sir Alin, o pare.
5: Kanang imong gingon, paring Patrick, ipatawag na nakin sa galihok. So, usa sa mga anti-ali kaniniyang paring Patrick, usa na sa mga amendments sa maong ordinansa sa karon bahin sa franchise sa Tagbilaran nga dili na itugot ang daghang mga kaniniyang daghang tao nga mag dili ka maghatag og pagkatungod sa usa ka tao nga mo'y mo process sa ibang mga business permit kun dili mismo ang tagiya na gyud.
6: Yes, of course. Nga na mo na mo-apply paan. Kagawad. So, kana kayo lahin mo kay sakyanan mo ganagawad?
5: Ginegosyo bang ko din atong sakyanan pa rin Patrick Ron?
6: Oh, now, my second question is that is, kagawad, o Sir Alin, applicable ba ng mga sakyanan o tagagawas no, outside city, maka-apply ba sila diha o permit nga being masero sa napita na sa Tagbilaran?
5: So, sigun sa ako nga, kay paibaw ni mo, kay niagi man ta, nakonsihal man ta din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, o niya, before ta nakonsihal, na ibaw naman ta daan, kay nahimot ang presidente sa usa ka dako na association sa tricycle din sa Tagbilaran. So, mahimo na existing na ang mga balaod na makapanigiya ang usa ka tricycle operator o unit gumikan kay naaman gi-allowed man na naa sa mga ordinance.
6: Yes, of course. Oh, very good. Oh, may paninganan na pita po kagawad, Sir Alin.
5: Okay, so salamat sa imong opinion, pareng Patrick.
6: Anya, mag-greet mo gamay, kagawad, ha?
5: Okay.
6: May buntag sa akong amigo sa Sir Tito Bisara, si Captain Ipimi Brua, o si Agaw Al Ridulia Uban sa iyang misis, si Doktora Virgilia Ridulia.
5: Okay.
6: Sir Jerisco, may buntag ninyo, sir.
5: Salamat kay pareng Patrick. Okay, may buntag ni mo.
0: Okay, so Aduna po ko'y nakitaan ni kagawad, no? Kanang usa sa mga sulbad ba? Tungod kay legal mangupuning gitawag na itong special power of attorney na muhatag ang usa sa bali ang tinud-anay nga tag-iya, muhatag o special power of attorney.
5: Yes.
0: Sa tao na gi-authorize niya na mo'y mulihok niya na, how about o wag tangos alaman niya for the meantime?
5: Mali,
0: aron mismo gyud ang tag-iya kinsa ipangan sa franchise aron masuta gyud og siya pa babayon na nag-iya ni ana.
5: Motoy giingon nga kadtong giingon bitaw sa atong caller nga ipatawag toto ang kadtong si Pareng Patrick Mandeliton ingon nga ang naila na kita nga daghan og ipanag-iya nga unit ipatawag to before kita gamon ang mga ordinansa sa pagpaniya og tricycle sa pag-grant og prangkisa. So kani kong prangkisa pareng kani nang partner Leonard o katungod ni murag iya nang unsay nga na pribilehiyo ni

0: granting of his way paring pa, Leonard.
1: Okay, ang usa mang gupod ani kagawad no kay mo lagi na base sa papel, base sa mga dokumento, base sa nakapangan sa prakisa, tuwa pa gyud siguro na sa tinud ana og tinuod nga na nag-iya ang mga units. Mo nang aduna siguro na silay kasabutan, aduna ba silay MOA or memorandum agreement between sa gabaligya og ang hingpalit nga ingana ang buhaton gihapon nga muhatag og special power of attorney. Ari ta sa unahan na ni kagawad unsa may imong opinion ni ini? What if adunay masakpan, adunay gyoy mahibaw-an nga nanag-iya gyud og pipila ka mga units, unsay mahitabo sa unit ug unsa poy mahitabo ni ining maong nanag-iya sa multiple pod na mga franchise?
0: Sigun sa ordinance sa partner Leonard, dunay naa sa provision sa ordinance na dunay violation, dunay penalty. Ang maong tag-iya sa tricycle. Mm. Unya gawas pa, imbarguhon sa siyudad sa Tagbilaran ang maong pribilehiyo sa pag-angkon og prangkisa.
1: Okay, imbarguhon ang pribilehiyo. Pero yes, ang putana, ang unit ane, nga example, adunay a certain individual nga na nag-iya og lima. Napamatud-an nga na nag-iya siya og lima. So aduna siya'y penalty base pa sa ordinansa. Ikaduha ni ana, kuhaon ang iyang katungod na managiya og franchise. How about kaning mga unit ani, unsa may mahitabo ana?
0: Adto ang mga unit discretion na ni sa mayor og sangod niya paglunsod og kinsay atagaan nila kay daghang nagkinahanglan no paring Leonard og kini nang tricycle, pero dili lang mahatag gumikan kay wa man modugang og unit ang atong number of units ang atong syudad sa Tagbilaran. Gikan sa paglingkod nato panahon ni Mayor Babayap, 3000 ra. 3,000 ragyapon hangtod karon ang unit sa atong tricycle.
1: So wa dyan na dungagi pa?
0: Why, gidugang na. Nausab lang ang modelo sa atong mga sakyanan, gikan sa sidecar, doon na nai naghimo o kanang gingon o bao-bao o TBS.
1: Okay, so pero sa ako apong patanaw na kuha ni kagawad, kining mga kantidad ba sa atong mga bao-bao, labi na kay gikan sa tricycle, gihabog bao-bao, ang common ba nato na mga kaisunan, labi na kay ang tumong o tinguha ni ini livelihood sa itong mga kaisunang Tagbilaran na ito, maka-afford ba sila ni ini or di baka po na angayan po ng atong syudad sa Tagbilaran, maghimo po programa ni ini aron ma-afford yun nila ni labi na sa mga kining mga qualified na managiya kay ingnunta lang na kani livelihood makagtumong ni ini o sa oy pamaagi sa ito ang syudad sa Tagbilaran aron ma-afford nila ang kining mga tricycle driver. Kaya morning, ang mga maka-afford lang, mo'y makapanag-iyag o mga franchise, makapalit o mga unit, kaya sila, maka-afford man sila.
0: Na-afford din nila, gumikan kay doon na may kasabutan sa inin niyang tag-iya sa kinin niyang unit, o niya na yun, ilar po niya, mahal kita pagkuha nila ani, pero og mo yun yun, og mo yung maka-afford ba, ang syudad sa Tagbilaran, naghatag lang yun eh, o kinin niyang mayroon nun, og bago ka, ma-renew ka sa imong franchise, is only 12,000 pesos.
1: 12,000 pesos ang renewal. O ma-renew
0: ka, is only 6,000 pesos. Ma-afford ganyan niya, partner Leonard.
1: Mm.
0: Ang problema lang, kay doon na lagi mga transaction, kananangiingon mag-transaction na kanina nga under the table, na sila rin nagsabot-sabot. Nga,
1: correct.
0: Diin, violist yun eh sa atong ordinansa. So dapat ang atong sagod niya palunsod nga mo ay mag-usab sa mga ordinansa, kinalan isus, susihon eh, niya kantong mga, kanina ang kantong mga giingon na to o mga opinion, no? Ang mga advices gikan sa atong mga coolers o mga atong mga textures, mo to'y usa sa mga angay himuon, i-appeal ni niya nga check up po ni niya, dili na i-allowed ka ni niya nga true SPA, aron mamawagin ni niya. Kay brato ra kayo ni niya ang pag-angko ni mo o tricycle, o panalitag bago ka nga mo register, 12,000 pesos. Og renew 6,000 pesos unya kanang uban nakapalit og tag 280,000 pesos sa bao-bao sa numero.
1: Atong baliko na ha, sa makaangkon kag franchise mo register ka is 12,000 pesos.
0: Yes.
1: Oh, imo nang i-divide nimo at 6 days a week, no, for 1 year, so makuha ra na nimo ang amount. Renewal is 6,000, muos-os og katunga.
0: Mm.
1: Ha? Pero ang pangutana ani kagawad, dapat, for sure, na-assure niya sa ordinansa, waman ko kabasa. Pero katong mga na nag-iya na og franchise, na willing sila mo give up, no, sa ilahang pag-da or

0: di na sila ka-afford or di na ba sila ganahan mo'y mo-operate ni tricycle. So dapat iuli nila na kanang Pransas dito sa maong sa ato ang syudad sa Tagbilaran.
1: Naagya po na sa ordinansa sa probisyon ng dili na kaganahan, iuli na nimo sa syudad sa Tagbilaran.
0: Oh, ang pangutana mapudaan ni lagi kay uli na kakaoyon or siguro nahaylo ka sa offer nga palito na ko nag 200,000 imong franchise. No? So mao nang mangitag pamaagi ning ato ang mga tagiyahan og franchise nga ila lang ibaligya tungod kay adunay hanjag nga dako-dako nga amount. Ang problema, dili na siya legal na angay buhaton kung dili na kagusto na nag-iya sa franchise.
1: So, karon lang, nga itong mga katauhan karon nga nagpalit og kaninang numero sa tricycle nga mahal, pagbantay mo, no? Kay gumikan kay against na sa balaod sa syudad sa Tagbilaran. Na violation na, mahimo wa mo maka dili mo maka kininyang pugong ana og embargohon sa syudad kay violation mo na dili mahimo nga ibaligya nimo ang numero sa tricycle. Dili nimo mahimo nga ibaligya ang franchise. So kana na angay magbantay ang atong makaigsoonan labi na kay dunay madungga na kita gi murag tagaan na og importansya kining pagpanagiya sa tricycle unit sa Tagbilaran, magbantay mo tingali doon na mga numero sa tricycle nga ibaligya violation na kay gibutang diyan sa provision sa ordinance nga dili ka makabaligya og unit sa tricycle numbers din sa atong dakbayan sa Tagbilaran.
0: Okay, ato sa ning i-shout out no ng atong mga viewers sa atong Facebook Live unya dilang tamo basa og mga komento labi na og wa nahaom sa atoang isigutana no atong pagtimbaya ngadto ni Betty Matiga Humawid no si Vaban Kawat Omentadtad unya si NMP Sniper Mayong Buntag bro Francis Akaak si matod pa ni Lydia WRAT. Good morning, DORD Radyo Mercado, Sir Jerry o Sir Leonard. We are watching from Albor. Betty Humawid, no? Matod pa niya, one person must own a Pransas as per ordinance. So, one person must own. Tagsa, usaka tao rin managiya sa usaka prangkisa. Mao na yung punto ni Ma'am Betty Matiga Humawid, Partner Jerry.
1: Okay. So atong tibayaon diha si ang atong higala no, way paglubad lito maghinay diha sa Kugon. Si ang atong higala si kinini ang Julius Madanggit Joel maing bundag ni mo diha sa Kugon. Si Tito Dampor no, si engineer Anyasco, Roger Anyasco. O atong tibayaon sad si kagawad Danny Abiliana, si Sir Sammy Bilderol diya sa Kugon, o si kagawad Batsuya Alba diya sa Poblasyon 2. Atong tibayaon ang atong makaigsuna mga bulanon, labi na sa atong mga kaparidya diya sa Balilihan, hapit ng fiesta, karong hapit sa 15 o this size. O karong sunod Miyerkules o Huwebes, advance happy fiesta sa taga Balilihan, sa atong mga opisyalis diya, gikan sa atong diha labi na sa saga sa Balilihan nga diha ta natawag yon si Kapitan Elmer Palwa o mga kagawa diha no may nga buntag ninyo tanan diha sa Santikira diha labi na sa Bantulino atong mga kaparintian diha og diha sa atong tibayaon diha sa lungsod sa Cortes mga kabali family mga tungko family og mga ukon family og mga banal no irig mayong buntag kaninyong tanan.
0: Ato pagtimbaya sa ato mayor sa lungsod sa Balilihan no si Mayor Tricia Chato o gakong agaw nga Vice Mayor no si Jun Baliong diha
1: sa ato. Ni mo si Vice Mayor
0: agaw,
1: Jun Baliong.
0: Baliong akong mama man
1: tagahanupol.
0: O baga ng Baliong diha sa kuan mudaog ko mudagan ko kagawa dito sa kuan Hanupol.
1: Motok dito.
0: Naghantag Baliong diha no so ka si common determiner sa kagawad yun na Vice Mayor sa karon diha sa lungsod sa Balilihan no so si Vice Mayor Jun Baliong no happy fiesta in advance sa lungsod sa Balilihan. Bag-o pa hing komento si kuan Lito Maghanoy maghinay. Morning Sir Leonard kagawad Jer dapat hatagan og ngipon tong gisulti ni Sir Alvin Acosar sa iyang interview ni Vice Mayor Tibbs no nga lagi ngipon gyud sa ato mga ordinansa balaod no nato na ato gyud ipatuman og wa jud intawi at tan-awo pilipilion ning atong balaod aron masulbad ning concern masulbad ng problema sa ato ang mga tricycle drivers ato na nag-iya. Imuhan na lang mga panapos, partner Jerry, kay murag 3 minutes. Usa po imong panahon man eh, sulbad sa ato ang gisgutan na ito karon.
1: Yeah, ang atong issue karon, no? Salamat ha. Kini silito maghinay, kaubad kini anak ko, sukad pa since na nag-drive tag tricycle, diha na ni silito maghinay. So, suhito na ni, og unsa, giunsa na, kinahanglan ipatuman gyud og unsa na sa ordinansa, unya, gab-an og ngipon.
0: Hmm.
1: So, usa na sa mga kininiya wake up call sa atong siyudad sa Tagbilaran, through the Sagodia Palunson, nga gam-an og ngipon ang atong ordinansa nga naghatag o propilyo ng makangkon o tagsa ka unit ang usa ka tricycle operator.
0: Isip, matod pa po ni mo, partner Jerry, nga usa ka sa mga advisor, no, or naka-advise ni ini, so maglaom ang ato ang mga kaisunang Tagbilaran nun, nga mapahilo na og insakto kaning mga ordinansa nang ipanday karon or kaning ordinansa karon diha sa ato ang syudad sa Tagbilaran.
1: Yes, we are willing to kanina ang mohatag og mga advices bahin ani ni So ato na lang pasalamatan ang atong mga kaigsunan nga nagsunod nining atong tulumanon sa Radio Mercado. Sa sunod sa padupuhon, ako po ingon kaninyo, salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong buntag kanatong tanan.
0: Salamat, partner Jerry, og sa ngalan ni Vice Mayor Tibbs Bulyuser, kini inyong higala sa kanginan Leonard Simbit, maayong buntag kaninyong tanan.
2: Inyong nabati ang sinimanang tulumanon sa radyo nga gikagubtan sa tanan. Mga honghong o hohongihong, atong hipuson o tapukon. Radyo Mercado, ang tabuan sa mga opinyon. Hangtod sa sunod Sabado. Radyo Mercado, ang inyong huna-huna, among ipahiluna. Radyo Mercado.
3: Bye-bye, ingay!

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
3: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Babe, miss ko na yung sarap ng pahuatiin.
6: Oh yes, babe.
5: Miss ko na ang pumunta sa spa.
7: Kahit bawal lumabas, you can still indulge with a great spa experience.
6: Oh,
7: tinga. Eto, try nyo. Paumasahe peppermint para himbing ang tulog.
5: Ang bango.
7: Try nyo din. Paumasahe classic, pampakalma. Paumasahe orange para sa bangong nakaka-good vibes. Stay home and enjoy a sensational spa experience. Anytime, anywhere with Paumasahe. Paumasahe is available in leading supermarkets and drugstores nationwide.
8: Paumasahe, the number one spa in a bottle.
9: Happy Fiesta!
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
13: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
15: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
16: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
17: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
18: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex is the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang builderware full-service construction store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tile,
6: tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apodusab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sobrang quality yan.
1: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
3: And discarding bisdak, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
4: Rexino Forte!
3: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
4: Rexino Forte!
3: Mas paspas banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
7: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
8: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Kahit itanong mo sa doktor.
10: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
12: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Strong sa una.
15: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa Dirty Worldwide, alas 11:12.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Tak na sa sagudiang panlungsod sa tagbilaran. Programa nga gimugna aron mahimong turay sa impormasyon, giya o pagbasabot sa pamalaod ug pulisiya sa kagamhanang lokal sa tagbilaran. Uban ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala o mga konsehal sa tagbilaran, makihinabi mo report sa mga tagbilaranon sa mga nahitabong katikaran sa sagudian. Anda maminaw sa mga tagbilaranon para sa epektibong pagpanday sa mga malaod ug pulisiya para sa kalambuan sa pinalanggang dakbayan. Tak na sa sagudiang panlungsod sa tagbilaran.
0: Higalamay nga buntag ka ng tutanan o welcome sa atong matag Sabado nga tulumanon takna sa sagudiang panlungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. Pizza 11 ng buwan sa Hulyo 2026. Inyong ubos ni Higala, Ray Tutas, makikiuban ka ninyo sulod sa sakatagna aron paghatod sa atong mga impormasyon, kasayuran, mga kalihukan o padayong pagpangalagad sa mga magbabalaod sa syudad sa Tagbilaran sa 16th sa Guniang Panlungsod. Pagtibayan nato sa pagpanguna ni City Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala. Uban sa mga sakop sa konsiyo, sila si Konsehal Jose Floro Rinca, ang atong floor leader, Konsehal Tim Butalid, Konsehal Charles Cabalit, Konsehal Christian Merrick Blanco, Konsehal Jima Inting, Konsehal Fausto Bibot Budlong, Konsehal Dudung Uzaga, Konsehal Nerio Buti Zamora II, Konsehal Yunedes Ede Borja, Konsehal Gian Besas, duha ka mga ex-officio member, Liga ng mga Barangay President, Joseph Sagaral o Sagudian Kabataan Federation President, Noreen Mafia Klimako, atong Sagudian Panlungsod Secretary Ma'am Lineth Eba, pagtibay usab dato sa atong mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran, City Mayor Ginyab, Congressman Babayab sa unang distrito sa Lalawigan sa Bohol. Tanan ng mga kawaning opisyal og sa City Government of Tagbilaran, pinanguluhan ni City Administrator Alvin Luis Aguzar. Mga pagtibay gikan kanila o paghinaot sa tanan ng mga Tagbilaranon, Bulanon nga nasa atong Dakbayan o Lalawigan sa Bohol, sa mga kasikbit ng mga kaprobinsyahan sa Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan nga namo sa kahimsog sa maayong panglawas sa karong mga panahuna. Sa dipata pabadayon sa unahan, atong pagpasalamat sa atong labawong magagahom sa tanang grasya, sa makanunayang grasya nga yagihatag sa matag adlaw mga higala. Ato sabi timbaya ang 15 ka mga barangay sa atong Dakbayan sa Tagbilaran, pinanguluhan sa mga barangay kapitanes o sa mga miyembro sa sangguniang barangay sa 47 ka mga lungsod sa islang probinsya sa atong lalawigan sa Bohol. Hinaot nga namo sa maayong kahimtang o panglawas sa karong mga panahuna. Kagahapon mga higala, ang sangguniang Panlungsod Committee on Energy, Public and Utilities nga gitambungan usab sa tanan nga mga miyembro sa konsiyo, nagpahigayon og usa ka public hearing kabahin sa giduso nga proposed ordinance ni Konsehal Yunedes Ede Borja, ang chairman sa Committee on Energy, Public Utilities and Franchises, nga himuong ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga pulitihan sa unang kilometro sa mga tricycle dinhi sa syudad sa Tagbilaran, og ang giduso usab nga kining sugyot nga dugang duha kun na 2 pesos matag succeeding kilometer o musunod nga kilometro mga higala. Ang maong public consultation gihimo Gisugdan alas 9 kagahapon sa buntag diha sa Saguniang Panlungsod Session Hall sa bagong legislative building dinhi sa atong siyudad sa Tagbilaran. Kinikitambungan mga kaigsunan no sa tanan nga mga presidente sa 22 ka mga nagadalaing kapunungan sa mga tricycle o Tricycle Operators and Drivers Association dinhi sa atong siyudad sa Tagbilaran, Tagbilaran City People's Council representative, mga sumasakay, estudyante, mga senior citizen o mga barangay kapitanes no dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran di nahimong malampuson o produktibo ang maong public consultation sa pagpanguna ni Konsehal Idi Borja mga higala. Gihimo kining public hearing aron na dunggon ang opinyon o sentimento sa mga sumasakay, sa mga stakeholders sa atong mga tricycle dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran mga higala. Atong ipabati kaninyo no ang mga naisgutan no sa maong public hearing, pero mangayo tag dispensa kay medyo putol ang uban, wa maka sulod mga higala no, wa ma record no mga kaingsunan o niya ato pong nahinabi no ang chairman mismo no si Konsehal Idi Borja after sa maong public hearing mga higala. Bila na itong hapit na 3 ka oras ang maong public hearing mga higala. Dusa na human no ang maong konsultasyon ngadto sa publiko sa maong proposed ordinance. Kay ang kasamtangan nga gipahamtang karon nga pilitihan mga higala sa atong syudad sa Tagbilaran ngadto sa mga tricycle, 20 pesos mga higala kinahuman nga mga tricycle operators and drivers. Nangayo ni silang usbaw sukad nga mibuto ang gera dito sa Iran ug US Israel nga mao'y nakaingon sa pagsaka sa presyo sa gasolina o ubang produktong petrolyo mga higala. Mao na mga tricycles and operators, nangayo ni sila og usbaw kun atong mahinumduman sa niagi mga buwan no nga giuyunan pod no sa sanguniang panlungsod ang hangyo sa ato mga operators and drivers mga higala. Ang status anang 15 pesos sa wa pa ng 20 pesos mga kaigsunan no temporaryo o provisional authority lamang no ang proposed ordinance no ni Konsehal Idi Borja mga higala nga himuon na gyud nga 15 pesos himuong ordinansa ang kining 15 pesos mga higala. Unya gipaminaw gidungog ang sentimento o baruganan sa mga tricycle operators mga higala. Ilang gihangyo ang 3 pesos no nga kining usbaw sa every succeeding kilometer mga higala. Mao nang ang sanguniang panlungsod members nagkasabot nga magpahigayon una sila og executive session no executive session adlong Martes mga higala sunod semana before sa ilang formal nga session sa konseho mga kaigsunan. Kay ilang timbang-timbangon ang gipangayo nga matag succeeding kilometer nga 3 pesos sa mga drivers and operators og ang propose nga 2 pesos matag musunod nga kilometro sa base sa proposed ordinance ni Konsehal Idi Borja mga kaigsunan. So ato paminaon ang public hearing kagahapon.
6: Mayong buntag natong tanan. Welcome aning adlaw nga atong ikatagda ang paghimuon no sa ang atong public hearing kabahin sa usa ka proposed ordinance nga atong giduso. But before anything else, allow me to welcome everyone gathered here this morning responding to this invitation for this public hearing. First of all, I would like to acknowledge my colleague from the 16th Sanguniang Panlungsod, members of the Committee on Franchise as well as the other council members nga ako yung giawhag nga mo tambong karubuntaga tungod sa usa ka importante kayong hisgutanan no nga mapiktuhan ang tanang katawhan sa dakben sa tagbilaran. So, allow me to acknowledge first to my left ang akong vice chairperson sa Committee on Franchises, Energy and Public Utilities, ang atong kugihan nga Councilor Pausto Bibot Bulong, ato tagag masipang pakpak. To my right is ang atong maabdik usab nga Konseyer Councilor Gian Besas, mga kaisunan. Unya sa atong wala, nagyala po ni Stingog sa atong mga kabaranggayan, isip ang atong ABC President, Councilor Punong Barangay sa Distrito sa San Isidro, Joseph Sagaral. Unya sa unahan, ang atong batanon usab nga konsehal, sama ni Councilor Gian Besas, first termer Councilor nga taga-Masasa, Councilor Merrick Blanco. Unya sa iyang wala, ang atong second termer nga konsehal gikan sa Barangay Cugon, no? Very popular kaning pamilya, Councilor Charles Cabalit. Og sa iyang tapad mao ang atong veterano usab nga konsehal sa Dakbayan, anak sa kanhi mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran og kanhi gobernador sa Lalawigan sa Bohol, Councilor Tim Butalid, mga higala. Of course, ang among maanyag nga SP Secretary, ato yun i-acknowledge kay og di ni nato ma-recognize, dili mag dili yamoy mo record sa atong proceedings karong buntaga. Ang among kugihan inahanon kayo nga SP Secretary, the one and only, the most beautiful SP Secretary sa tibuok kalibutan, si Ma'am Lynette S. Iba. Okay, so can I have the attendance lo kay busayop tani, may request by Secretary Palihog to amaniya, Michael, to acknowledge also no andiara ba tong mga kapitan nga na dinhi o gagatong sector sa mga tricycle drivers and operators. Michael, we love also to acknowledge the presence of the honorable Gemma Inting of Mansasa and the veteran councilor also from the district of Taluto, the honorable attorney Butchi Zamora. Tutagag masipang pakpak humot panigikan sa Amerika, mga kaigsunan. And of course, Kagawad Rios from Tip-Tip, Kapitan Luz Libli sa Poblasyon Ono. Apil mga sa mga driver ko diyan. Napil ka sa mga tuda ba? Cupbert Emulador. Oh. So, angyalis ang tanan, no? So, ako lang sa preliminary, lami kay paminawon tong as a statement na katong kanta na ito, nga maglipay tang tagbilarano, no? Nga atong dapat ipabilin nato ang atong panagiusa, ang atong gugma. So ang tumugtuyo ni atong proposed ordinance ron is dapat unta ang akong gusto nga at the end of the day, kung sa itong maisgutan, malipay tang tanan, no? Both the drivers and especially ang atong riding public. So mao na itong tumugtuyo ni ana, no? Nga kay daghan yod ang sektor nato nga gasalig yun ninyo, no, nga mga tricycle in our day-to-day life sa among panginabuhian, no, nga magbiyahe-biyahe din sa tagbilaran. So, diretso na ta sa atong ordinansa, di na lang ako basahon ang tibuok konteksto, no. Ari na lang ta, alaw mo, magbinisaya na lang ta, magkasinabot mo ta na eh. Aning section 74, no, kaya ang tuyo ni mong ordinance is to amend title ko no palihog kel ang the title is entitled ang uluhan ni atong ordinansa is an ordinance amending paragraph A.1 of section 74 of ordinance number C-189 series of 2005 dugay na ni siya revising the traffic and transportation code of the city of Tagbilaran as amended by city ordinance number C-274 series of 2018. So ari na lang ta sa diritso sa section 74 bahin sa fare rates, no? The fare rate scheme of motorized tricycles for hire operating within the city of Tagbilaran are the following: A, regional travel scheme, and B, fixed rate schemes. So, dito na ta sa ang proposed ordinance kabayan sa pilitihan. 8.1, the Regional Travel Scheme as it follows. Motorized tricycles for the first 1 kilometer or fraction thereof, ang regular, ang proposed na to, ang regular base fare for rental commute, for general commuter is 15 pesos. Regular base fare for student, senior citizens, and differently abled is 12 pesos. Number two, for every succeeding kilometer or fraction thereof, regular base fare for general commuters is 2 pesos for the succeeding kilometer. Onya, for regular base fare for students, senior citizens, and differently abled, still the same amount of 2 pesos. So, mo kani ang pinaka-unod, no, importante sa akong proposed amendment, especially kabahin ng atong plitihan din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kayong duman, atong bulan sa Abril, may pasa man taog resolusyon. No? Among gitubag itong hangyo sa atong mga driver operators, i-grant to inyong provisional fare rate nga 20, no, sa as minimum fare. Tungod to kay sa pangitabo dito sa Middle East, katong pagsaka o maayo sa gasolina. Kung ako malimot, ang presyo sa gasolina atong panahon na moabot og tag 100 ba siguro to? No? Kamu may tigtubil ng panahon gasolina? Iabot og 100. Karon pila na presyo gasolina, Councilor Budong, naman kay gasoline station? Pila na? 72 na. No, so, naka-experience about us. Ang crudo may 71. So, mato atong gigranto yung request. And if we recall, during that meeting dito ta sa conference room, kamo pag yun mga driver, operators, ngayon nga, sir, kung mga konsehal, o bus-os guning gasoline, willing na, very much willing yun ta nga, bus-os po atong pritihan. So, siguro, nakasinati na ta, o pag-us-os yun, nasa precious gasolina, mo na nga, miduso taning atong proposed ordinance nga himo i-fix na gyud nato nga 15 kay sa una 15 minis sa una pero provisional na po to tugod sa COVID. Okay, so kinsay una mo himo og comment nining atong proposed ordinance nga fixing the rate sa atong pritihan ngadto sa 15 pesos og 2 pesos sa succeeding kilometer. Kinsay mo comment sa kabuuna mga driver operators. Ano mo din, Mike, so boss? Palayo kay state sa name ni mo, Mr. Busgano, para sa record na mo. Isulti ang imong ngalan para sa record. By the way, before we proceed, I'd like to acknowledge that mga kauban sa media nga na din, no? Nga may cover. Sa klaro to, Busgano? Asa to imong proposal? Ilunan sa 15, pero 20, Japon? Ah, magama ko gulinan sa Ron, pero ang provisionary nga 20, ipabilin?
7: Ako provisionary nga 20.
6: Sige, Mr. Busgano, mauna imong panahom, no? Nga, okay kay 15, magama ko gulinan sa, pero ipabilin nga provisional yapon, i-implement ang 20 nga provisional rate. Okay, so any comment on that? Ako lang isulti na nga, personal na kuha, murag na, gimubalik siguro 50 size ng gasolina. Murag, wanay chance. Wanay chance. Gina. Anyway, ako lang na ha, personal opinion ako na. Monay, so it's gawas. Anyway, ibalik ulit comment. Sir Tony Samante, ang atong consultant sa topic. Okay, salamat Sir Tony sa imong padahom. Any other reaction?
8: Mr. Chair. Mr. Chair.
6: Councilor Blanco.
8: Tuad lang sa, thank you Mr. Chair. Tuad sa gingon ni Sir Tony. If I'm not mistaken, last week or the week before, naka-initial tasturiaan ni sa imuang committee meeting na one of the options para gingon ni Sir Tony na meet halfway, ibalik ta sa 15 agato ang kwan, kanang atong starting rate kay nang us-us sa mga tanan, di ba? May hanyo ta sa Ocean Jet na ing us-us. Ubang pang mga logistics o mga travel, nang us-us sila. So, kita po, tricycle, hanyo na po may nang us-us ta. Pero, palugit po sa side ninyo na next succeeding kilometer, imbis dos, murag gihisgot ta o 5. Oh, so mangutan ako sa atong mga presidente sa tuda ni og unsa mo puy maingon nila sa anak na proposal. Ah, so thank you, Mr. Chair.
6: Okay, thank you, Councilor Blanco. There is somebody from the student, no? Pali kani isulti ang mga answer, for the record, introduce.
9: Ako rin si King Sakanasi, sa mga estudyante sa Wallerland State University main campus. Hindi ko nagulupin din sa topayan sa Tandunaga, pero lumi na muna nakasakay ko pag-itags mo sa lukso sa topayan sa Tandunaga. And happy ko sa proposal na proposed ordinance na ibalik sa minimum na 15 aplikahan sa mga tricycle tungkol kay nakausok. Kaya mo tayo nagkakusos ng kuwan sa kasulita o nisong kong mga binigala na ako na magkuwan sa alawa si budget at may budget na alawa sa mga inig mga kapagong
6: allowance.
9: Nakakulong ka ng panahon na kaya nakalita ng yung tida mo kung na mga 20. So, nga na lang na open ko na ibalik sa kitsira. Thank you.
6: Okay, thank you. In the other, punong barangay, Bert Demolador sa Poblasyon 3. May butak. Okay, salamat kayo, punong barangay Bert Simulador.
10: Mr. Chair.
6: I'd just like to acknowledge the presence of Councilor Climaco, no, ang atong kunsyal representing the SK Federation. Councilor Tim Butalid.
11: Yeah, good morning, everyone. I remember the last time we had a committee meeting, Mr. Chair, na atong nasabutan na yun sa kwanis katong 15 pesos, no, ang atong starting, another succeeding 5 pesos, no. Pero ang problema nato is, ano na tayo, public hearing ron, kayo ta, maminaw ta sa riding public. Murag, ako, kita pa muna itong asulbaron ng taron, Mr. Chair. Ubus subot ba sila sa 15 o 5 per succeeding kilometer? No, Mr. Chair? Kaya mo man ito, di ba, agree naman itong mga todas na 15 o 5 pesos? Oh. So, ang purpose ito, aning, ubus subot ba ang atong riding public? Kung at least, taghan, majority mo, okay. Atong mga kapitan na lang, siguro atong ikuan na eh. Sa yeah. Kung agree ba sila ating aning 15 o 5, no?
6: Okay, thank you. Salamat kay Councilor Butalid. I'd like to acknowledge the presence of Punong Barangay Doroy Jr. sa Poblasyon 2. By the way, katong just for information sa public, no, kanang gawas nga 5, it came out during our joint committee meeting ni Councilor Budlong. So, akong gihangyo si Sir Borato, ang atong presidente, nga unsay iyang observation by any that he's preparing a manifesto by anang inyong because my proposal is 15 niya dos but nadungog nako Mr. Borato nga during this public hearing he would like to present also their proposal so can I give the floor now to Sir Borato no, sa presidente sa federation. You have the floor, sir.
9: Maya Mukhtar, Honorable Chairman, o mga membro sa Committee.
6: Good morning.
9: Ako niya ay si...
6: Okay, salamat kayo, no? That's a position letter submitted to this body. Mga niya may kopya na, sir, ha? Para for the information sa among mga kaubanan. So, any reaction regarding the statement... position paper read to us by Sir Roger Borato. Punong Barangay, Alvin Bisara of Mansasa, Morning Cup.
12: So, kita mo na yung masigiran na masaka, kaya human, ihingay mo parang, mabalipad na, kaya siguro na kung bimangan mo yung unang at kung sumaro, mapasaka ta, buta nga ito ni pasaka, ni Mumbai, ni Organization Select, ni Mumbong Singko. Di na ba ang balibad mo niya ang kautanan? Kung na'y mabalibad ko sa aman, siguro suriyohan na ito ni muna. Kung na'y mabalibad, hindi na ito ni padayo. Kaya nahina po ni na usar na sektor ang makinapan. No, dapat kita kanan. No? Ang mga sumasakay, ang mga driver, kung kaya po mga tinahan, kung mga pinagyaman na mga komenta dito sa mga businesses. So, muli ako kung sir, may problema kung pasaka ka, problema na ito lang eh, kasi kung malibad ako, isa pag-inuna ito ni Jace, ni sa saksili, Sure mo, hindi mo mabalipan. Huwag mo, may tayo na ka. So ayan, siguro na ito na. No? Ato na, mahimo ako sa bayan na. Kaya, pwede, eh. Mas mayo, siguro na. Kaya, naroon, artista, makestablish na ako. Makamata ko din sa kumat, kuruhon niya ako. I-amen niya po na ito. Kaya, muli ko sa ala, presyo. No? Sa iyo mga raso, mga problema, hindi mo mo na. Pero, how about sa mga problema na ko sa mga sumasakay? Sa mga sir. Pero kung balipan ko mo na, narayo, narayo ko sa sili. So, muli na ako ang kuhan ko, sir, nagkakita. May problema mo na, basta hindi lang kang mabalipan.
6: Okay, salamat kayo, Kapitan Arvin Bizarra of Mansaasano. I'd just like to recognize also our floor leader sa 16th Segundo Panungsod, the Honorable Plong Rinca of Bohol. So, kinsay mo, react ato. Mo react sa ato. Patubagon sa mga tricycle kay murag challenge to ni Kapitan Bizarra sa ato mga drivers, operators. Kanang mubalibad. No? Kanang mangutana o pilay-pilite. Busgan.
10: Balik ko na ba ako si Honorable Busgan ka na president sa MTV na to. Mo sumut pa yung gamay ni katong ba niya, sir?
6: Kapitan.
10: Ako, taga-Mangga ko. Kana taga-Mangga.
6: Sir, okay. Reaction. Ari na pa ito speakers. Kana tayo, pros and cons, bantaan eh, no? Ari ta, estudante, sa'yo mo ka. Ikaw, from the student sector.
13: Hidugang ka sa kwani
6: kapitan.
13: Kay kumatana ko sa mga tricycle driver ko na patungan ka rin last na 15 na pair na proposed ordinance kay patungan. Ay doon ako nga sa itong kapagalus na itong ordinance. But kaya pa ka regular pays for students and senior citizens of different ito na patungan ka rin yung last take. Kay sa pagkaibawan ako, pinakatuloy na ko mga nagkasantay o mga tricycle, mag-plete yung mini, kitsig yun.
6: Why student?
13: Tinuha na, sir. Miskin pa na ng studente, wala din ang sinabi nga, dusi ang plete. Sukat pa yun na pinakatuloy ko rin ang buhay na rin. And, I don't know, I won't my balong ko, na nakapay ng mga studente nga, nakarepresent yun na public hearing, sukat-sukat ni, may patungan yung ay na mga proposed ordinances. Mula yung pamatala, sir, na patungan, bali din yung ikuhan. Itong preso siya, hindi mo, recommend face para sa estudyante o seniors o na lipo na yung sa mga different vehicle. Kaya kung wala, sir, hindi ko musukot niya, iwan, ipatungan yung bal, ay pa, ipapilit na rin yung pointer, sir. Okay lang kung 15, sir, pero dili kong pa, so dili yung as as representative sa mga estudyante, dili kayo musubot niya, ipapilit niya by intention.
14: Mr. Chair.
6: Adita sa tricycle na po. Miluda. Milumida.
14: Mr. Chair, may I add something? Kalit na kayo, Mr.
6: Okay,
14: Chair.
6: Okay.
14: Kalit na
6: kayo. Councilor Blanco.
14: Sorry everyone. Mr. Chair, may add lang, kana atuwa lang na ating mga simpatiya na to sa mga kapitan, isip, tingog sa katawhan, natay kanang student council, president ani. Ug sa itong mga kigsunan po na mga toda president. Ako... Student as a vice. Okay. Salamat, sir. Ug sa itong mga presidente sa toda, moving forward, gusto lang ko na ato ang perspective itaw ani atong pagpulong-pulong rumuntaga. Na di lamang ta murag i-example atong kaugalingon or huna-huna. For example, kaning mga kapitan, they are speaking in behalf sa ilang mga lumulupyo po sila mga barangay. Kamu po mga toda president, isip kamu mga driver po mga tricycle, pero kamu po igada sa tingog sa inyong mga kanya-kanyang membro. Akong hanyo ba kay tinuod kamu sama sa gingon na to presidente kanina na taga-Mangga na ikaw or kamu tanan, dinius mo sa hero, ing sunod mo anang ordinansa ron. Apan lang, sana po kabok tarong driver matapuan na nag-usa kabuang wa na masapawan na gitong mga tarong. So may ako ani na moving forward, although sa mga reklamo ani itong mga katawhan kita di ta ka-relate kay dinuyos mo mamasahero, pero ang ayon hunahunaon na posible di kamo gipasabot ana posible inyong mga membro. So kamo isip mga presidente, mangayo umigtabang ninyo po na kana inyong mga membro inyo po nang makontrol. Isa mo na sa role ninyo na mga presidente kay kapila na kita meeting ani. Way kahumanan ng meeting ato ni kung pwede kada buwan kuwang gyapon na. Pero lisod gyapon og na isa bisag isa lang kabok membro ninyo musimang wa na. Sayang ni tanang pinagtapukan ato. So mana po akong hanyo na do not speak in behalf of yourself but in behalf of your members, in behalf sa mga katawhan. So thank you, Mr. Chair.
6: So thank you, Councilor Blanco. Patubagon sa nato kisa tong ari sa left side kay murag left or right man tani sa ari si Malumida.
15: First, may buntag na naman.
6: May buntag.
15: Before ko mag-talk sa ilang comments, tumunti ko na magpasalamat sa kunyang pangunsod sa ilang ihatag na fuel subsidy na talking. So, nakong talimpay na mga drivers na ikaduha, magpasalamat niya sa hamumok na tayo na inyong ikukot na
6: Baite.
15: Kaya ito na mong i-proposing for a man. Kaya ito agreement na ito dito na nila po sa saksihin. So, salamat kayo na mura 4 to 5 months. Karoon lang po na tayo ng punto. Patubad na ko sa mayroon ng kapitan. Bagi ko sa Mumbalibad niya ito kong usang overcharge. Nag-istorya ko ni Sir Alvin, sukat na na-implement na ito 20 pesos. Huwag namin katupok sa Metro Tagbilaran, sa City Administrator, na nai-reklamo ng overcharging. Pag-implement na ito sa 5 pesos. O niya, katungin mo ni Kapitan Mubaliban, in connection ni Boscagan, naaman tayo ordinance of dana. Now, once nga mabalibad, pwede mo na ito ipatapok, di ba? O niya, for charging, pwede nga po na. So, mauna siya. Natay mga mabalibad sa anak. Now, regarding sa sedyente, kami mga pwede lang tingali sa mga itarong. Pero sa inyo nga ng agawan,
6: Merek, Blanco,
15: nag-iusang buhak. Sa palikta sa sige na na, isigente, mura pulmos gamay na ng mga lumon. So kami, pumutan mo na yun eh, isunod niya ng ordinansa ng dusi sa
6: isigente
15: o sa senyor. Tingnan eh, masumpad na ng overcharge na natin po ito nung ana, kaya na may gumawa na ito sa ipil ko. Nga itong i-registered na
6: driver.
15: So, katong mga malistro, kung ka na magkawa na ang oil,
6: padlungan.
15: Pero makita na na ito, eh, once nga akong resikol, hindi mo ako ang driver na nabutan sa ID, so, nakapun man ang bilang sa samantay, na may kuha na na. So, anak, malisir ang kanang makita ko. So, maura tingilin ko kayo kung kanugan, kunya maura tayo mga ngayon.
6: Okay, salamat Binubida sa imong padahom. Sa People's Council, kariot, before, kaya ka pa, People's Council.
16: Agad po lang i-emphasize, no, katong mga principal driver ng Baliban, kanang approach ra na. Kaya ato isa kayo kong principal, gikan din ni, katong buol,
6: huwag
16: din ni Baliban, sa approach siya pa, plan, sa tayo kong principal, pumutan na lang ng mga driver,
6: Okay, Kap, ikaw, akas sa mama, ha? Sir Rod, ikaw ma'am, na si Cap, una, Cap Arvin.
12: Kanang, Sir Rod, mga

0: co mají pro poslání mo Bradomě? Okay. So, what do you
1: want to propose?
0: Sabot mo i-bracketing.
1: So, ako mo po, hindi ka mag-a-recommend ba dito sa kauluhan?
0: Alagay. So, ang katong sa kauluhan is to cut you short kay nagang pamusulti, Brad Rumi, no? Is, ang ganyan mo proposal o may mo magama tag-udinan sa i-bracketing ang presyo sa gasolina, sa litihan.
1: Nagipindi po sa
0: presyo sa gasolina. Okay. Sige, salamat. Salamat kayo. Okay. Tingin ko na po. Kito sa likod, brother. Okay. Jeepney, pala pwede jeepney rin.
2: At sa karoon na nilisaka ang gasolina, sila 55 kami 30.
0: Dito? 55?
2: Sa kabawang
0: pila to?
2: Nag-25 sila na daw. Kanyang amo, 30.
0: Ibang yan, ribridge yan eh?
3: 5 rin, ribridge
2: yan. 5 rin, ribridge yan. Ibang na dito, bumalik na ako pa. So, ipat ang mabasahin at nag-25 wala.
0: Kansi.
2: Gasugin na si 21. Anak, kung may gamit, 59 pesos mabili.
0: Okay. So, ay mo comment sa kapitan una na ikaw na brada. Okay, before we proceed, we'd like to acknowledge the presence of Councillor Attorney Dodong Gonzaga, no? Okay, from the People's Council, kay bubalik na sa atong point of interest, ano kay guys, good naman ta sa inyong mga apan God sa ipabalite, mupokus na balik ka, after this, mupokus na atong plitihan, 15, huwag atong inyong proposal, sir. Okay, sir. Councillor Tim.
4: I agree with Sir Raul yan na, no? Win-win solution. Nag-abot naman ta sa 15, which is okay ra ang drivers.
0: Okay.
4: Okay ang pasahero, somewhat kay 15. Muna nga atong, at para dili dako atong at debatihan, daghang topic, agatong succeeding na, no? Ang succeeding atong one of whether iparayon ba na to ang 5 outdoors o 5 pesos. Pero para nako, ang 5 is murag win-win solution ganyan 5 pesos para nako, no? Kay kung additional kag 5 naman po choice gune ang supposedly sa unang panahon ang tricycle is within the urban area ra magyud, no? Ya karon kay ning abot ta madako na to syudad, so mumatter yun ang kuan naman po choice na to ang jeepney naman.
5: Bueno, mao to mahigala, no? Onya kapin man na sa duha ka oras, no, nga public hearing mahigala. Usa sa mga naisgutan kagahapon mga kaigsunan, no? Og hangyo sa mga tricycle operators at drivers, no, hangyo ngadto kanila ang implement ng senior citizens discount, students discount og mga PWDs discount mga higala. Kay didto ni guwa nga dunay mga tricycle drivers, no, nga dili mo hatag og diskwento, no, pribilehiyo man na sa mga senior citizens, estudyante,

0: PWD mga higala. Kay nalatid man na sa kining taripa sa ordinansa mga higala. So implement na ninyo mga drivers. Doon na po yung mga muhatag, no? Mga kaigsunan. O niya, human atong public hearing mga kaigsunan, atong hinabi, no? Kauban sa atong kaubang media usab mga higala, no? Ang chairman mismo sa maong komitiba si Consuelo de Borja, kung unsay nasabutan nila sa saguniang panlungsod. Kay katong 15 pesos, aprobado na to. No? Approve by principle, mga higala. O niya, sesyonan pa ninila. Ang ina na lang timbang-timbangon karon, no, sa mga miyembro sa konsiho, katong 2 pesos nga na sa proposed ordinance, o ang 3 pesos nga mao'y gipangayo sa mga tricycle drivers for every succeeding kilometers sa mga higala. Niya atong pagginabi kang Consuelo de Borja.
1: Ordinance 3036. Ang imutang dito, iamendar na to ang provision regarding sa pritihan sa tagbilaran. So, karon sa atong proposal is 15 pesos sa minimum fare. O niya, ang succeeding kilometer is 2 pesos. So, mountain na imbutan sa atong proposed ordinance. O niya, misubmit po ang atong mga tricycle drivers operators na toda adere, dapat sila ihatag na counter-proposal nga hangyo sila nga okay sa 15, pero ang succeeding, mudugang sila og 3 on top sa existing na 2 pesos nga proposal na to. Mountain lang gisugyot, no? So, nalipay ta, taas-taas ang atong gihimo nga public hearing ganina, unya, well-represented yun ang atong kalahin mga sektor, as driver operators, o sa diri sa mga sumasakay, no? Sa labi na sigikan sa People's Council, unya, atong pipila kakauban po niya media, no? At mga kauban na ito, ganito po, naminaw sa mga diskusyon, niya, pasalamat po sa mga kutsihala na almost perfect may ganina, no? Sa mga attendance, kompleto man siya. Kompleto kami ganina dahil diha, tanan ng mga konsyales, no? Intambong yun, kay gusto gi sila maminaw sa pulso, sa mga katawhan, labi ay ano, importante kayong hisgutana, no? Kabahin sa pitihan. So, pagkakaroon, the standing kwan, kaneng agreement is 15, unya, 2. Unya, ang amon na lang i-kagano wait po ang kantong counter offer sa atong mga tricycle drivers nga na hangin sila 3 pesos on top sa succeeding na to, ha. So na may ang proposal is 2, ang yang nila is 3, so may mo 5. So before we adjourn sa mga public yung ganina nagkasabot ni, no, ang mga konsehal nga maghimo kami executive session before sa among himoon nga regular session karong Martes aron ma final gyud mo ko sa among kakayuha, no, ako gi pasabot nila ganina nga sama sa atong tagbilaran him, no, nga dapat atong duyugan ng nambutang diha nga maglipay tang tagbilaran, no, ni higayuna, no. So dapat ato i-preserve, dapat tanan malipay, tanan happy, no? Aning kung sa imong maprubahan. Ang mga driver po sa, padayag po sila sa ilang mga panahon o labi na sa riding public. Ingyong good sila, kung may problema ng na-increase or sa succeeding kilometer, ang inyong concern na po is, dapat yun sundon, no? Kung sa'yo nasa taripa. Una, kanang yatag na itong discount sa itong mga senior citizen o kaning sa mga estudyante. Kay dai estudyante gina insulte ka. Sukad ko sir si sakay-sakay ko. Wadyo ko kabila ng student privilege. Kaya dito ko nung mga hatag o sinisiyo ang mga driver. Kay matul pa nila, wako na sila sinisiyo. So, ang diya, kaduha ka lang sa senior citizen. Bawa na diya si Sir Tony Samante, niya pa, sa naglampos tingog sa atong City Traffic Management Office na hindi ko siya dito nga by the time mga mahuman na itong impounding area, those violators kinda nga nakalapas, like for example overcharging 1,500 na, di ba release ang iyang unit until such time mabayaran gyud niya ang iyang penalty. So more or less bona ang naiguan na mo kaganina, and then they just await on Tuesday masagi, and then it will be at the hands of sa mga kaubanan niya kunsyal masagi final decision. So narana basta kay ang importante ay nagkasabot kami nga 15 gyud ang minimum pair. Ari dala taga duwa sa succeeding kilometers.
2: So ining championship wala pud na 15.
1: Approve na to 15. Ari na lang sa karong succeeding. Either i-grant na mo itong inahangyo nga 2 plus 3 or right po proposal sa uban ng mga kaubanan nito nga 3 ra ang succeeding kilometer.
2: So ang target projection na ito, sir, nga maaprobahan by Tuesday.
1: By Tuesday po, during sa itong review session.
2: After sa approval, effective immediately, sir, or publication pa?
1: Apan, kung ano siya, within 10 days, i-forward mo naman sa buhatan sa mayor. So, tagaan mo mayor within 10 days nga mo sign ane, or he could sign it earlier para ma-epektibo ang mga ordinansa, no? Ma-implement na siya.
2: Finally, sir, yung mga appeal or announcement to the public aning issue sa PTN from you being the public utility chair, sir?
1: Yes, o sa tanan mga ikong dispinsa, no, nga nalangan gamay ning atong pag-discussion ane, because we have to go with the process, no? Sa pagpasag ulinan sa labi na pag-isko at ipitihan, we have to undergo kanyang itawag na ito, public hearing. Muna nga, salamat po sana po ng mitambong, labi na sa itong mga drivers and operators, sa itong riding public, no, mga consumer group dito sila, o sa itong mga kapitanes, no, ubay-ubay sa itong mga kapitan dito, dito si Kapitan Bert Temurador, Kapitan Arvin Bisara, Kapitan June Duroy, si Captain Kapitan Lible sa Poblasyon Uno, da si Kagawa Dilusa sa Mangga, o si Kagawa Dustauro sa Tiptip, o guban of course ang atong ABC president, no. So salamat ako sa mga kauban in full force me nga diha gitanan mga konsehal in tambong, no, tul sa mga public hearing kay gitagaan gyud mo gibugaton ning mga isyo kabahin sa ato mga kaisunan o sumasakay sa Dakbayan sa Tagbilaran. So, salamat kay Day Bugray sa Igayon. And hopefully, by Tuesday, mahito na yun yung proposed ordinance na ito, 30-26, amending kabahin sa Pritian sa Dakbayan sa Tagbilaran.
0: There you have it, mga higala. Ang chairman sa Committee on Energy Public Utilities and Franchising City Councilor Leonides Ide Borja, mga higala. So ato ang paabuton, no, sa sunod semana og unsay aprubahan o maaprubahan kaiguan, mga higala, no, sa every succeeding kilometer kun pilagyoy ipahamtang, no, nga kining bayranan na mapritihan, mga higala, no, sa matag mosunod nga kilometro, mga kaigsunan. Unya ato daing timbayaon sa di pa tamo tapos, mga higala, no? Naminaw na to karon si Kapitan Bert Remulador dia sa Poblasyon na Tres. Ingon man ni Kapitan Ogliga ng mga Barangay President Joseph Sagaral dia sa Barangay San Isidro, mga higala. Unya, usapod, mga higala, no? Si Kapitan Arvin Bisara, no, dia sa atong Barangay Mansa-sa, mga kaigsunan. Mayong pagpaminaw sab ni City GSO Head Dr. John Turalba og ni sa mga staff dia, si Ma'am Ruby, kasa si Ma'am Duna Bandeha, si Ma'am Christine Istaka, mga higala, og ang atong pango o head, no, sa City Economic Enterprise, mga higala, si Attorney Thea Ivory Paras, mga higala, ang atong City Tourism Officer, si Sir Joseph Alexis Cadilinha, mga kaigsunan. No, niya, kuwan dito od, no? Niya itong Miyerkules, Huwebes, mga higala, no? Ang dunay kalihukan ang chairman sa Committee on Education nga si Konsehal Plong Ringka, Kabahin ni sayang committee ba mga higala, mga pulisya nga pagamugnaon no para dinhi sa atong Dakbayas Tagbilaran mga higala no ang pagpalig-on sa kining implementasyon sa mga sumbanan sa Departamento sa Edukasyon kabahin sa responsable og angay nga paggamit sa gadget sulod sa mga classroom mga higala. Actually dunay existing policy ani ang Department of Education mga higala ang DepEd no nga during class hour no bawal ning mga cellphone no og oras sa ting klase no pero iuli ra pud na no og manggawas na pud na mga estudyante dunay mga eskwelahan ana no nga ga implement mga higala but I don't know og tanan ba pud ng mga eskwelahan ga implement ana gani ang uban the whole day you know kining wag yoy cellphone nga allowed mga higala no ang tuyo ana no nga di ma-distract ang mga bata no sa pag tuon atol sa mga atol sa pag kining class hour mga higala no gisgutan usab nini mga higala ang sa maong committee ba ang dugang mga initiative aron mas mapalig-on pa ang mga programa ug serbisyo para sa mga LWD no kini bitaw mga kini mga learners with disabilities no kini mga magtutungha nga dunay kapansanan mga higala pinagi sa paghatag og mas inclusive accessible og responsive nga educational support aron way batang tagbilaranon nga mabiyaan no left behind mga higala no way batang mabiyaan sa kalidad sa edukasyon dinhi sa atong Dakbayan sa Tagbilaran unya ang taga Philippine Civil kon Philippine Statistics Authority o PSA mga higala no may bisita ni sa atong mga kadagkuan sa City Hall ni atong way best mga higala alang sa pag-adapt sa Electronic Civil Registration and Vital Statistics System CRVS mga higala kining maong initiative no mao ni magpalig-on sa digitalization sa local government services aron mahimong mas paspas epesyente no ug masayon ang pag-access sa mga serbisyo sa atong katawhan no kay tinguha no ang atong city government mga higala offices digitalized na ni mga higala no so mas gi pamoderno pagod mga higala kay ang tuyo ani nga mas streamline ang services mga higala mapasayon ang serbisyo mapaduol ngadto sa mga katawhan nga tagbilaran wala naman tayo oras mga higala salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod Sabado pohon kauban diri sa technical department engineer Kagawa Jericajes og sa video Eric Ihok. Inyong ubos ng igala, Ray Tutas, magpasalamat kaninyong budapit sa sunod higayon. Mayong untungan na tayo.
3: Inyong nabati ang bakna sa sanguniang panlungsod sa Tagbilaran hangtod sa sunod higayon sa samang bakna o istasyon matag-adlaw Sabado alas 11 sa buntag hangtod sa alas 12 sa unto. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New alaksan extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra
4: Extra paspas, extra galing.
6: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
9: High blood, traidor nga sakit. Dagana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usaka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug maligaya ng high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
10: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
11: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
13: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
14: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
13: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
14: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
13: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
14: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
13: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
14: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
15: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
16: Medical Center Bohol.
15: Kasaligan mo.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DWD Worldwide ang Radyo sa Katauhan, alas 12:13.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalaw may nga udto kini si Ray Tutas ang maghatag ninyo sa mga balita karong udtuhan sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Diningadlaw karon nga Sabado, Hulyo 11, 2025. Ako ang maghatugan ninyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una, din sa itong dapit. Nagkasabot ang konsiyo sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mga tricycle operators, driver o mga pasayro nga himong permanente. Pinagi sa ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga plitihan sa tricycle. Sa paugnad sa kusog, sa boxing, makigbinukbukay sa ibabaw sa ring karong gabi ang bulanong si Joseph Sumabong batok sa Taiwanese knockout artist nga si Zeng Cho sa kumong bulanon 25 nga ipagayon diha sa Holy Name University Barter Gym. Sa kauluhan, pagtabong nila ni Senador Rodante Marcoleta o Senador Jingo Estrada sa impeachment trial, wala pa mahisguti sumala sa tigpamaba sa Senate Impeachment Court. Samtang sa nagawas, napulo patay sa paghagsaw sa usa ka gamayng eroplano sa Bahamas kagapon atol sa Independence Day sa maong lugar. Mga itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye nini o mga balita humanlan sa pinundunggikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang balita dini sa itong dapit. Nagkasabot ang konsehyo sa siyudad sa Tagbilaran, mga tricycle operators o driver o mga pasahero. Atol sa public hearing kagapon, nga himuong permanente, pinagi sa ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga pletihan sa tricycle. Ang timbang-timbangon o desisyonan sa saguniang panlungsod nga magpahigayon o executive session karong Martes ang succeeding kilometer. Ani ang atong report.
1: Nagkauyon ang mga magbabalaod sa dakbayan sa Tagbilaran, kapunungan sa mga tricycle o sumasakay nga himuong permanente, pinagi sa ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga pretensya sa tricycle alang sa unang kilometro. Kini giuyonan sa kadaghanan atol sa public hearing nga gipasugdahan sa Saguniang Panlungsod Committee on Public Utilities and Franchises nga gipahigayon kagapong adlaw diha sa SP Session Hall. Si Konsehal Leonides N. Borja, chairman sa buong komitiba, kinsa may nangulo sa public consultation ug author sa buong proposed ordinance, miingon nga 2 pesos matag musulod nga kilometro ang iyang giduso.
2: Atong proposal is 15 pesos sa minimum fare. Unya, ang succeeding kilometer is 2 pesos. So, about yun ang butang sa atong proposed ordinance. Unya, misubmit po ang atong mga tricycle drivers operators na toda adere, dapat sila ihatag na counter proposal nga hangyo sila nga okay sa 15, pero ang succeeding budugang sila og 3 untap sa existing na 2 pesos nga proposal na to. Mauti lang gisugyot, no? So, nalipay ta karon. The standing kwan kaneng agreement is 15 unya 2 nya ang amon na lang ikagano wait po ang kantong counter offer sa atong mga tricycle drivers nga nay hangi sila 3 pesos on top sa succeeding na to, ha. So na may ang proposal is 2, ang yang nila is 3, so mahimo 5. So, before we adjourn sa mga public hearing ganina, nagkasabot na, no? Ang mga konsehal nga maghimo kami executive session before sa among himoon nga regular session karong Martes, aron ma-final yun ang mga kusay among kakaiguan, no?
1: Nagkaiusa ang 22 ka mga presidente sa nagalalay nga TODA kung Tricycle Operators and Drivers Association sa pagpadayag silang habig o mga sugyot. Nauyunan sa TODA ang 15 pesos nga minimum nga pritihan, apan 3 pesos ay ilang gihangyo nga matag succeeding kilometer. Tungod nini, si Konsehal Borja miingon nga nagkasabot sila nga mga konsehal nga magpahigayon og executive session karong Martes aron desisyonan kung pilay ipahamtang sa matag musunod nga kilometro. Dugang ni Borja, tinguhan niya nga hingpit nga maaprubahan ang giduso nga ordinansa sa formal nga sesyon sa konsehyo karong Martes sa di pa ang executive session. Sa kasamtangan, ana sa 20 pesos ang gipahamtang nga pletihan ubo sa usa ka resolusyon sa konsehyo. Gikan sa Saguniang nga panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa itong ipaugnat sa kusog sa boxing, makigbinukbukay sa ibabaw sa ring karong adlawa ang bulanong si Joseph Sumabong battle sa Taiwanese knockout artist nga si Jeng Chu sa kumong bulanon 25 ngay pagayon sa Holy Name University Barter Gym. Anang report ni Leonard Simbit.
3: Sanatan sa boxing, mukumbati sa ibabaw sa ring si Joseph the Hunter Sumabong sa labing lisod niya nga tahas batok sa Wayfielding Taiwanese knockout artist nga si Sing Chio sa main event sa Kumong Bulanon 25 karong adlawa, nato pahigayon sa Holy Name University Barger Gym ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ang 24 anyos nga si Sumabong modepensa sa iyang bakos isip World Boxing Organization Asia Pacific Minimum Weight Champion ug tinguha niya nga sakmiton ang Oriental and Pacific Boxing Federation silver title ni Chio sa 10 rounds sa ilang unification bout. Ang Buloanong si Sumabong mao ang rated number 6 sa World Boxing Council, number 8 sa World Boxing Association, number 9 sa WBO ug number 14 sa International Boxing Federation. Samtang sa laing bahin laing binukbok kay ibabaw sa ring, ang International Boxing Federation Asia Light Flyweight Champion nga si Sugar Shane Hintalyan makipon binukbok kay ni Xiao Kang Song sa China, laing kumbati usab nila ni Leonard Porres III batok ni Noel Pail, Christian Baluna batok ni Arben John Sampaga, Raymar Tagacano batok ni Jesse Belgolchano, Jericho Aquilar batok ni Michael Adolfo, Sugar Ray Leonard Porres batok ni Benji Patak ug ni Drex Russell Sardalia batok ni Jetro Eliosorio. Gikan sa DORD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
4: DYRD Radyo Balita. Balita.
0: Alas 12:23 atangi. Pagtambong nila ni Senador Marcoleta o Senador Jingo Estrada sa impeachment trial, wala pa mahisguti sumala sa ating pamahaba sa Senate Impeachment Court. Atangi ang detalye sa itong pagbalik.

0: na sa Boholite. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated. Ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Time check is brought to you by Ginebra San Miguel. Tatak tapang. Tatak Ginebra.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Downy. Down the rock. The rub. Bango bango.
7: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya. Banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Atong Sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Bohol Light. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Light at your service.
1: Bohol Light at your service.
2: Maayong adlaw, welcome masab sa lang episode sa programa ang Bohol Light
3: at your service.
2: Sa gaya pa masyari o before tayo magsugod sa itong programa at sa giyon nga itibaya itong mga sukit ipiminaw dili sa dakbayan sa Tagbilaran.
3: Yes, of course, Sir Jomar, no? Dako kayo nga itong pasalamat nga niabot na kita sa ika-71 nga episode sa ito ang programa Matag Simana, Bohol Light at your service. Nga diligid na ito hikalimtan, Sir Jomar, ang ato ang pagtimbaya nga nga sa ito ang mga suking tigpaminaw nga sa kanunay nagsunod sa ito ang tulumanon. Tungod kay kini sila, Sir Jo, ang ato ang mga pinalangang consumers, mongyot kini ang naghatagan na ito o gadasig aron sa kanunay kita maghatag og information nga nga sa ito ang mga consumer din hi sa dak bayan sa Tagbilaran.
2: Yes, Ma'am Cheryl, thank you, no. Anya, sa gihapon kining programa gimugna mi gini para sa tong mga konsumidor diri sa 15 ka barangay sa Dakbayan sa Tagbilaran aron mahatagan sila gatok mga impormasyon gikan gid mismo diri sa buhatan sa Bohol Light.
3: Yes, unya karon Sir Jomar atong pagahisgutan ang mga pipila ka mga importante nga angay bantayan nga sa atong mga katawhan ug ilabi usab nga sa Bohol Light labi na when in terms sa mga emergency nga mga panghitabo, Sir, no, nga dapat ang buhatan sa Bohol Light andam gyud sa kanunay nga adunay i-prepare nga mga quick response team in times of emergency.
2: Yes, and Ma'am Cheryl, naghisgot na taga ng disaster, Ma'am Cheryl. So nakuyawan ta kay dunay bagyong super typhoon gyud sa ato ang gawas sa atong Philippine Area of Responsibility but di man hinunay maka-apekto pud og dako diri sa ato ang Pilipinas and particular na sa probinsya sa Bohol. But sa gihapon mag-andam gyapon ta isip usa ka utility provider and of course para sa atong mga konsumidor kaya mag-continue atong service ngadto gyapon nila.
3: Okay, yes, tinuod ka na, Sir Jomar. Tungod kay nakasi natin nakita ni atong tuig 2021, Sir, og usa ka dako ang kanang tawgon taw super typhoon gyud, no, katong typhoon nga Odette. So ato ka na nga nasinati kung unsa ang epekto ni dinhi sa ato ang distribution utility ang Bohol Light. So mao na nung karon kung naatay mga forecast nga nadungog nga kung adunay typhoon nga expected nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility, ang buhatan sa Bohol Light, Sir, mapa-activate gyud kita gilayon og quick response team nga maoy atong giandam gyud, no, simbako lang og naay mga dagko nga mga kakulian or mga panghitabo nga gikinahanglan gyud ang pagresponde sa Bohol Light.
2: Mm-hmm. So meaning usa na sa tuang contingency plan, Cheryl, nga duna gyud tay giandam nga quick response team dili sa ato ang Bohol Light. Kay kung may nungduman na to sa unang, Cheryl, no, what na nag-expect yung yadto kadako ang kadaot yun nga gida si Bagyong Odette dili sa ato ang probinsya sa Bohol. So karon kung bisan layo pa ang bagyo, nangandam yung tadaan, Cheryl, doon na tayo gihimo nga plano kung unsay atong mga preparation before gyud mo igo ang bagyo,
3: yes,
2: dili sa atong Pilipinas.
3: Oo, yes, yeah. Usa sa atong gipakadak-an gyud, Sergio, nga preparation is kana yung vegetation clearing. Tungod kay kini importante kini kaayo, Sir, nga hatagan og pagtagad aron sa ingon ni ana simbako o kung kusog na kaayo ang hangin, malikayan kini nga motakdo-takdo sa linya sa Bohol Light. Kung simbako man gyud na ay mga panahon or na ay mga higayon or na ay mga lugar nga naigo sa pagka bali sa mga sanga sa kahoy, then wala nalikay yun, Sir, nga naa ni hagbong sa tuwang linya. So that would be the time nga tuwang quick response team na agyan sila on-site para mo correct sa maong kanang nabali nga mga sanga sa kahoy. Or kundi baka ha, during sa atong i-inform po ang atong mga katawhan, Sir, that during sa kasagsagan sa bagyo, so ato sa yung huwaton yung kini malurang-lurang, no, kay for safety po na sa atong mga katawhan. And then just in case sa aduna kita ay masinati nga mga pagkapalong sa supply sa kuryente kana tungod sa kung aduna tay masinati nga kusog na kaayo nga hangin or unos bakaha, kini gipahigayon for safety purposes.
2: Yes.
3: So mao na nga sa kanunay atong iawhag nga sa ato mga customer nga mag-update kita sa ato ang tagsa-tagsa ka mga cellphone, i-monitor nato, no, ang ato ang Boholite nga Facebook page tungod kay aduna kitay mga hourly updates sa mga panghitabo nga susama sa Baguio, Sir Chu. And gawas pa ni ana, sir, simbako sa nailain nga mga kalaminat, for example earthquake, simbako lang ang buhatan usab sa Boholite, aduna kitay team nga mo po'y in charge, no, particularly sa to ang safety department. And kung aduna po kita'y mga panghitabo, sir, nga sunog, for example. So, ang buhatan sa Boholite, andam kita taganan ni ana, tungod kay aduna po kita'y gitawag nga fire brigade team. So, gani ang buhatan sa Boholite, sir, nagkanda kita o fire drill niya itong June 17 para ma-inform gyud ang ato ang mga empleyado kung unsaon or unsa ilang mga pamaagi para proper ang atong pag-exit sa usa ka building, dili mastampid, no? Kay usa ka na sa mga dako pod nga problema kung mataranta na ang atong mga empleyado. Yes, so usa na sa atong hatagan gyud og concerns. Then nagpasalamat po ta sa Bureau of Fire Department dinhi sa Tagbilaran tungod kay nihatag sila og maayo usab nga orientation yan ha kanato unya. Nagpaambit pod sila sa ilahang mga kahibalo, sir, kung unsa ang insakto nga pagpalong, kung aduna na ikalayo, no, sa dapit hawiran ka ng mga fire extinguisher tungod kay daghantang mga makita nga na fire extinguisher pero di ta kay bawon sa paggamit, no,
2: wala gamita na fire extinguisher pero wa pod gamita.
3: So mo na importante gyud kana kaayo nga atong hibaluan, so makita on screen kung unsa ang mato ang mga halihukan sa Boholite when in terms of responding our mga emergency cases and also the preparedness of Boholite sa mga klase-klase ng mga drills nga itong ginahimo.
2: Yes, makita na ito, no? Grabe, pamutol sa mga team sa Boholite visitation, Michelle, no? Nga nung giskutan na muna, Michelle, kaning topic karon na about the disaster and preparedness of Boholite kay kasagaran magyod na ito, no? Sa atong mga konsumidor, labi na sa atong mga konsumidor, kung why saktong information magpuliki, Ma'am Cheryl, kung dunay na mahitabo nga kanang disaster, kung dunay moabot nga bagyo. So mo nang ang team sa Boholite is prepared na kayo before pa mo abot o mo landfall ang mga bagyo.
3: Yes, unya mo na, sir, sa kanunay atong iawhag ato mga consumers nga mutawag yun sila gilayon sa opisina sa Boholite. So aduna kitay abag-o nga trunk line numbers diin pwede sila nga mutawag. So for landline pwede sila mo dial at 0385152370 to 2375. Aduna kinay pinakasayon nga pwede nilang gamiton, sir, ang pagkontak pinaagi sa Boholite nga official messenger account. No, i-search lang nato ang Boholite nga messenger, then you can send a message or a picture kung sa actual nga tahitabo on site para ang ato ang 24/7 helpline agents mo na kini mo facilitate sa pag-create og ticket and then ato nang i-forward nga do sa ato ang response team.
2: All right, ma'am, nalagit mong tanong ba like for example di mo gina to ma-predict ning atong bagyo, no? Kung matansa na to ang bagyo is dool gyud sa tong probinsya unya kanang kusog-kusog, unsay buhaton sa Boholite, ma'am? Doon na ba yung mga kanang preemptive power shutdown? Sumingana.
3: Okay, with regards ni Ana, Sir Jomar, first good nga buhaton ni Boholite as part of our preparation is the activation of our quick response team. Okay. As discussed kaganina. Then another, with regards sa giingon nga preemptive power shutdown, actually, maghuwat kita, sir, kung adunay abiso gikan sa National Grid Corporation of the Philippines. So, dili po ta mo largo lang og kapalong kanang masinkaya pa di ay sa ato ang distribution system. Considering that we are preparing our lines, no, nag-conduct og mga vegetation clearing, then ang ato ang linya sa kuryente walay problema, walay palyar, and then walay abiso si NCCP nga mag-temporary shutdown at that particular moment, then ang Boholite padayon sa pag-supply, sir.
2: Pero as we said, no, ang Boholite is kumpleto magyud og kanang gamit po, Michelle, and sa ato ang facility po diri monitoring ta 24/7, so mao nang og matansa gyud na to ang bagyo kung asa na dapit. Yes. Dool na ba? Mao na kita prepare gid kay ayopod.
3: Yes, Sir Joe. Nya aduna kitay hourly monitoring po ni Ana. Sir Joe, mar then mag-keep track lang gid ta to follow sa Boholay na Facebook page para ma-update ta og unsa na ang power situation po nato. Simba ko lang og mohit gid nato ang bagyo or kung adunay mahitabo nga ina nga cases. So, mo daw as mentioned ako, tawag lang gid ta sa opisina sa Boholay para matabangan po ta sa inyong actual nga situation diha sa site.
2: Yes, in this episode magud as episode 71 na to, no. Importante gyud nga kanuna na mga balik-balik ning about sa preparedness sa atong sa Boholay and of course para pud ni sa atong mga konsumidor diri sa 15 ka barangay, Ma'am Cheryl. And run mahatagan sila ga enlightenment, no, kung dunay mga pangutana pod ug unsa may possible nga mahitabo kung dunay mga umaabot nga disaster nga ni like bagyo or earthquake baron or sunog. So mana na.
3: Oh niya, kuan pod Sir Joe, ato lang po i-keep track nga ha sa ato mga consumers nga sa matag karon og unya padayon ang ato ang pag-inform gid sa ilaha, no. So mas atong i-proactive ang atong information dissemination when in terms to calamities kung naa siya masulod sa kuan ato ang province. Mao na nga sa kanunay wala gyud ta magpabaya, Sir Jumar. Mao na nga atong yung iawhag nga kung aduna kitay mga concerns diha, i-inform gyud ta gilayo, no, dili ta magpanupo og pahibalo sa ato na buhatan tungod kay andam ta og tagana to receive all your concerns.
2: Yes, Michelle, and mo na importante kaya na nga ma dunggan sa atong mga konsumidor diri sa 15 ka barangay. Ug unsa pa yung mga laing information, ma'am?
3: Gawas pa ni ana, sir, atong yung ipa-insure sa atong mga consumers that we are one good proactive good ta sa pagpaniguro ang safety first nga na sa atong mga pamilya.
2: Yes.
3: So dili good na to hikalimtan nga ato ag yung i-safety ang ato ang mga family. So isip distribution utility awhag sa Boholay, sir, nga kung pananglitan nakasinati kita o ganang mga kalamidad na ay mga posting usab ang ato ang provincial disaster risk management and also the city disaster risk kung unsay angay na mga mapagabuhato, no. Kung ang ato ang panimalay is naduol kita sa mga coastal areas, so dili gyud ta magpanuko nga mo evacuate kay para pud na sa kaayuhan nato. So mao na nga as part of our joint effort with the city government and the provincial government of Bohol, ang buhatan sa Boholay padayon nga naghatag og serbisyo, padayon nga naghatag og information nganha kanatong tanan.
2: Yes, I'm sure. And before ta mag-end sa tong programa karon, sa atong mga konsumidor ayo kalimot og gamit sa atong mga third party collecting partners ato sa GCash, sa atong M. Lulier and sa uban pang mga partners na to, Ma'am Cheryl.
3: Yes, so tinuod ka na, Sir Jumar, no, bisan pa man ana kita nag-standby lang ta diha sa atong mga panimalay, maglisod kita og anha sa opisina sa Boholay apan padayo ng atong pag-accept sa ato ang mga payments using our online banking and also other online ways of payments like sa na-mention ni mo, Sir Joe, ang paggamit sa GCash, PayMaya, Palawan Pay, MLawyer Wallet, FCB Pay or daghan pa kaayong mga klase-klase sa ato mga online payment din gihatagan gyud nato og kasayon ang ato ang mga consumer. So nganong manha pa man ka sa opisina sa Boholay kanina ang ato ang gamito, no, dili na kita magasto pa og plite para lang makaanha sa opisina sa Boholay to pay our bill but instead use our third party collecting partners.
2: Yes, salamat kay Ma'am Cheryl, no, and sa atong mga consumidor nga naminaw na sa atong programa karon. Kung dunay mga concerns, pwede ka mong comment sa itong comment section sa itong live stream karon kaya ito ng Tubagon anytime. And sa gihapon, Ma'am Cheryl, kini si Jomer Pikit.
3: O kini usab si Cheryl Paga. Sa kanunay mag-auhag ganinyo to follow and share our Facebook page sa Boholay.
2: Sa Boholay?
3: Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Atong sayran ang pinakabagong update sa operasyon sa Boholay. Ang kahimtang sa rehabilitasyon o programa sa modernisasyon. Tubag sa mga pangutana sa mga konsumidor. Bohol Life at your service.
1: Bohol Life at your service.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako'y ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa bildo, anyana dinhi sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
5: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kuy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguwang naku. Maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
19: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
20: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
21: 3 times faster.
20: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
21: New Alaksan Extra.
20: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
21: New Alaksan Extra.
20: Extra paspas. Extra galing.
21: Magkauban!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na musgat lor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: drink responsibly.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni mata yun.
0: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
0: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus 40. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Mars, matindi o bunibunso ko.
6: May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ng plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
8: Ang Batang Lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
1: Sukad pa sa una. Kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo. Obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
4: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Strong sa una.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Ilong Ranger?
10: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
9: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
10: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
9: Sipon dayon?
10: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kuy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexino Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
18: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
17: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
23: Oh! Eh, paano niyo may tagad yan? Dahil walang aw sa paw.
24: Para mas mahimping ang tulog, ipawlin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
25: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
26: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
27: For better life.

0: drink responsibly.
1: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
3: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, pare! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
6: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
5: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
6: Oh, delikat pare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
5: Oh, mao ba mare?
6: Interesado ko makuha sa bug share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa ka mutawag sa ilang numero 09384136179.
5: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
7: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
8: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mocha Frapp for...
16: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
17: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas pinagaling pa?
17: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
17: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
20: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
19: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay, nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang ngayon yung butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yung tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo ipadala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing.

0: Higala, kumusta? Mahayong adlaw Sabado ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong ubos ng higala. Ate Nova Baniel. Sa gihapon kita maghahatag og pagtagad. Ihadto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, o gilumutan na sa mga katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 11, 2026, lines watan po na sarang atong paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan, Charlotte. Standby Charlotte, alam si mong suwat ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought us by NAS Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Sopri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NAS Liniment Oil, sukad kani ato

0: Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong kapanan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, non-scorn coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Atong dakong pagtimbaya sa tanang mga gatanaw sa atong live. Again, standby Charlotte, alang si mong suwating atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

Kung pagpangayo o katahuran nga na kanimo, ingon man sa tanang listeners o viewers sa imong programa. Itago na lamang ko sa pangalang Charlotte o kini ang akong secret love story. Nagsugod ang tanan niya tong gaapil-apil ko o beauty pageant ate. Gaabot ko bisang asang lugar. Og tulo na ka title ang akong nadaugan ate. Duha atong high school pa lang ko o isa atong college na ko. Usa dihang natapos na ko sa kolehiyo. Nagplano ko nga ipadayon unta ang akong pag-appeal sa mga beauty pageant ate. Apan usa ka panghitabo ang nagpabag-o sa akong plano. Sa usa ka pageant nga akong giapilan, nakailan ako si Jeremy. Usa ka negosyante o gikan sa prominenteng pamilya sa ilang lugar. Ambungan, generous, ug sobra kabuotan nga rikan ako. Makurat na lang ko nga naay nagpadala sa akong GCash o dako nga kantidad. Si Jeremy mandi ay ate. Matag na ako'y atuan niya pageant na asya para suportahan ko. Naay mga higayon nga imbitahan ko niya nga mga on sa gawas. Tapos may pabuke o chocolates pa siya ate. Niyadtong birthday na ako. Iya kong giregaluhan og mahalon nga isa ka set nga jewelry ate. Ingon ana ka generous nga rikan ako si Jeremy. Apan sa una pa lang, nasayod na ko nga minyo na siya. Panahon na wala naman tayo matago tungod sa social media. Naa pa lang sa late 20 si Jeremy ate. Ug sa tinuod lang, attractive kayo siya nga tao. Limpyo siya lantawon. Simple lang ug sinuluban. Apan maklaro gyud nga kwartahan siya. Nindot pod ang iyang body build tungod kay ga fitness gym man siya ate. Atong una gusto nako nga pasakay-sakayan lang siya ate. Apan kadugayan, nabati na ako nga nahigugman ako nga to kaniya ate no. Nga miabot pa sa punto nga gisurrender nako ang pag-appeal og mga beauty contest. Ug mas gipili nako nga makipagrelasyon kang Jeremy.

Nananghid ko sa akong mga ginikanan nga manarbaho ko sa Cebu City. Apan ang tinuod ate, miagdo ko sa Cebu para sa among mga plano ni Jeremy. Tinuod nga nagtrabaho ko sa Osaka Tech Company. Apan plantera lamang namo kini para dili kwestiyono ng akong kapasidad para mukuha og condominium unit ate. Apan si Jeremy ang gabayad matag bulan. O kini na ang nahimo namong love nest ate.

Si Jeremy, ang unang lalaki na nakahilabot ka na ako, Ate Nov. Birhen ko sa dihang iya kong nakuha. Dili na ako malimtan. Sa Osaka Hotel pa na mo kinigibuhat, ate. Nag-out of town ming duha. Wala ko'y pagsupak sa dihang iya kinigibuhat, Ate Nov. Ugani akong angkunon nga mas nag-enjoy ko. Maayo kaayo mo dala si Jeremy sa kama, Ate Nov. Na ay mga higayon nga gusto na nako nga masolo siya, ate, o wala na'y katunga sa iyong gugma. Kung sa una, nagtuo ko nga mas malipay ko sa mga mahalong gamit nga iyang ginahatang harikan ako. Na-realize na ako nga mas malipayon ko kung ako siyang makauban, Ate Nov. Bahala na og wala siya ihatag nako. Basta naa na siya kanunay sa kong kiliran.

sa tinuod lang at tinuod. Nahadlok ko. Nahadlok ko nga moabot ang panahon nga mawala ka na ako si Jeremy. Apan nasayod ko nga temporaryo lang ang among relasyon. Tungod kay Minyo man siya, na ay pamilya nga nanag-iya kani ate. Na ay mga higayon nga moingon siya na ako. Nga gusto niya nga ako ang iya makaubas si tibok niyang kinabuhi. Apan pareho ming nasayod nga dili kini posible ate. Natago pa namo ang among relasyon ug usa ka tuig kapin at inov. Apan miabot na sa punto nga gikapuyan ako sa among relasyon. Ug dili na ko gusto nga magtago-tago pa mi ate. Akong giingnan si Jeremy. Nga amo nang tapuson ang among relasyon. Halos muluhod sa ko atubangan si Jeremy ate. Pidili siya gusto nga magbulag mi. Apan buo na ang akong desisyon at inov. Tinuod nga mahal kaayo na ako si Jeremy. Apan dili na ko gusto musugal pa. Inasayod ko nga sa katapusan. Ako ragihapon ang masakitan. Ako ragihapon ang mabiyaan.

Niresign ko sa akong trabaho at inove. Akong gibalik ang Jeremy ang condo unit. Nawala ko nga parang bulate. Nanimpalad ko sa laing lugar para makamove on. O gitaro na ako ang akong kinabuhi. Nang labay ang mga katuigan ate. Hangtod nga miabot sa akong kinabuhi si Philip. Ang akong boss. Ulitaw, financially stable. O successful sa iyang career. Sa dihang nang ulitaw siya nako, ako ang kunon ate. Nga dili pa ko ready atong higayuna. Nga musulod o bagong relasyon. Apan nakita na ako kang Philip nga seryoso siya nga rika na ako. Nakita na ako ang iyang effort o tinuray nga pagmahal nga rika na ako ate. Busa wala na ako nagduha-duha nga dawato ng iyang gugma. Og tuod man ate nagmalipayon ko sa mong relasyon ni Philip. Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga tama ang akong gihimong desisyon nga makipagbulag kan Jeremy ate. Tinuod yun di ay na kung itama nimo ang mga sayop nimong nabuhat sa kinabuhi, giyahan ka sa kahitasan para mahibalag nimo ang tamang tao. Na-realize na ako at inov nga ang tinuod nga gugma dili lang sukdon sa kalipay nga atong mabati isa sa katawo. Mas importante ang pangutana kung ang atong gihimo ba makahatag og kaayuhan o kasakit. Ang gugma kinahanglan adunay kauban nga respeto, responsibilidad ug integridad. Dili igo nga malipayon ta kung ang kapalit niini mao ang pagpasakit sa uban. Sa pagkakaroon ate, nagplano namin ni Philip nga magpakasal. Totally na kong nakamove on na tinove. Dili man ako mahikalimtan si Jeremy. Apan bahagi na lang siya sa akong kagahapon. Kagahapon nga naging parte sa akong kinabuhi. Ug si Jeremy, naging bahagi na lang sa akong secret love story. Ate Nov, pwede pakiplay sa kantang Bless the Broken Road by Rascal Flatts. Thank you, ate, o more power sa imong programa. Sincerely yours, Charlotte.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungola pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gagihapon akong paliton mamoy, inaagi siya alibyo. Kuha nga siya provident tested yun na mo ang magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diri ha, purok 11A, bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annaline Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo na daghan dyan kayong salamat. Ako si Annaline Bulado, taga Yunnan City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Daghang salamat Charlotte, alas imo suwat tampo og ingon man sa mga suking tig paminaw ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Mga higala, kanunay gid kong mahibulong kung ngano gid kahanong na kini mga minyo na, mga kasado na, kaya doon ay katakos musulod sa usa ka laing relasyon nga sayod man unta silang sala. It is very unfair sa mga kapikas nga wala kialamag, especially silang mga anak. They don't deserve that. O ganimo, Charlotte, angay kang panaminan sa mga anak sa ingani kakomplikado nga mga kahimtang. Unta sama nimo, makamatapod sila sa kamatuuran nga ang pag-settle sa tago nga relasyon is selfishness. Selfish ka for allowing a married person into your life. And that person is selfish sa pakigrelasyon nimo knowing aduna na siya'y pamilya. Sayod ko mga higala nga kitang tanan, aduna magitay mga desisyon nga selfish sa miskan unsang aspeto man sa atong kinabuhi. Apan sa ingon pa, we always learn from our mistakes. And Charlotte, congratulations for choosing what you truly deserve. Anyway, before tamo lahos sa undahan, ato sa ning ipang-acknowledge, ipang-greet ang ato mga suking tig subay-bay. Sakto gyud kaayo ang desisyon ni Charlotte nga mibiya siya. Naira gyud ang naay kalinaw sa huna-huna from Lando Magsayo. Hi to Mads Francisco watching from EPL Zamboanga, Sibugay Province. Shout out to Reynel Retiquez from Agayayan, Hingoog City. Makapamalandong taaning story niya. Dako kayo ang diferensya sa tarong nga relasyon o sa relasyon nga naay gitaguan. From Bonifacio Alcontin. Mayong hapon na Tinova. Pa-shoutout ko sa akong tibok pamilya diya sa Hagkol nga naminaw ni mo karong orasa from Diosdado Hermosa. Ingon man kang Melchor Reyes watching from Qatar. Shoutout sa mga kababayan ko sa Zamboanga City from Rizang na nasa UAE. Hi to Jella Yun Sir watching from Glan, Sarangani Province. Ang tinuod nga gugma na ay kaubang respeto ug integridad mao na ang leksyon nga ang hinumduman sa tanang batan-on karon from Imelda Cabahog. Shout out to Minda Valiescas Bokiron, always listening here in Surigao City. Ingon man, shout out to Hazel Grace watching from Purok Tres, Camp Bagang, Barubo, Surigao del Sur. Watching from Davao City. Makaingon yun tang usahay ang sakto nga desisyon mao ang pinakalisod buhaton from Gerald Manlangin. Mayong adlaw at Nova, nakarelate ko sa bahin. Nalisod buhian ng tao nga gihigugma bisan kabalukan sa yop. Cherry May Alingasa of Tagum City. Pasarat ko ate, ganahan ko sa mensahe nga ang tinod guma dili lang puro kalipay from Roslyn Abelia. Shout out to Hipolita Avila de Parin Dumasig watching from Makilala North, Cotabato. Ate Nov, solid supporter gid ko sa imong programa from Florita Dumadag watching here in Surigao del Sur. Hello Ate Nova, grabe ka realistic sa istorya ni Charlotte. Daghan gyud siguro makarelate ani from Melanie Salazar of Ormoc City. Good afternoon Ate, dili gyud lali mahimo ikaduha. Maayo nga nakaikyas siya ana nga sitwasyon. Gikan ni Elena Gador watching from Hagna, Bohol. And shout out to Glenna Pangilinan Costonera from Ozami City. Salamat kay sa inyong tanan. Of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyo ipadangat o isend lamang sa Sincerely Ate Arlene Facebook page. Mga higala, balik tao man lamang sa pipila ka painom-dom.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer?
8: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang na cervicare o nakunod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Erme Raimundo, taga Milaya, Waola na del Sol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
9: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nans Corn Coffee.
10: Nang dili magud ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzales 33, San Fernando.
9: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
8: Nagagamit po Nans Eye Drops. O maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. O naayog yung diyang sambul-sambul o aksan na yung diyang panglantaw. O epektido yung diyang nga produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nans.
9: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Sa makausap padaghan kayo, salamat Charlotte sa masuwat kaagi sa kinabuhi. Mga igala, sama sa gisaysay ni Charlotte. Nga angay nga atong hinumduman, nga ang gugma dili ilang sukdon sa usaka, kung unsa kakusog ang atong gibati para sa usaka tawo. Importante po usab nga tanaw nato kung sakto ba ang atong gibuhat o kung naabatay respetong gihatag sa ubang tao. Kaya kung ang usa ka relasyon kinahanglan pa perming tago, permi kang mahadlok nga mabuking o kabalok kang adunay pamilya o taong masakitan, mauna ka na ang panahon nga mong tanata sa tong kaugalingon. Gugma ba yun ni? O emosyon lang ang kinahanglan natong pugnan? Kay sayod man ta nga ang tinuod nga gugma dili man kinahanglan mangilog sa kalipay sa uban, aron lang kita ang magmalipayon. Mag-usahay ang pinakalisod nga desisyon, mao pag ginaa makahatag nato og mas maayong kaugmaon. Sama ka Charlotte, sa dihang iyang gitulid ang iyang sayo pong nibiya sa relasyon nga walay padulngan. God opened the doors for her para dawaton ang gugma nga angay gyud para niya. Once again, daghan kayo salamat kaninyong tanan o karon kay wa naman tiigong oras sa sunod Sabado na sabpuhon. Standby alam sa itong Health Education Program kauban gihapon si Doc John Podiasis o musunod na dayon si Balong the Great. Sa makausap pa sa ngalan ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong ubos ng higala. Ate Nova Abanyal, alam sa itong tulumanong. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story. Daghan salamat o dalay ko ng Diyos.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang BP nasa tag 200, over 100. Mog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan ang nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
9: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
11: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa, nga sa delisa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Delisod niyo gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Christmas niyo, dress sa Kapang, Libungan, North Cotabato.
9: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
12: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
9: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alas sa tuhet, education's program ng Adlaw, Sabado. The first kauban na to, Dr. John Paul Diasis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Nance Health Education's program.
0: Siyempre, alang sa mga mautana, Doc. Mm-hmm. I-text lamang nila ilang pangutana sa 0917-159-5812. Okay, Doc. Ako yung ipangutana ni Nimo Bakay. Matod pa, niabot og 1,004 ang ilang creatinine, Doc. Unsa na kadelikado? Nga nakulaps na manggid siya.
1: Okay, mga kanans, no? Yes.
0: Wala ba'y simptomas nga mabantayan ni mo ngayon? Ano na imong kreya?
1: Pero before ano, mga kanans, no? Ano na siya mga simply pa na mga symptoms? Halimbawa, kining unexplainable bitaw na kaluya sa imuhang panglawas. Pero sa iya daw, sa iya, no, nakaso nakalit na manggod siya. So, possible, na sa ginatawag nato na mga acute kidney failure, mga kanans. If you see acute, mga kanans, kalitra na siya, mga kanans. Kalitra na siya na mutaas ang imuhang mga hugaw sa dugo. So, particular na ang ato ang creatinine, blood urine nitrogen. So, kinahanglan yun na sa diretso na matagaan og medical treatment, mga kanans. Kay para dili na maglala, dili na magdako yung damage sa sulod sa ato ang panglawas. Kay kung dili bitaw, mga kanans, no, pwede niya i-damage pa yung mga vital organ sulod sa ato ang lawas. So kung kanas yung mga kanans, matagaan sa diretso ng mga immediate treatment. So napa mga possibility ang mga kanans na maka-recover man na siya diretso po mga kanans.
0: Dok, di ba kasagaran is 0.7 to 1.3? O sipot pa sa pata 1,004, Dok?
1: Muna siya mga kanans, pabihan na yun siya na dapat ang pasyente na siya is
0: kanang 1.3 mg. Usab na siya, aham na mabilong, aham na siya nabutang kay kumingong ka, labi na ang tao nga dunay diabetes, high blood, dunay sakit sa kidney, hubag sa tiil or sakit sa likod. Kini mo gud siya mo ni ang mga kasagaran gid nga mga cause nga murag taas kay kriya. Pero parehas ay hadok 1,004. Unsa man oi? Murag di na ko mag-guess.
1: Mao na siya at Arlene, basta acute siya. Kalitra yun na siya tanan na mutaas. Then sa mga value bitaw, kung unsa na unit, depende na siya kung unsa na technique ang ilahang gigamit during sa procedure. So, tag-anta mo yung isa example, no? Di ba makabantay mo sa blood sugar. Na yung iba na blood sugar ang normal, kadalasan is 80 to 100. Na po yung iban po na sugar, sa ilang value, is mas higher siya yung value. So, mas mo prefer na lang kita kung unsa ang ilahang gigamit, and then kung unsa ba yung normal range dato, din dato kita na mubasi siya. So, depende sa iyang methods, depende po sa ilang technique, kung unsa ang ilahang gigamit. Then, naana sa mga preference, kung unsa ba yung normal range niya, mga kanans.
0: Okay. So,
1: kaya sa ato ang manggod karon ng mga Ate Arlene, no, ang kadalasan manggod nato na ibawaan, yung sa kriya manggod, ang normal is less than 1 lang siya, mga kanan. Ang kumbaga ano na siya, 1.2 yata siya. Dayon less than 0.7 siya, mga kanans. So dato ang ato ang common nato na naibawaan, mga kanans. Pero sa kani manggod, makita agad nato na uy, siya do kataas, siya ka shocking kaayo yung number.
0: Kaya dili siya normal nga kataas sa kriya, no? Kung ang result is 1,004, murag di din siya usual nga unit, no? Murag sobra gid, murag kag magduha-duha ba kung tinuod ba ning result kay over gid siya kataas.
1: So tinuod na siya, mga kanans, no? Muna siya depende na lang sa ilahang gigamit, mga kanans, no? Mo nang pasyente, kina-advise na siya diretso once na makita is subject for dialysis gid na siya diretso, mga kanans. Ang purpose mangod, mga kanans, no, sa dialysis is para i-perform yung trabaho sa kidney na na-failure niya, na wala niya nagampanan ang pagpagawa sa mga hugaw o mga toxin sa sulod sa ato ang panglawas. Kaya kung dili mangod maipagawas yung excess na uric acid, yung creatinine, yung blood urine nitrogen, na yung mga possibility yung hugaw sa atong dugo muabot sa ato ang utok, mga kanans. Muna, sometimes yung pasyente nagkakaroon siya ng parang nagkakaroon ng delusion, hallucination siya, kay tungod sobra nakataas sa hugaw sa sulod sa iyahang panglawas. And then apoy mga possibility pati iyang mental status, mga kanans, is apektado siya, mga kanans, ang iyang reasoning. Pero kana siya tanan, maulian na siya when the time na i-dialysis, ipagawas, limpyuhan ang iyahang dugo dayon, mga kanans.
0: Pero pag once manggod ba dialysis ang sa katao, Doc, continuous na na?
1: Sa iyang kaso manggod, Ate Arlene, no, kay acute manggod siya. So meaning to say, is kalit ni nagluya.
0: Okay.
1: Kalit na niundang ang trabaho sa iyahang kidney.
0: Okay.
1: So kung maagapan na siya, na may possibility na pwede na siya na dili na siya i-dialysis. Kaya ano man siya, kalit-kalit raman.
0: I see. So possible, dili required nga mag-maintain na siya dialysis.
1: Amo na siya, depende pa sa iyahang mga resulta, sa iyang progress.
0: Bisan og 1004 ang nakita sa iyaha sa results.
1: Kaya kana si Ate Arlene, pag dialysis ana, tanggalon magtutanan. So pag matanggal ito, mabalik na to sa into normal.
0: Ah.
1: Ang iyahang, ano, ang iyahang
0: pero priya. Nga naman ang ubandok, nga more required mas like every week ba na?
1: Okay, tungod, mao na siya na atay mga monitoring. Kaya ang uban mang godili nila kaya na i-maintain ang mga nindot ng mga lifestyle, dinili nila kaya i-maintain ang ilahang emotion. So ang which is yung creatinine, crea level sa ato ang lawas is mo depende na siya kung paano nato i-handle ang ato ang emotion, paano nato i-handle ang ato ang mga pagkaon, ang ato ang mga lifestyle.
0: Okay.
1: So kung dili ka kamaumuhandol ana mga kanans, so mo na ba na magsigigyapon ka mag-produce o hugaw sa imuhang dugo. Pero kana siya, pwede man nato na siya na ma-minimize.
0: Dok, kung panalitan ang patient, pareha sa iha karon, unsa na may pwede na lang niyang kaunon? Kung panalitan, inana, kataas ang iyang kriya niya, ibutan ta, mabalik sa normal, kay malimpiyuhan. Unsa na lang iyang pwedeng himuon? Unsa may kaon na lang iya, buhaton? Unsa
1: okay,
0: mga bawal
1: kanans,
0: na?
1: No, usually, tagaan naman po dahil na siya sa iyang diet kung unsa ang dapat niya mga kaunon. Sa iya mga kanans, when the time na totally siya na makarecover mga kanans, no, ginapaminimize good yung mga pagkaon or mga ilim nun na makapaluya sa ato ang kidney. So halimbawa, too much protein. So too much lang. So pwede man siya makakaon, ginagmay according lang sa required sa iyang lawas. Pero yung sobra-sobra is dili na maayo. Kay niluya man ang iyang kidney. So iyang kidney is nag-minus man ang iyang capacity.
0: Okay.
1: Another one is yung tatawag na to na daghan mga preservatives. So kadalasan sa mga preservatives mga kanans, yung mga canned goods yun. So bantayanan na siya mga kanans, no? Yung mga frozen foods medyo bantayanan po na siya mga kanans. Yung mga junk foods bantayanan na siya. Then yung mga energy drink, so medyo bantayanan siya. Yung mga ilim, no, na medyo isog yung color beyond siya sa natural niya mga kanans.
0: Okay.
1: Halimbawa yung mga alcohol, so ideally minus-minusan gina siya mga kanans.
0: Okay.
1: And then kini sa iya ha, ano lang yun dayon siya, always monitor kay acute mangod siya, no? So pasabot sa acute ato, kalit-kalit. So na mga tendency po na siya, basin mo kalit na pud. So muna sa yung lifestyle modification, kinahanglan, i-improve na yun ang iyang lifestyle. Sa iyang mga pagkaon, medyo dandan lang muna. Para iyang lawas yun is totally siya na makarecover.
0: Makarecover. Ayan. Mugin na pinaka-importante ka na bang dapat wala lang yung kay sakit. Kung pwede pala nga i-prevent na daan, bitaw, ang imong kaugalingon nga buhaton ang mga, like, di lang magin malikayan ang balatian. Kaya mo lagi, waway mo ingon nga di ko magsakit. No? Yep. Di man mo ingon, di ko mubati o ganang balatian. Pero ang point is, as much as possible, kung kaya ragid nga maproteksyonan, kung kaya ragid nga mapugnan, ako everyday gaguga vitamin, everyday gaguga inom sa ito ang product do. Kaya nga, no, mas may man nakahibaw ka nga, ampingan na yung mga kaugaling, kaya sawa na lang yun. Diba?
1: Yes, Ate Arlene.
0: Yes, so again, para sa maayong nga panglawas, ang pingin yung kaugalingon, pila naman ang budgetan ni mag 35 pesos a day ang imong adlaw, ang imong panglawas, isa ka nas, isa ka yun every day. 35 pesos a day, pila ra isa ka buwan ana. Kaysa simba ko lang ma-hospital ka, di ba?
1: Yes,
0: so
1: Ate
0: para
1: Arlene
0: sa kuha, protection is better than cure.
1: Yes, Ate Arlene. No? So mo po ni mga kanans, no, kita mismo nakaibalo kita kung unsa ang ato ang lifestyle. Kita mismo nakaibalo kita kung unsa ang ato ang ipangkaon, ipanginom. Kung kaibalo naman kita na kung kinisya sobra-sobra, naagid na siya'y dili maayo na resulta. Kung kanisiya is kulang pod sa imuhang panglawas, naabigya po na siya'y mga negative na mga resulta. So kumbaga sa ato ading mga kanans, make it balance lang.
0: No, i-balance lang yun ang tanan, yes, para nga happy ang life.
1: Yeah. Muna ingon ba na kung nabanatan na ni mo kaon o halos karni-karni, tagay po panahon ng imong lawas na mukaon po siya sa mga fresh
0: ako, honestly,
1: na mga fruits and vegetables.
0: Para sa tumakaigsunan, ako honestly, akong lifestyle, daghan dyan nangutan na kung sa'yo dapat, wala man dyan taga-diet. Ako, personally, ako ga-diet, pero more on fish.
1: Yep.
0: more on fish. Bisan sa balay, matingala sila nga nung di ko na kuaryat o pagkaon, kaya di ko gusto magsig. Occasionally, yes, of course, magkaon man taong carne, no? Pero diligid siya, murabag, permanente na lang yun. Second, kanabang namatay mga nightlife, pero occasionally mo inom. Diligon ka nang, di man ta pwede nga, maingon na lang ka nga ka nang, wala nagitay kuan, happiness kay ka nang atong health, no? Nagihapon ta, pero occasionally, meaning, kung na ay birthday or doon ay mga okasyon. Kada lang. Pero kung wala, eh, magkulang good. Mag-normal lang sa tanga life kay kinahanglan gihapon ang disiplina.
1: Yep.
0: Wa bang tayo mga pag-diet pero piliya ang pagkaon niya mong kaunon.
1: Yes, attorney. Mm-hmm. Mga kanans ba na kung kita na gusto kita og maayong panglawas, dili lang ato ang lawas ang ato o tuang atimanon. Pati ang ato ang memory, ang ato ang mind, pati ang ato ang emotion, pati ang ato ang spiritual, mga kanans. Muna, yung pinaka-importante, mga kanans, no?
0: Balance yung ang tanan.
1: Holistic approach, mga kanans. Sometimes, manggod, is nalimta na nato. More on focus na lang kita kung unsa ang ato ang gipangkaon, gipangkaon ba?
0: Yes.
1: And then, nalimta na nato ang usa ka aspeto di ay, na kinahanglan ang ato ang mental health, is isa di ay siya na makatrigger sa daghan ng mga sakit or makapukaw. Lalo na, kung dili kayo bitaw ka na gina-enjoy ni mo yung life. Do ginapaminaw, bitaw ni mo daw bugat tanan. And then, kung makabantay ka bitaw na kung sa manis, sige raman yung pamuypoy ang akong lawas. Uy, dali lang kong luyahan. Ani, sige lang banod. Try ninyo og inom sa non-serva capsule. Two capsule matagbuntag, mga kanans. Makita ninyo yung pangluya, pamuypoy, hawoy, banod sa imo mabatsyagan sa imuang kalawasan. Makita nimo lahi na siya, mga kanans. Mas mubalik o kalagsik ang imuang panglawas, mga kanans.
0: Ayan. Ati Arlene and Doc Jan, mangutan na lang ko. Inigmatan ako sa buntag mo. Sakit lagi ang akong right side sa likod, sa ubos nga bahin.
1: So, kini sa mga kanans na ay tendency na kay pwede, no? Pwede ka nagkaroon ng mga kinatawag na na gallstone. So,
0: gallstone?
1: Yep.
0: So,
1: bato sa abdo.
0: Bato sa abdo. Ang iyahang side effect, ana, Doc, na ay problema sa kung ang side effect, ana, niya, kung na kay gallstone mo, sakit ang likod?
1: Yep, mo sakit siya.
0: Ang right side?
1: Yes, Ate Arlene. So, medyo bantayanan na sa, no, sa ato ang...
0: Ang gallstone, Doc, lahi po niya siya o cause for liver gihapon ng area.
1: Ang gallbladder or kaning ato ang abdomen kanan is part siya sa ato ang liver, sa atong digestive system.
0: Okay.
1: So ang gallstone, ang gallbladder na ito, mga kanan, mga accessories na siya. Accessories sa ato ang... excuse me. Accessories siya sa ato ang digestive system. Mauna siya ang mutabang para mo digest sa ato ang mga pagkaon. Ang sulod sa imuhang abdoan, mga kanans, no, mauna siya ginatawag nato ng mga bile salt. Kining bile salt, ang sulod kanisa, naggikan na siya sa imuhang liver. So ang imong liver, siya yun ang nag-produce ani siya. So in between meals, ha, in between meals, muna mga kanansong na gina-emphasize yun nato na dapat na agad kay pahulay sa imuhang tingkaon. Dili ka pwede na sige lang kaog kaon-kaon.
0: Okay.
1: Kay par, ang purpose mangod-ana ng mga kanans, kinisa in between meals nato.
0: Pero ingon sila, Doc, mas okay ko na nagkaon ka pero ginagmay lang, anam-anam lang ba? Kumaga, mura lang pidyot-pidyot lang nga kaon, ginagmay kaysa ka ng bulk.
1: Kini sa mga kanans, so kung magsige magod kag kaon-kaon na ginagmay mga kanans, ang imuang digestive system, ang imuang tiyan, wala siya'y panahon para mupahulay. Wala po siya'y panahon para i-refill kato mga nakuhaan. So, halimbawa, ang ato ang abdo, every time na mo-digest siya sa mga fat-soluble vitamins or mga cholesterol, mga kanans, ang atong abdo, mupuga po na siya. So, meaning to say, nakuhaan na kita og abdo sa sulod kay gigamit man niya. So, kinahanglan, naapun na siya time na ulian po ang imuang abdo. So, ang pag-ulian niya, mga kanans, is panahon sa gapahulay ang imuang digestive system. Kung baga gina-ulian niya na ang mga nawala. So, kung nagsige kag-kaon-kaon diya, dili na niya ma-refill yung imuang abdo. So, ang may tabuan na kung dili niya ma-refill, mga kanans, na ay tendency mahimong concentrated ang nabilin bitaw dato sa ubos ba. Kitalag sa yung bile salt nimo sa pagpuga sa imuhang liver, pagpagawa sa imong abdo, na ay madala na cholesterol. So talag, kay tungod na asay nadala na cholesterol na deposit sa imuang abdo, every time na magpagawas ka ng abdo, ang imuang cholesterol magpabilin siya. Hantod, kung permanente siya gamay, ang cholesterol nimo, imbis na medyo oily-oily pa siya, na ay tendency na dayon siya na mas magtibugol-tibugol na siya mga kanans. Una na importante po na naagi panahon na maka-refill ang imuhang mga accessories organ na kay para malikayan nato yung mga gallstone, malikayan po nato yung inflammation sa imuhang pancreas, at the same time mga kanans is makapahulay yun eh, ang imuang digestive system kay para sa next niya sa imuang tingkaon na anapod siya ay magamit kay para ma-properly digest na pod niya yung mga pagkaon kay para permanently limpyo ang ato ang digestive system kay kung balikon ko na pag kulang gani ang imuang apdo dili niya mahilis tanan, so kung dili niya mahilis tanan diya magsugod yung fermentation. Pag diya magsugod yung fermentation mo, to siya nagkakaroon ka ng trouble sa imong tiyan, magsakit-sakit, nagkakaroon ng bloated. Then sometimes, pwede siya makaresulta siya sa hyperacidity, din magkaroon ng ulcer mga kanans.
0: Okay. Ate Arendok dyan, maglisod ko og tulon og pagkaon o sabay akong problema? Maglisod og tulon og pagkaon, Dok.
1: Okay mga kanans, no? Matuingon ko mga kanans, no? Importante na naakitay insakto na pag-inom sa water. Kay kung dili mo kung wala mo gutay inom
0: pero wala na yung problema sa tutunlan or something, wala na siya magibati do,
1: pwede po siya tungod sa ginatawag nato na GERD or gastroesophageal reflux disorder. Katong imuhang ano bitaw kining natawag nato na gastric sphincter nimo, kumbaga siya is medyo nagaluag na siya ba, so kay tungod nagaluag siya yung asido sa imuhang tiyan, nagasaka siya. Muna, nagkakaroon ka sa, sometimes na ginatawag na heartburn na parang ginasunog ang imuhang dughan tungod na sa asido. So, kahit tungod ang asido, nagasaka siya, pati yung mucus na naasa imuhang esophagus, mga kanans, nagkakaroon ng dryness. So, when the time nagkakaroon ng dryness, muto talaga sa pag-inom ni mo, mga kanans, sapnot kaayo siya na itulon tungod ato, mga kanans. Lalo na kung naakay GERD, mga kanans.
0: Okay.
1: So, muto mga kanans, so, na mas nindot pod na mga 30 minutes sa dili pa kamukaon, inom kadaan og warm water.
0: Okay.
1: Kaya ang warm water makatabang siya para to liquefy. Matabang siya kay para mubalik bito smooth ang imuang esophagus. Kay para sa pag-inom nimo, at least, or pagkaon nimo, tuloy-tuloy pod siya. Then kung pwede mga kanans, no, i-avoid lang usa yung mga dry food mga kanans. Kung pwede medyo, ano lang muna, medyo soft or medyo, ano sa na para dali siya maka ano ba masulod bitaw, take note nagkakaroon ba ka ng dryness sa imuhang esophagus. Kung sige kakaon og mga dry na mga pagkaon, ay tendency na masamad siya.
0: So ang imo ma-recommend ka nalang sabaw,
1: o kung pwede medyo mas sabaw, then di kayan lang yung mga oily-oily na mga pagkaon, mga too much na mga carne, and then di kayan po yung mga acidic na mga ilim nun or mga pagkaon kay para at least dili siya mag-dry mga kanans.
0: Okay. Dok, pangutan na, delikado ba ang sakit ng hyperacidity or okay na gina, carry bells na gid kayo? Kala mga ulcer, delikado ba na or hadlok gihapon nga balatian?
1: Kini siya mga kanans, no, is delikado siya kung dili nimo siya maatiman mga kanans. Delikado siya kung magpabilin siya na nagkaroon ka ng hyperacidity kay tungod, pwede na siya magkaroon ng dako na problema.
0: Complications na?
1: Pwede masamad siya. Pwede magkaroon ka ng mga gastric ulcer or mga peptic ulcer. Kaya take nun mga kanans, kung naakay sakit sa imuhang tiyan, dili ka basta-basta makakaon. Problematic yun ang imuhang tingkaon yun. Kay gamay kaon ni mo, musakit siya. Gamay na inom ni mo, musakit siya. Diba? So, ang imuhang nutrition palang dayon, na ma-compromise na. So, ang may tabo, magluya na magluya ang pasyente.
0: Okay.
1: So, then, magluya na magluya ang pasyente, dahil ang iyang panglawas, wala na, nagniwang, nagitsan na nagniwang mga kanans. So, ayaw ninyo pasagdi ang simple na mga hyperacidity or mga ulcer badia kay kinesia, mga hyperacidity is early sign na siya na dapat naana kay baguhon sa imuhang sistema para dili na maglala ang imuhang problema. Then take note mga kanans, no, sometimes yung hyperacidity bantayanan ang imuhang colon pud ana mga kanans, lalo na kung dili ka makabawas everyday. Kaya na mention ba nato na earlier tum before yung ginatawag nato na problema sa ato ang presidente bitaw.
0: Yes. Oo.
1: Katong ginatawag na diverticulitis mga kanans.
0: Yes.
1: So medyo bantayanan na siya mga kanans, no. So pero kabalik ko kana siya, kini siya tanan mga kanans, no, is resulta siya na ni minus ang iyahang protective mucosa, then nagkakaroon ng mga electrolytes imbalance, then nagminus pod ang iyahang digestion, nagminus pod ang iyahang capacity sa pagbawas everyday mga kanans.
0: Pero doc, mangutana ko, doon ay mga tao nga dependent kaayo sa kanabitaw mga kanabitaw ang pampapupo nga mga kanang mga gamot. Healthy pa ba na doc?
1: Pero kung naimo na parang maunagin ang imong ginagamit, dili na siya healthy mga kanans. So kinahanglan yun nato na ang imuhang lawas is mubalik siya sa normal na kaya niya magkaroon ng nindot ng mga movement mga kanans. Kaya lahira ba niya itong lawas mga kanans? Kung sige-sige yun, bito nimo na siya nagamit-nagamit, mu-adjust na siya. Mupupo lang ka kung mugamit ka ato.
0: Kung dili
1: pag ka mupupo ang mga
0: kanans. So mas delikado?
1: Yes. So mas nindot yung mga kanans is yung natural na mismo ang imong lawas na dibalikin sa iyang normal na routine mga kanans. Ayan. Na dapat mubalik yun normal ang movement sa imuhang peristalsis movement. So muna mga kanans, no, dako kayo ikatabang ang pag-inom sa Nance Corn Coffee na to. Sa naay mga gastric problem, naay mga ulcer, naay mga hyperacidity, naay mga constipation, naay mga almoranas, naay mga colitis diha, naay mga bloated diha, Nance Corn Coffee mga kanans. Okay. Imna, buntag og hapon mga kanans. And then mas nindot pod kung medyo naanay mga komplikar-komplikar, sabay sa pag-inom sa Nance Herbal Capsule. Pwede 1 capsule 2 times a day or pwede kung medyo lala-lala na 3 times a day.
0: Okay.
1: Kung naay mga panakit-nakit, naay mga inflammation, naay mga samad-samad, sabay og UAID Herbal Capsule. Kay anti-inflammatory man ang ato ang UAID Herbal Capsule mga kanans.
0: Okay. Ati Aran Doc Jan. Ang high blood pressure ba connected gihapon sa kidney?
1: Yes, Ate Arlene. Connected gina siya.
0: Well, nasigutan man ni mo kaganina, yes.
1: Kaya ano magod siya, no? Ang kasing-kasing o kidney, kumbaga, ano gina siya kung sa brotherhood, bugkos gina silang dua mga kanans. Kung ay problema ang imuang kasing-kasing, ang kidney ni mo ang nagatabang. Kung ay problema po ni mo kidney, ang imo kasing-kasing po ang mo adjust. So, muna siya, pag naakay ko problema sa kidney, more or less ang imuhang kasing-kasing mga kanans, maglisod pod siya o control sa imuhang blood pressure, pwede pod ka makaroon ng problema sa kasing-kasing mga kanans.
0: Okay. Doon ay mga stages, manggod doc, sa kanang chronic kidney disease. O sa may timailahan nga, kanabang ang imuhang kidney, doon na problema.
1: Okay mga kanans, no. First mga kanans is got to know kung nagkakaroon ka ng mga frequent UTI mga kanans.
0: Okay.
1: Kana sa medyo bantayanan siya mga kanans.
0: Okay.
1: And then, next anak mga kanans is ma-monitor kita dayon sa imuhang laboratory in terms sa imuhang creatinine, ang imuhang uric acid, ang imuhang din blood urea nitrogen.
0: Okay.
1: Then kung dato na no, katong medyo advanced na, kanang natawag po nato na CKD mga kanans, muna siya na anak kay mga panghupong anak na nay mga ascites, yung ammonia level sa imuang dugo is taas na siya mga kanans.
0: Okay.
1: Dayon, subject for dialysis na dayon siya mga kanans.
0: Okay. Kana manggong muna na siya o saan na siya stage 5 na?
1: Yes, katon siya mga stage 5 na to siya.
0: Oh.
1: Kung magkakinanglan na yun siya na i-transplant mga kanans.
0: Pastilan, okay. So delikado gid no, kinahanglan na to ang pinga ng ato ang kidney kay mao gid niya ang usa sa pinakaimportanteng organ sa atong lawas. Okay, doc. Pila man gid ang target nga BP dapat sa usa ka tawo?
1: Sa karon mga kanans, no, mas nindot gid na BP mga kanans, kung pwede yan, mag-range lang kita og mga 110 or mga 120.
0: Okay, over 80?
1: Yep, 80 or 70 mga kanans.
0: Doc, daghan kay nag-maintain o ganabang high blood, pang high blood, like usually ang gina-maintain nila sa losartan. Kala ba siya, Doc, ang prolong na paggamit sa losartan, di ba makadaot sa kidney?
1: Usually kanan siya mga kanans, no, yung losartan, gagmay ramagun na siya ng mga milligram.
0: Koy everyday? Kung
1: so,
0: everyday?
1: Pero kanan siya, as long as walay problema imong kidney, kaya lang na niya na ipagawas. Kaya lang na niya na i-detoxify, kaya lang na niya na mawala yung mga mga drugs residue sa imuang lawas. Pero kung medyo luya na ang imuhang kidney, anak mga kanans, na ay by tendency, yes, nasa tendency mga kanans. Kaya still, drugs pa rin siya na mga kanans, no? Pero kung wala raman problema ang imuang kidney sa imuang laboratory, wala problema mga kanans, usually,

0: medyo mm-hmm. yung mga pagkaon na to, o mga ilim na medyo mm-hmm. acidic siya, na makapaluya, mm-hmm. mga free radicals, kaya mm-hmm. niya na i-detoxify, maipagawas, pinaagi na pagpaligon sa ato ang kidney, no? So, muna, mga kanans, no, dako kayo ikataba ang pag-inom sa UID Herba Capsule. Pero mga kanans, kung nanghupong ka na, katong si kidney na ka, kumbaga ba?
1: Chronic, ano na good, kidney disease.
0: Kumbaga, grabe ng panghupong sa imong mga tiil, mm-hmm. talagsa magliso na
1: kapinawa. Maglagom ng uban lagi, Dok.
0: So, ang ginarecommend ako, mga kanans, ang pag-inom sa UAID, supposed to be is duwa-duwa yun siya.
1: Duwa-duwa na.
0: Duwa-duwa yun siya. Sa taga-inom niya, duwa-duwa, hantun mawala ang iyahang panghupong.
1: Okay.
0: Kaya ang UAID mga nato is para ipagawas ang mga excess na water. Kaya take note, when the time magkaroon ka ng CKD.
1: Pero Doc, ang imong na-mention is, para ipagawas ang excess water. Pero na yung mga pangutan na, Dok, nga no, kuno nga ang uban, gamay ra kay ihi mo gawas.
0: Kay maumanto siya, kay nagluya naman iyang capacity.
1: So, dili mo gawas ang water?
0: Yep, dili na siya mo gawas, mga kanans. Kay luya naman imo ang kidney, manggod. Kung magaigo na lang siya mo agi ang dugo ba sa imong kidney, pero ang imong kidney, dili na siya ka-perform sa iyang trabaho para ipagawas yung mga excess na mga water, mga electrolytes. So, may tabu ato, moto siya yung water sa imong lawas, nagasigi siya o pundo, nagapundo siya, mga kanans. Moto, manghupong na dayon ka itong mga kanans, no?
1: Ayan.
0: So, morning, mga kanans, kung sikidi ka na, mga kanans, dili na ang ginaingon na to, dili na ka pwede magpalabi yung inom og tubig. Kaya naman yung bandod, okay naman ito, kaya kinahanglan magigkong mo inom og tubig na dagan, dapat kinanglan 8 glasses yun. Kana siya kung dili ka kidney failure. Pero kung kidney failure ka, kung nang hupong ka, take note, dagan na kagtubig sa imong lawas, doon magsigi pa kagbutang og tubig sa imong lawas. So, muna siya, mga kananso, na kung pwede control na siya din, take og UAID kay para maipagawas yung mga excess na water sa ato ang lawas, mga kanans.
2: Kung oras sa atong Health Education Program ni Adlaw Sabado, hangtod na lamang Lunes po ho and samang tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS o UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata iya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Namurag, dili na siya baguhanon, baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan, mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
2: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. Ug ang Cervicare para gidnis, mga kababayenan. Kay lagi, usbo nato ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
0: pamat,
2: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol bagyod ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course, mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon, mga kanans, kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa,
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day.

0: mga kanans.
1: Ayan. O syempre, ato remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo og Lola, remind capsule. O para sa atong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po gina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 mm-hmm. ang atong Remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits ato ang panglawas.
1: Mm.
0: Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
0: O, walailain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga kanans.
1: And syempre, ang atong Nance eye drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Maayong adlaw, mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number, ug kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code ug detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cellphone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts, PCOS o cervical cancer?
5: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Nag-inom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nance.
1: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Kung
6: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
7: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
9: Time Check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
10: Where?
9: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.

0: good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973, Series of 2026.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lang sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon. Wa gyud katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko og cotton buds. Kunya gibutangan ako og oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Kunya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang nipon nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
11: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
16: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
18: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing. Down!

0: ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lindawas ng akong mata. Halos magila ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Barong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw.

Igan na kumustag mayong pagbuminaw ka ninyong tanan mga kurman. Welcome na sahab, dinis programang Balong Dagoy. Yan, kumusta, kumusta, oga. Manginaot lang tanga na amo, asa kapiskay. O kakondisyon sa panlawas karong adlaw. Adlaw karong Abado. Adlaw Sabado, Pizza on Senegal last July 2026. Ayan, unya atong tigmo. Ah, 2,800. Wa siya'y pulos kung wala ako. Wa po ko'y pulos kung wala siya. Pabuta sa mga itong andam kung adlawa nga nasa Jod Bagam. Unang ligaw-ligaw. Ha? Unang ligaw-ligaw may gala utso. Pabuta na yun ang aduha para makumplito mga kurma. Magsugod na tayo sa ito ang pagpanaguman.

0: Lala, sige po tayo sa masligan. Kabalo na muna. Ponce Republic Act 2121. Okay, direkta may gala sa tuwan. Mga tubag. Lang akong tubag. Kaya wala kay pulos kong mingaw. Ugwasad kay pulos na kaway tao. Niro sa Cebu. Kumusta mang Cebu niro? Og nang tubag kay Kurmata. Lito ng Balamban. Yuto. O kanang Kurmata bida sa una may galang ang ligid kahon. O gang ikay butangan o kinini ang sabon. O katun. Blue whale ba ito? O nang tubag tigmo kay inaan nga nagpalidi. Asiyang anak si Litri asa Balamban Cebu. Dayon na manaw ang tubag imuntik mo kay akong amahan ug akong inahan Alfredo Cusi, Poblasyon Tabilan Cebu. Ayan. Og nao tubag si imuntik mo kay silpon lito sa Balamban Computer. Wap agabon mga kurimaw. Og nung tubag tigmo kay suwit sa suga. Okay, lito gyapon anang Balamban. Tubag long kay ayan, ang tubag na kulong kay kasudan o kanon. O, gikan daw kang Berto may galas buhon. Tubag simuntik mo kay kambyo sa truck lito sa Balamban. Balamban. Nang tubag kay simbahan lito gapon. Og di abriod. Ang tubag ko'y oxygen og acetylene. Ondo ng Toledo City. Yuto! Huwa ay pagyapon. Awa pagyapon ng ka asak to og tubag mga kurimaw. Og ang tubag taong nabuan kay wa may pulos. Toledo, mapos lang lang yung babaeng matanong, kaliguan nila. Kami sa una, Elisa, panamong suga si Arog Pula. Di paligo naman ito. Pura pulmig nagtanaw, sure. Aga lang, ang tubag, imong tigmo kay manok ng bay, kagwala ang laking manok. Di gyud kapangitlog ang manok. Paul Banas, Balamban, Cebu. Nance User, ayan. Og tubag lang. Tubag si Muntik Mokay. Silhog og Daspan. Mimi daw may galas buhol. Diding din nilang from Santa Catalina. Negros Oriental. Oy! Kumusta ang Santa Catalina? Diding! Og tubag nung kay Nano ni adlaw og gabi lang tubag kay battery na sa truck nga gi-charge sa way pulos kon way positive og negative kay dili man mo charge og dili paris di period ang tag-anlong kay baston o sungkod Sirilo sa Kabayugan Kalapi Buhol. Akong tubag kalong kay Sugangan o Caldero. Ikan daw kang Sisil ng Mabina. Kumusta man niya sir? Asa may Mabinay. Piyoto. Wap aga po. Law tubag ano yung tigmo kay siya load og cellphone or signal og TV Vincent Cambarihan Mabinay Negros Oriental. Oy, kumusta man mo diha? Og lain pang tubag. Ang tubag kay purong sa Muslim kay importante kayo nila. Asiil ng lumbangan. Computer. Wala mo maabot og laha kini ang asphalt diha. Okay, murag galbruto man ang kanlaon. Mount Kanlaon. Lang tubag kay Gunting, kay Waypulo sa usa. Akablid kung walang usa, so ni Jude, magtinabangay silang duha. Lunita ni Sabasyaw, Lamdas, Piotr. Og balay na lang, wala kay Pulos kung way balay. Ang balay, way Pulos kung waka. O na, may mga, na may mga banakon. Ah, na may mga ok-ok. Butike, ilaga. Direto may gala sa tuang unang pasiyaw. Gikan daw kang Aljon may gala sa Buhol.
1: Kanang bayhin?
0: Oh,
1: kana bang madunggan ako ba nga? Magpadugang og ilong, magpadugang og dughan, magpadugang og sampak. Galihibo ko na bay murag lain man tingali.
0: Anong lain man? Ganahan man sila po.
1: Ah, ganahan lugar ka nga. Padugang kag ilong, maduha na imong ilong. Padugang dughan, matulor, upat ilang dughan. Ayaw! Ang ako giyong ikalibugan ka na magpaduga og sampak.
0: Ano man?
1: Maduha lugar ang bangag sa sampak. Ayaw!
0: Wala nang kasabot lang. So, pwede ka po. Pareha to.
1: Long, Day, ako makauban sa office ba?
0: Ah.
1: Nagpaduga sila duguhan ba? Nindot kilang tahon. Paduguhan ko, be. Murag lain man tayo na mahimo ng tulo o maupat na imong duguhan. Di na maato.
0: Wag yapong kasabot. May sabot.

Hello! At tubag imong tigmo kay Kalo sa Obispo. Il ng butong lumbangan. Ay, kumusta mga taga? Ang butong lumbangan. Ay, ng butong kay Makapanto. Lagi na siya. Long tubag kay una-una kay Waipulos ko. Wala yung una-una long Waipulos. Oho. Yeah, ya, pag-iod din eh. Taga Tulido long. Ah, may imo aning tubag ba? Ayaw lagi ibuwag imong papagkingan. Ang tubag long kay una-una kay Pulos ko Montelini. Ang taga Tulido tele. Eh? Ang tubag ang long kay una-una agoy. Magpablak man ang taga Tulido. Ang tubag long kay TL og kamot. Ayan. Lain pang tubag. Aha. Biyadera long tubag si mong tigmo. Kape og kamay long. Piotr! Di, pagyos. Ang tubag tigmo, Sir Malong, kay Hagdanan og Pultahan. Sa balay, si Antonia ni ng Tumandok. Alegria, Cebu. Piotr! Wap, agyapon. Tubag tigmo kay magmaestro og mag-isudyante. From Julita Suficiencia, Cebu City, Philippines. Og balong ang tubag kay dahon. Dahon sa? Dahon sa mong ilong. Lang tubag kay sinangayan sa tubig. Kay dili man siya mutimbang kung walay ang usa si Sita ni ang Tulido City Cebu. Computer. Og balong tubag. Anang tigmo ni mo, tao kung way sinina long, nindot noon. Tubag kay duha, duha nga nagduha og asasay saw, asasay asiso. Kay kon isa dili pwede, wing sulabar sa buhol. Og sira isa, sige na yag-undag yung sampo. Sige na yag-undag yung sampo. akong tigmo anak kay sanina og purul. Og diya pa jud onsa ipatigmo ni mulong mata kalag burning kurimawa. Og padayon ta diri may gala sa to ang pagpanaguban. Long ang tubag mag-asawa nga di magkaanak from Kapsura. Kapsura, Medellin, Cebu. Nili Kapsura niya, Medellin ha. O balong, ang ako ang tubag anak kay sinanggayan niya po sa tubig. O timbang Sita sa Tulido City, Cebu. Computer! Wap agapon og ang tubag long tigmo kung walay tigmo wai patubag pupoy sa Rejoice Dumagite. Kumusta mga taga Rejoice Dumagite? Ang tag antig mo kay Lubing Anamunga Puring ng San Remigio Cebu Pioto. Wap agapon mga kurimaw. Ang wap aga po. Og long ang akong at tubag anang imong tigmo. Nara mutubag ko gadula og braha Hongyang. Kung si Hongyang pawiks na pawiks nilong taxi driver. Oh, mita imong metro ha. Oh, gamit tayo mong metro. Og tubag ko stigmo kay ginamos og dukot. Tuara na mi. Dukot og ginamos mi. Og lang may nga po na kung tag-antig mo kay silig apog daspan
Tubagtig mo, ilong na, tatasag, o malabugas. Yes, sakto na ko. Be, ato na ako sakto bagay ka, be. Computer. Tatasag, malabugas. Oga. Kuya, ako tubagtig mo, ilong na. Kaya di ka ginawa o guway ilong. Tatagapos malabugas. Computer. May uban looy kino. Ang ilang ilong porting gamaya mo rorbitog itibito sa langgam. Huwag mo nesip o nun, ha? Di na kaginhawa, kagamay kagbanga. Oh, gibawi po sa uban, dagko po gaya. Kitang utok. Lang akong atubag, ano imong tigmo kay? Kape o pan. Gikan daw kang Aiza, buhon. Computer. Wa pagyapon dirito Mega last line pang Pasiaw. Gikan daw Mega kang Paploy Dumagite. Panahon to Mega si Mana Santa ato paminahon ang magtiayong balong og tikla. Kanang balong. Day. Unsa may plano nimo karong Semana Santa? Kuanday. Unsa? Pareha kang Jesus Christ nga nawala siya Bernes pero mo mutunga gihapon mabanhaw pag human sa tulog kaadlaw. Mao ba? Oh. Ikaw unsa pa plano nimo karong Semana Santa day? Kuan? Og ikaw murag si Jesus Christ nga mawag Bernes after 3 days mabanhaw mutunga. Ako mapareha pug ko ni kuan. Unsa? Ni Mama Mary. Unsa man? Maburos bisag wa upahi. Ay, di lang tamang lakaw karong Semana Santa. Di lang kong lakaw dahil. Da. Mawala og Bernes niya after 3 days mo mubalik eh, mabanhaw. Tapos di klamura po si Mama Mary po. Maburos bisag wa upahe. Da lagi. Hadlok lagi. Lawag akong tubag. Anang imuhang tigmo kay driver og sakinan. O gikan daw ka mitoy sa may sikihor. Og akong tubag. Lawag sa imuhang tigmo kay treasure og humay. O gikan daw kang puldos buhon. Puldos buhon. Aga ang tubag lang anang tigmo ni mo kay charger og cellphone. Gikan daw kang oming sikihon. Wa ay pagyapon. Ay ikaduang ligaw-linga may gala uno. Uno paabot na yung usa para makumplito. Eh balong tubag na ko. Sa imuhang tigmo. Litson baboy og baga. Oho. Di po na maluto og baga. Aga, asan ni siya? Gikan kang 665. Hi. Hello. Isa man ka 665. Akong tubag balong sa imo. Tigmo kay mata og eyeglasses. Computer. Wa ay pagyapon botones og ohales. Ikan daw kang tunyo sa buhon. Wa ay pagyapon ba? Ha? Wa ay pagyapon mga kurima. Og balong. Akong tubag, bala og pusil.
Aileen Sabuho. Wap Agabon. Aga di apyod. Lang tubag ana kay. Battery og flashlight. Na may flashlight rung di kuryente na. Bito no. Murag minus yung hali ng battery karon bay. Kay halos charge na. Oh, di ba? Katong ang mga battery karon bay, aha naman lang gamiton bay. Murag maglisyo na sa sa kuan na lang. Oh, sa mga remote. Ay, maabot ang panahon na lang po yung charge ng remote na lang. Remote ng charge na lang. Ha? Kamatay gining kuas bateri ba? Pero bateri sa kyan permi. Di ba? Oh, pero charge ng gabi. Og akong tubag daw. Tanod og dagom. Oh, undo daw sa buhok. Tingnan nga. Akong tubag daw. Asa imuhang tigmo. Kay. Kanon nga pog sudan.

Akong tubag, galong sa imo ang tigmo ka. Dalan. Dalan og sakinan. Ya pagyod. Lang tubag ana lang kay sinugba og sawsawan. Wag ni namin sinugba og sawsawan. Labi nag na sili. Og way sili wag ni lami. Pero og nay sulom des inyo ha. Iguman ang sulom, ipusa dito sa usawa mo. Halang yan. Halang yan po. Akong tubag. Long anak. Imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anak long. Bingwit og isda. Lisod po, bingwit kag isda. Lain na mga suba karon kaya magkubit ni mo kay diaper, panty liner, napkin, silupin, anong isda ni? Nanas ref. Akong tubag, balong anang imong, dig mo, oh. Clutch, clutch og accelerator. Mundoy sa buhok. Mundukoy. Mundukoy parang langit, no? Dahil mukanta ko dahil. Kasi mga title, sir. Kanang mundukoy. Mundukoy. Kanang mundukoy parang langit, no? Kanta ko dai. Zaman. Kanang ulan. Wa may ulan diri, sir. Ulan ba to? Ay. Og wala dai kanang kuan na lang. Usa, kanang walang masisilungan. Ikabalos na ito. Inundong ko atong driver's bus may galag. Oh, dito sa terminal paggawas niya. Dali para. Ay, para, di man ni para Dabaw di ay. Para Cagayan man ni. Pagdaog, ano din yung driver? Takarag sa kayo. Di mo basag title? Title yun. Signboard mo. Title. Muna, taka lang sa kayo, di mo basag title? Akong tubag long sa imo ang tigmo. Milk cutter og coco. Piyuto. Napoy tao may galang at apulang kay mga milk cutter. No? Ilang coco, lain na kita naon. Ha, mura nagbutas lubi. Akong tubag long. Cellphone og load. Gikan daw kang ani sa Sikihor. Kumusta man mga taga Sikihor? Og direkta may gala sa tuang lain pang pasiaw. Kato may gala or gikan daw kang bin. Gikan daw kang bin may galas bugo. Bay balong. Unsa may imong pangandoy pagdako bay? Ay ako bay maningkamot ko bay. Makwartahan para mahimo kong milyonaryo. Mao ba kuyawa no? Ikaw pod bay? Unsa may imong pangandoy pagdako na to? Og ikaw maningkamot ka nga mahimong milyonaryo, ako maningkamot ko magkapalit kog pusil. Oy unsaon man pud nimo? Tuliso na ko mga milyonaryo. Lagi dayo. Ningkamo ta, wag ya po tayo paing na. Wag ya po tayo paing na. Tulison, ya po tayo mga maldito. Nala, sige. Long akong tubag. Anang imuhang tigmo. Hmm. Ang tubag anak kay
sundang og sa kuban. Kami sa una, may sa kuban ay. Pagka umagamit, balandra na. Ay magginanghaga. Samad. Ay magginanghaga. Samad. Okay, dito tayo may gala sa tuang nasayod. Bagamu. Nasayod ba mo may gala? Ah, ang ato ang which organ cannot okay, unsa kuno nga organ may gala ang di magkabati og sakit? Ah, organ sa itong lawas nga bisag imong bungkagon, imong tusnok-tusnokon, di gid siya magkabati og sakit. Matod pa din eh, ang atong utok or ato ang brain.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibatigod ko ng usahay, ang akong biktimo, kaka, hindi ko gusto nga mag-insin ko ka mga para sa iblag nga gasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng herbal capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gimintin o dagan kasing salamat lang at si Aileen sa iyang product. So, si Dina Adianosa, agayo ko din sa Purok Do, yes, Poblasin, Gidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi nagyod. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to my gala. Diyos ito ang pagpataguman. Ayaw mo nang mingan nga, bay. Mingan nga, bay. Ang kamit bito, bay, kay murag kining crispy pata, bay. Pero ang asawa kay murag tinapa. Sardinas, ablihan lagwa nilain. So, ay ka ba, kay kanan imong sardinas, litso na nasoban. Ayaw ka. Ah, kanan imong ang sardinas, litso na kang pre. Ayaw. Pre, litso na pre. Long akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ang tubag na kulong sa imong tigmo. Kay nanani. Akong tubag anak balong. Kay bra. Ayaw. Oh, wa kay dugha magbra bra ka wagi. Ayaw. Katapos ang ibili, may galas ko rin mau zero. Ah, kumpleto na ha. Lahat ng oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Salones na sabon o happy weekend.
6: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Balita!

0: Tak na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG, uguban pa sa mga

0: ko si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga buti.

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
2: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: kinahanglan. Extra ang anda.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka direkta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatlor kay pres ko ah. Kang ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what a-
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray!
9: Sakit na ng katawan ko.
10: Wait lang sa orders po!
11: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan!
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ang radio program Democracy in Action maoy mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nagapalibog sa katawhan. Usay on sa in-depth commentary and analysis ni radio commentator Bob Galero. Ang Democracy in Action radio show namugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at Bang sa Galyares Memorial Hospital. Park Ango Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dinhi sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at Bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sangang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Alturas. Sa Galyares Street at Bang sa Ramiro Hospital, Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.

May gala, kumusta? Welcome sa Atalmanon Democracy in Action. Kininaw sa mga inyong higalas, kanginan si Bob Galera, magiguban kaninyo sod sa 30 minutos. Maghisgot na usitag mga katikaran din sa itong palibot. Welcome sa Atalmanon Democracy in Action. Adlaw kita karong Sabado, Hulyo 11, nining tuig 2026. At ang ikaw, Mandirestong Borga Center, si Barangay Kagawad sa Dao, Engineer Jerry Cajes. At ang mga pagdibaya sa itong mga radio listeners, sa itong mga online viewers, mga bulanon, mayong palis niya kaninyo. At ang sab, i-shout out din he, at ang mga amigo niya sa City Council. Kanhi City Councilor Jonas Rebelcatso, Majority Floor Leader Jose Plongplong Ringka, City Councilor si Idi Burha o City Councilor Tim Butaled. Maying hapon di kaninyo. Ato sa tibayaon din ni atong batanong mayor dito sa Lungsod sa Itape, Mayor Cariboy Munilias Camacho, Vice Mayor Casision Camacho, EBC Federated President Sidon Carizo Munilias Camacho Deport, mga membro sa kanyang bayan o si Ma'am Teresa Munilias Camacho, Municipal Administrator. Diri sa Lungsod Dagohoy, atong amigo niya nga Mayor Moloy Apat, mayong hapon di mo diya Mayor, mas mayong atong mga mag-uuma diya sa kinini ang Dagohoy, kaya nakatanom na sila, gumikan kay doon na sila yung mga irrigation facilities dito, dakong sapa dihat dito, suba. O gato sab shout out din he. Ang atong batanong mayor dito sa Lungsod Danau, si Maria Celeste Sipidosa Lerion o si Mayor Vice Mayor Joe Sipidosa nga ilang gisaulog ang ika-65 katuig nga founding anniversary niadtong nilabay nga Biyernes mga igsoon o niya itong nilabayang Huwebes. Congratulations ninyo mga igsoon, doon na tayo gi-establish ka contact ini, kaya ito itong isabo to. Ato pong isgotan kining ga-alintabong isyo ba katobi taong gi-blisingan gi-turnover nga 800 million pesos nga kayakay irrigation impounding irrigation project dito nga nang leaky ang mga kanal dito. Ato na isgutan kay mura mo itong imandar tos gobernamentado nga ipainbistigar ne. Gani mong project gay padagan ni sa National Irrigation Administration, 833 million pesos, close to 1 billion. Unsa gud ning kalakihan eh? Ila to ning wajer. So, muraga failure tong connection makigsonan, basig nun to yung lakaw to. Bueno. Samtang sige pag kiring-kiring yung kontak ni Barangay Dao Councilor o Engineer Jerry Cajes, kamulos at narinig kamuhang sa matong sikutanan. By the way, di ay, mura man o dili na mapugngan makiigsunan kining barangay o giski election karong November 2. Huy gotodo na. Morning, ato lang pahimangno sa itong mga barangay officials, apil ang mga iske, nga dugangi pagkakoge ng inyuhang pagpangalagal sa mga tawhan, kay musalida rabo magbalik. mga panya mo, at least, nga doon na mo'y diga ba nga inyuhang accomplishment. Gawas ni Councilor Jerry Cajes kay
Way ikasaway at mga katauhan da sa barangay Dao kay Kugihan eh. Dili lamang siyang pagpangalagad sa barangay isip konsihal kun dili apel ang simbahan. Kay usama ni ka relyoso ni si konsihal Jerry Kahis makaigsunan. Mao ni nga sa akong balanse dili kayong gadayag tagpuan sundang ini eh. Murag sayon kayo ang re-election bid ani. Di ba? Ato makatawas Dao. Sweet mo sa serbisyong tonay sa atong amigo nga konsihal Jerry Kahis. Anyway, mga ikson, nibisita din sa atong probinsya si Presidente Bongbong Marcos. Kay siya maoy ni Grace. Siya maoy gadas gadakin tayo sa bida pag blessing, pag subo, pag turnover, pag tahan sa kaya kay small reservoir impounding project dito sa Kayakay, barangay Kayakay sa sakop man ni sa Alicia o direnapita sa mga silingang barangay sa lungsod sa Mabini. Kining maong higante nga irrigation facility, ni kantidad kining 833 plus million pesos. Sa kadako nining maong kwarta, nagigrapat nining maong irrigation facility, gi-implementar kini ubo sa National Irrigation Administration kun niya. Okay? Kini maong project na himogso ne. Niadtong 1919, part of 1918, 1920, and 1921. Dili na na magkwenta makaigsunan kinsay mga sitting provincial officials ni adtong panahuna. Na consummated among project og ang di undertake sa maong construction ang usa ka Cebu base nga construction company. Karon pila ka tuig na man ning kumbate ning parjika na eh. Na turnover ne niadtong nilabay nga pipila ka semana 2026. Karon ang atong presidente Bongbong wa masayod ato ang mga sitting provincial officials has no knowledge, has no direct access as to the real condition sa mga irrigation facility. Diha na ni Boto kining istoryaha makaigsonan nga nangapod-pod ay ng kanal diha human sab turnover o blessing o turnover ceremony. Ni Boto ne dito sa social media. Mauna nga ni mandar si Governor Ares omintado nga ipa-investigar ne. Mauka to nga doon ay pipila kasakop sa Junta Provincial. Probably it was sa board member Nathaniel Binol acting as the chairman sa Committee on Engineering. Dito si Binlod makaigsunan, iyang yung susi dito. And there was a truth to the fact
nga nga pod-pod ng kanal diha. So, ang istorya ini makiksunan nga wa pa magamit nga pod-pod ng kanal. How much more? Kung mudagayday na ng tubig diha, nga masofen man, mahumok ba ng kanal diha, makiksunan. Ah? So, mga ng istorya ini nga by all indications, this project defeats its purpose, mga igsoon. Nga naman, nagumbago ng kanal diha, nga wa pa mo tadlas ng tubig diha. Nangapod-pod me because of the element. Ah? Tungod sa elemento sa environment. Direct hit. Kini ka na yung mga projects nga gipaagi o pagsiminto o dili matarong ang trabaho kay substandard and it is exposed to extreme heat, mubigay gud na siya. Di ba? So man ini tabo karon. Pila man ka buwan tong niagi nga na experience natong tumang kainit sa panahon. Probably because of the so-called El Nino phenomenon. So mo na makaigsunan. Unya, unsa may immediate reaction sa kontraktor, ilang gidali-dali girehabilitate nila. Gipadalhan dito mga construction materials, materials gihagbungan nila og bato, semento, kabilya. Di ba? So, mana ini tabo di makaigsunan. Substandard ang trabaho. Gibutangan na siguro nagkabilya, I should say, gibutangan na siguro nila na og kinini ang hollow block. Gibuhusan nila mga minasa. Period. Ah? So, mga na din makiigsunan ba nga sa dili paunta, himoon ang blessing and turnover sa usa ka higanting proyekto. Inspeksyonon una sa taga niya ang tanan mga lateral lines ultimo dito sa center part sa maong project. Kung wabay nga liki diha aron matambalan dayon nila. Pero wa ni mahitabo. Mga igsoon. Ato bitag ipangutanan ni atong mga junior reporters na to. Alindoy Dora, Debris Ponte. Dito man ni sila. Pag blessing and turnover dito. Dito sa Bongbong Marcos, atong presidente. Gitsik ba ninyo kinsay contractor ini? Waas na kahibaw. Kontaka ng NIA, ni amang regional office din sa Tagbilaran. Kontaka ng NIA, ipa-determine diha kung kinsay contractor ane. If you have the name of this contractor, kuang address, kaya tuon na to na. Giunsa nila na pagdigamon ng project diha nga hilaw lata man. Agrabyado ta ini mga igsoon because we are part and parcel ini mong project. Buhis na to na. Di ba? Asa ba ning buhis na to paingon?
naa sa atong nasyonal nga panudlanan. Gibahin-bahin nila dito. And part of our taxes goes to niya. Maunay nga, interesado tamahibaw, kinsay contractor ini, nga nung niabot sa punto, nga wa pa ganhi maagiog tubig na nga mo na ng ilang kanal diha. Taka Cebu ng contractor ane. Ah. Subaya dito o kining kontraktora ba nga Cebu base, sila ba yun actual nga ni-perform sa construction or ilan gipa-subcontract? Teka ng subcontractor, taka din ni man sa ato, of course. Ato na. Lisaw daw pagwag address sa contractor nga dito Sugbo mga ison. Manay da kong diferensya ini. We are hoping against hope. Nga ang isa ko na palaluigan is not enough pagpada dito mga lawmakers sa ilang investigation. But they have to invite the contractor. They have to invite kana mga engineers diha sa NIA. Importante sila. Their presence is bire-bire. Importante ilang presensya. Aro makapanubag sila. Sa mga pangutana, nga no, niabot nining punto nga wa pa ma agiig tubig diha kanila makanal nga dagmok naman mga igsoon. Kay mahimo ning president sitting kung magkyog po sa atuang mga sitting officials, mga kaigsunan. You can just imagine close to a billion of pesos, 833 plus million of pesos. Unya, raba, unsay mga nigawa sa media, diha, sa social media, si Aris Umintado ilang birahan. Ah. Siya may labot ni Aris Umintado, kaya itong gobernador. Kanang maong project was implemented before 2022. Ah. Si Aris Umintado, ni assume sa iyang pangutanan isip gobernador, niya itong July 1 sa 2022. Kana maong project. Kano sa mga start na, lahi pa ang nangalagad sa probinsya, mga igsoon. Anyway, that's politics. Naibawan ng puta. But for us people who are educated enough, naibaw ta kinsa ang mga sitting officials na itong panahon ngagi trabaho kining mga project, mga igsoon. Money dapat himoon taga niya. Ayaw mo pagmika diya, sir. Ayaw mo pagpitok-pitok na inyong kalimutaw diha. Inspeksyonan ninyo una before most schedule mo o blessing and turnover. We are not lecturing you, but we are just reminding you. Kay kami, mga Llanong Lungsuranon, apel mis papel. Sa pagpundo ni anang mong project, kay kami gabayad sa mong buhes. Muna-muna na mong paningkamot, bayad sa buhes. Ultimo sidula, mulo ka ta. And yet, matapok ng kwarta mo, so dito na sudnon nga panudlanan. Unya, money ang apelido. Pagtarong mo, taga niya, di mo magmika, di mo magpitok-pitok sa inyong kalimutaw.
as kang ngilngigan ng kalakihan ninyong gibuhat. Ah, maangin pang mga present sitting provincial officials. Ngawa sila'y parte ni mong project kay ang previous pa nga sitting officials maoy. Doon ay access ni mong project. Kanang kontraktor ta ninyo ba? Kanang kontraktor nga awardan nini mga projects funded by niya. Katumang kontraktor nga tarong. Dili itong kontraktor nga korap kay maapiktahan ang mong project. Maapiktahan ang project. So, mao na makaigsunan atong paabuto ni. Atong siging-sigingiho nato ni Board Member Binlod nga mo report sa iyang committee sa iyang findings, sa iyang investigation dito sa Kayakay. SRIP project mga igsoon. Atong tanawon og appeal ba siyang committee nga tawagon tingin taga niya og ang kontraktor. Aron muhatag sila. They have to shed lights. They will be given enough opportunity to explain nining maong irregularidad mga igsoon. This is irregular. Di ba? Wa pa magamit, guba na. Usa may atong i describe ni mga tawhana. In good faith? No sir. I don't think so. Mga igsoon, kini bang plitihan sa atong mga sakyanan? Ari taon na tricycle. Ang tricycle operators and drivers ni petition dito sa guni ang panlungsod. Ang ilang prayer is gumikan sa pag-spike, pagsaka sa gasolina. Enough. It is also fair para kanila nga maningil sila og taas-taas pod nga plitihan. Gumikan itong pagbuto niya itong Pebrero sa gira dito sa Iran. Gipaminaw sa sagunay ang panglungsod o ni give in ang sagunay ang panglungsod sa ilahang hangyo. Naningil sa 20. Di ka pareho na pa ibang tricycle driver ng mga kulukoy pag-utok na ibang 5. Sige na lang. Pero karon ka na, linaw-linaw naman dito, ni cascade naman, ni os-os ng presyo sa lana, gasolina. Gani karon ang unleaded is 71 pesos and 80 centavos. Ang regular gasoline, mas lower pa. So, ang riding public sa Tagbilaran, sa tricycle, mao na pod ang ni demand sa sagunay panglungsod.

click sa 15 pesos. In other words, doon na na semblance of approval sa committee ni Edi Borja. So sa ilang sunod nga sesyon, i-report ni Consal Borja ang iyahang findings and recommendations sa maong hearing. After which, mupasar kini sa resolution approving the lowering of tricycle fares from 20 to 15 pesos. Mapirmahan na ni Genia Patong Mayor kining mga resolution diha na ma-satisfy ang element sa mga resolution nga 15 pesos na may bayranan sa plitihan sa tricycle. I suppose makaigsoonan nga why may alkansi ini. Di ba? Dili malkansi ang mga pasahero, di po magkaganan siya ang tricycle operators and drivers. So ang equation diya is understanding between the tricycle operators and drivers o sa mga pasahero. Kay Ponponay, o mo spike na po ng presos gasolina, muhangyo sila dito, paminahon man na. So hopefully, nga, matapos kining maong episode, ang LTO, Land Transportation Office, nipagawas na siya, sila og warning sa mga motorbike riders o uban pang mga public utilities nga sa buwan sa June o August, they will be coming to Bohol and implement the intransigent way sa traffic rules and regulations. Number one diha is kumplitong papel ang motor, ang mga four-wheel vehicles, kinahanglan nga dili expired ang registration. Dili expired ang mga driver's license sa mga drivers. Nobody is allowed to drive motorbikes or four wheels without legitimate nga driver's license. Gawas pa niya na nga ang tanang mga motorbikes why mga improvised attachment kung dili ang originality. Ang mga original yung mga accessories must in place. Kana mga improvised nga mga trambotso. Ah, kamong dunay gipang retoke ng inyong mga trambotso diya, sir. Pang gub-an na ninyo, ibalik to original. Kaya di mo ka-ipsot. Dagko na bagyo niya ang penalties mga ison. Ranging from 10,000 to 20,000. Asa mo mo nangkoy ng kwartaha. Mga headlights ninyo, brake lights. Kanang samin, leap and ride. Mausap diri sa mga four wheels. Aron malimpyuhan ang atong kadalanan niining mga badlungon nga mga motorbikes, drivers, riders o kining mga four wheels nga mga sakyanan. On helmet law. Karon gitolerate pa ang maggamit na ng mga daily standard type sa mga helmets. But by August, katunag yung standard safety helmet with ID.

0: ICC markings, mao na gyud ang gamiton. No ifs and no buts. Di na nadawato na, sir. In fact, doon ay pipila ka police this Bohol. Ni undergo na kini sila og training. Kinigitawag sa LTO og deputization. Deputization means nga ang police ang authority sa LTO. Has delegated to the local police. The police can issue TOP in exchange of driver's license in the event nga doon ay mga traffic rules nga na-violate mga igsoon. So, mga na diha, ato lang recap ni din he, iawat that we can help matabangan na to, spreading informations nga to sa publiko. So, mga na yung makaigsoonan nga sa August, napamatay time. Kamong mga badlungon diha sa kalsada, your time is up by August. Kasi kadalasan, kasagaran na ba sa mga magara-garas kadalanan, kanangway mga papel. Expired driver's license, expired registration, ilang mga motor, mga igsoon, kalabira na. Kaya gipang utro, gipang usab. Kamong mga ginikanan, na inyong mga anak, sugoon ninyong palit dito Kulaporoy. Palit dito RH, Red Horse dito. O dayawis motor. Pero kanan yung anak, whether or not, babae, laki diha, why mga underage pa, you stop it. You stop it. Otherwise, do na sila yung mga consequences nga pag-atumangon. Kamo mismo maginikanan, mo'y culprit kung madiskwido ng mga anak ninyo. Bear it in mind. Kinanglan nga kita mutuman sa mga regulasyon sa kadalanan. Dili kay kita mao'y magbuot, managiyas kadalanan. We are just users. We are just users. Kung unsa may mga regulatory requirements diha, we have to follow. Kay, you and me, go beyond niining mga traffic rules, maipas patatas ta. Oras ni peligro na, ato ikaw ba diri sa itong Burgas Center. Barangay Kagawa sa Dao, at saber performer ne, o gatong engineer din itong Sibyanan, Jiri Kais, o sa mas dandan, kining inyong higalas kanginan si Bob Galero Maganayon. Bye-bye for now. Happy weekend. And may God bless our day.
1: Ang radio program, Democracy in Action, mao'y mohusay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nakapalibog sa katawhan. Husayon sa in-depth commentary and analysis ni radio commentator Bob Galero, ang Democracy in Action radio show na mugna sukad pas tuig 1990. Dinhi sa gamhanang radio station DYRD Worldwide sa Bohol sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi ni musunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials naimutang sa dalan Paras at Bang Sagalyares Memorial Hospital. Park Anggo Big Shop. Nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Doon ay mga sangang tindahan dini sa Tagbilaran City, Kalungsuras Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi, butika ng bayan. Naimutang sa Miguel Paras Street at Bang Sagalyares Memorial Medical Hospital. Adunay sagang butika sa City Square at Bang sa Jollibee Altoras. Sa Galyari Street at Bang sa Ramiro Hospital. Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at Bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo. Branded or generic medicine. Garantisado, quality medicines at affordable prices.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa, afford pa.
2: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
3: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
4: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
5: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
6: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Nusep Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Nusep Z Plus 40 with zinc agad.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Nusep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
10: doctor. Ako di ay si Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na yun akong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, mayo man siya mo nung nagsigisigin na yun inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay mayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay imnon. Pwede ra dai mo kisio ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dai inom, di nakakinahanglan mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imnon ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Strong sa una, strong
2: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
6: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka lang sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
13: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
14: PH Care!

0: Village Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine, HCI, chlorpheniamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy! What ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan!
16: Strong sa una!
17: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
4: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Mocha Frapp for...
7: Aray! Sakit na ng katawan ko.
6: Wait lang sa orders po!
8: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
8: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
12: Nahik na kay kasis. True ba? Tungod sa Myra E?
13: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
14: Hi, miss! Gandang araw!
15: Lahik ra!
13: Myra Girl Good! Ikaw sad! Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! Suway na!
16: D-alpha-tocopherol Vitamin E is the generic name of Myra E.
17: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pag yun og labad sa ulo.
18: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
19: Decongest with Decolgen Forte! Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen.
20: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
21: Alagang Unilab yan.
22: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: inon sir. Akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugat lol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nganong watay sugaron?
3: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
2: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
3: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
2: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahit ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon, aniya ang inyong anchorman.
1: All right. Mga igsoonong igala, mayong gabi Bohol, mayong gabi Pilipinas. Og sa atong mga kaigsoonang Pilipino nga nagpaminaw gikan sa kanang-laing bahin sa kalibutan, mayong gabi kaninyong tanan. Ako si Police Staff Sergeant Jonald Avenido. Og welcome sa usa na usab ka edition sa Ang Kapulisan karon. Karon Sabado, Hulyo 1, 2026, atong ihatod ang pinakabag-ong balita o kalihukan sa Bohol Police Provincial Office. Mga programa sa kapulisan, mga pahimangno sa kaluwasan o mga impormasyon nga makatabang sa pagpalig-on sa kalinaw, kahapsay o kahapsay sa atong komunidad. Sa dili pa kita mga igsoon megala magsugod, dago kayo ang atong pasalamat sa Station DYRD. Ilabi kang Station General Manager Sir Peter De Jarisco sa padayon nga suporta sa atong programa. Pasalamat usab sa pamunuan sa Bohol Police Provincial Office ubo sa liderato ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., ang atong Provincial Director mga igsoon megala. Og of course sa among hepe, no? Sa Police Community Affairs and Development Unit mga igsoon si Police Lieutenant Colonel Joseph P. Berondo, sir. Og sa tanang officials og kawani sa Bohol PPO. Usab atong timbayaon ang atong mga lokal nga leader, ang tanang frontliners, mga mag-uuma, mga mangingisda, mga driver, mga magtutudlo, health workers, estudyante, og tanang mga suking tigpaminaw nga kanunay nag-uban kanato matag Sabado sa gabi. Og of course akong mga kaigsoonang mga Muslim sa 13 ka Muslim communities sa Bohol. Og sa akong mga sakop sa Salam Police Advocacy Group nga kanunay nga naa nato nagkaagapay nato sa lahat ng bagay mga igsoon mga igala nga puno sila sa espiritu sa volunteerism mga igsoon ug mga higala. All right. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kaninyong tanan mga kaigsoonan akong mga kamusliman. Og andam na ba mo mga igsoon ug mga higala kay magsugod na ang atong programa. Ang inyong programa o gatong programa, no, paborito na to kayo ni nga mao ang kapulisan karon. All right, mga igsoon megala, kung ang nakabantay mo dire sa ato ang kilid, no? Dire sa ato right side mga igsoon megala, ang mga personahe kini gikan pa kani sa snappy kayo ng mga personnel sa Katigbian Municipal Police Station mga higala. All right, so ato na silang pagtimbayaon sa ato mga suking tigpaminaw. Arita magsugod ni Police Executive Master Sergeant Orasyon, mga igsoon. Alright, Master, timbaya o isibya po ang imuhang mga mahinungdanon ng mga sa imong kinabuhi, mga mahalin mo sa kinabuhi, pagtimbaya sila. Go ahead, Master.
2: Buino, mayong gabi na itong tanan. Sugo sa mayong pamatasan. Akong pagtimbaya sa amahan sa ato ang probinsya sa Bohol, Gobernador Ares Aumentado, sir. Ingon man sa ato ang abtik o kugihan, batanon nga congressman sa ato ang 1st District of Bohol, congressman Babayap, sir. Mayong gabi diha, sir. O dilip po ta makalimot sa ato ang head sa ato ang provincial director sa Philippine National Police, dinhi sa Bohol, si Police Colonel Patricio C. Digay, sir. Mayong gabi da, sir.
1: Yes.
2: O mupatigug usab kita sa moang lungsod sa ato ang pinalangga nga mayor. Mayor Benji Oliva, mayor. Mayong gabi da sa imuha mayor. O ingon man sa ato ang mga LGU staff and mga LGU tanan, mga LGU officials o mga casuals. Mayong gabi na itong tanan. O i-shoot out sab nako ang akong kauban diri sa Katigbian Police Station, si Police Major Jesus Kasipong Daplin, sir. Mayong gabi, sir. og ingon man ang atong deputy nga si Police Executive Master Sergeant Ralph Renoblas og sa among mga kabanan tanan tanan tanan maayong gabi natong tanan og ingon man sa akong pamilya maayong gabi sa tanang nagpaminaw lokop Bohol or lokop kalibutan maayong gabi.
1: Wow. Perfect kayo, no? Gawa, dyan, gitilok yun, no? Okay kayo. Salamat kayo, Master. Alright, kanipod, ang imuhang kauban, palihogog, timbaya.
3: Okay, Master. Mayong gabi sa tanan, no? Marunahurot na, og kanang kuwan sa hong kauban, no? Ako lang,
1: gitilok na.
3: sa kuwanan lang siguro, sa kaubanan ako sa Katigbian Municipal Police Station, mayong gabi, og sa akong nag-inusarang asawa, no? Sa
1: alright.
3: Nga taga Katigbian, rapod. may gabi eh. Og manggabi sa tanan, Master.
1: Alright. So, salamat, Police Corporal Babida. Taga diha ka, Babits?
3: Taga Inabanga ko.
1: Jeff, Inabanga? Inabanga. Na-assign ka sa...
3: Assign ko Katigbian niyo. Naminyo po ko taga Katigbian.
1: Alright. So, ikaw mo'y Assistant PCR?
3: Yes, sir. Assistant PCR ko sa Katigbian Municipal Police Station since 2022.
1: Taon na doon ay.
3: Mapay pag-abot po na ako sa Katigbian na timingan po na largo po ka Assistant PCR.
1: Ah, pagkabagdi ka. Alright, so kani po si Master maoy kuan diha? Maoy mespo.
2: Mespo, sir.
1: Maoy mespo. Dugay na ka diha, Master?
2: Since June 2025, gikan tagbalilihan police station. Then after sa election ban, balik ta uguli sa toang kaguling lungsod, sir.
1: Taga-diha na po
2: ta.
1: Hasta yung mohang hinigugma.
2: Akong misis is taga San Isidro sa mga astronomo.
1: Dito taga po sa Bohol.
2: Dito sa Bohol.
1: Alright. So mao ka to mga kaigsoon mga higala, no? Ang atuang mga kaigsoonan, mga personnel sa Katigbian Municipal Police Station. But before ta mo sibya ni sila sa ilahang mga accomplishments, mga panghitabo sa ilang area of responsibility, so taguti yun ako sa pag-sibya nining pipila ka mga accomplishment nga nahitabo sa atuang Bohol PBO. Alright. Balikan mo na ko ron, tataod, Master. Alright. So, mga Ikson Megala, nagpadayon ang Bohol Police Provincial Office sa ligon ng kampanya batok sa kriminalidad o guban pang kalapasan sa balaod. Base sa weekly accomplishment report, gikan sa Hunyo 29 hangtod Hulyo 5, 2026, malampusong gipatuman sa BPPO ang nagkanalaing operasyon nga nagpunting sa pagmintinar sa kalinaw o kahapsay sa tibok lalawigan sa Bohol. Sa kampanya batok sa ilegal nga droga, nakapahigayon ang kapulisan og 13 ka operasyon nga miresulta sa pagkadakop sa 12 ka mga personalidad. Na-recover usab ang 140.11 gramos nga gidudahang shabu nga adunay gibanaban ang standard drug price nga 952,748 pesos. All right, samtang sa kampanya batok sa mga wanted persons, 11 ka mga wanted nga individual ang nadakpan. Tulo niini ang most wanted persons o 8 ang other wanted persons. Sa kampanya batok sa illegal nga sugal, nakapahigayon ang Bohol PPO o 7 ka operasyon, diin 9 ka mga individual ang nadakpan. Nakumpiska usab ang 1,522 pesos nga gidudahang pusta o 7 ka kaso ang opisyal nga gipasaka sa korte. Padayon usab ang operasyon batok sa loose firearms. Diin 17 ka operasyon ang nahigayon. Duha ka mga individual ang nadakpan o 17 ka mga armas ang nakumpiska, voluntaryong gitugyan o gideposito sa kapulisan. Matod pa sa Bohol Police Provincial Office, magpadayon ang ilang dedikasyon sa pagpatuman sa balaod o paghatag sa epesyente nga serbisyo. Isip kabahin sa advokasya sa PNP na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Alright, niadtong Lunes, Hulyo 5, 2026, opisyal nga gilunsad sa Bohol Police Provincial Office ang pagsaulog sa 31st Police Community Relations or PCR Month, mga igsoon ng mga higala. Nagdala kini sa tema nga sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat, maaasahan at nararamdaman ng bayan. Pinagini ini mga igsoon ng mga higala, lagi paligon sa Bohol PPO ang pakigtambay yayong tali sa kapulisan og sa komunidad aron mapadayon ang kalinaw og kahapsay og kalambuan sa nalawigan sa Bohol. Niadtong Hulyo 6 gihapon mga igsoon Megala 2026. Isip kabahin sa pagsaulog sa 31st Police Community Relations or PCR Month, malampusong gipahigayon sa Bohol Police Provincial Office ang pakigtambayayon sa Department of Health o Dagohoy Masunik Lodge No. 84, ang Joint Community Outreach Program o Free Measles, Mumps o Rovilia o MMR Vaccination. Dito ni nahitabo mga igsoon Megala dito sa sulod sa kampo mga igsoon Megala. Alright, laing balita mga igsoon dito sa San Isidro Municipal Police Station. Matinigilok magatong tutunlan, no? Sorry kayo mga igsoon. Padayon ta, ni atong Hulyo 6 dito ni nahitabo sa lungsod sa San Isidro. Ni atong Hulyo 6, 2026, usa ka watch listed nga drug personality ang nasikop sa Baybas operation nga gipahigayon sa San Isidro Municipal Police Station sa pakigtimbayayong sa PDIA sa Barangay Kandungaw, San Isidro, Bohol. Ang suspect nga nailhang alias Bulhog, usa ka street level individual, nakuhaan o gibanabana nga 70 gramos sa girudahang shabu nga adunay standard drug price nga 40 city mil size 600, no, 47,600. Lakip ang Baybas money o guban pang ebidensya. O dito na po, dari na po ta sa Clarín, no, sa Clarín Municipal Police Station. Ni atong Hulyo City, 2026, malampusong nadakpan sa Clarín Municipal Police Station uban sa Bohol Police Mobile Force Company ang top 9 most wanted person sa Bohol atol sa usa ka manhunt operation sa Barangay Santo Rosario, Inabanga, Bohol. Ang 24 anyos nga suspect gidakop pinagi sa warrant of arrest tungod sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alright, niyatong Hulyo 8 gihapon mga igsoon, 2026 dito sa Clarín gihapon mga igsoon, malampusong nakasikop ang hiniusang pwersa sa Bohol Police Provincial Office o Clarín Municipal Police Station o usa ka drug personality atol sa Baybas operation sa lungsod sa Clarín. Nasakbit gikan sa suspect ang ginudahang shabu nga adunay gibanabana ang kantidad nga kapin 41,000 pesos mga igsoon. Ang nadakpan nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. O laing balita gyapon mga igsoon Megala dito sa Tubigon. Tubigon Municipal Police Station. Baybas gyapon mga igsoon Megala. Niadtong Hulyo 9, 2026, malampusong nakadakop ang Tubigon Municipal Police Station og usa ka 26 anyos nga drug personality atol sa Baybas operation sa Barangay Putuhan, Tubigon, Bohol. Nasakmit gikan sa suspek ang gibanabanang 7.89 gramos ng ginudahang shabu. Nga adunay standard drug price nga 53,652 pesos. Lakip ang uban pang mga ebidensya. Ang nadakpan nagatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ari napunta sa kalapi mga igsoon. Baybas gyapon. O niadtong Hulyo 9, 2026, malampusong nakadakop ang Kalapi Municipal Drug Enforcement Team og usa ka 31 anyos nga drug personality atol sa anti-illegal drug operation sa Barangay San Isidro, Kalapi, Bohol. Nasakmit gikan sa suspek ang gibanabanang 12.29 gramos nga ginudahang shabu nga adunay standard drug price nga 83,572 pesos. Ang nadakpan mag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165. Okay. Ano po ta? Murag last na ni, no? Ang Sagbayan, dito sa Sagbayan, Municipal Police Station, Baybas gyapon mga igsoon mga igala. Ni atong Hulyo 10, o gahapon pa ni naitabo mga igsoon mga igala, malampusong nakasikop ang Sagbayan Municipal Drug Enforcement Team o usa ka 55 anyos nga drug personality atol sa Baybas operation sa Barangay Kanmano, Sagbayan, Bohol. Nasakmit gikan sa suspek ang gibanabanang 15.8 gramos ng ginudahang shabu nga adunay standard drug price nga 102,000 pesos og 544 og usa ka 45 caliber pistol og tulo ka buok live ammunition na nakuhaan pag yun og armas mga igsoon mahigala og tulo ka buhi nga bala. So saludo ta sa mga personnel sa Sagbayan Municipal Police Station. Ang nadakpan, mga tubang og kasong paglapas Republic Act 9165 og Republic Act 10591. Matod sa Bohol Police Provincial Office, padayon ang ilang hugot nga kampanya batok sa illegal nga droga og armas aron mapanalipdan ang katawhan og mapadayon ang kalinaw og hapsay sa tibok lalawigan sa Bohol. Alright, sumaw ka itong mga igsoon, mga igala, ang pipila ka mga accomplishments sa Bohol Police Provincial Office. Labing daghan ang mga igsoon, mga igala, pa na ito alang gipili, no? Tungod kay, kung atong sa tagsaon, mga igsoon, ay kaugmaan na ni, tungod sa kadaghan. Alright, sumaw ka itong mga igsoon, mga igala. Atong tanawon dire, ako naabay nananaw, o naagin ni tanaw, no? 7 million kabuok, karami. So, saludo ta sa mga nananaw dire, mga igsoon, mga igala. Palihog kong share ni ining ato ang live karon mga igsoon, no? Aron daghan pa nga makabalo, daghan pa nga makasayod sa mga panghitabo labi na dito sa lungsod sa Katigbian mga igsoon mahigala. Okay, balik ta dere sa ato ang mga bisita mga igsoon. Si Police Executive Master Sergeant Orasyon og si Police Corporal Babida mga igsoon mahigala, ang mga snapping nga personnel sa Katigbian Municipal Police Station liwat sa ilang hipe. Alright. So, mga igsoon, mga igala, alright, Master Orasyon, kumusta ang lungsod sa Katigbian?
2: Sa makausap pa, may gabihin natong tanan, ang lungsod sa Katigbian karon nagpabiling hapsay o malinawon, o kiniubos sa ato ang panglimbasog sa pinangunahan sa ato ang uptick o kugihan nga hipi nga si Police Major Jesus Casipong Daplin.
1: Daplin? Daplin to niya, Daplin, no?
2: Daplin, sir.
1: Oh, nindot na kay Daplin. Alright.
2: So, atong ipukusan kining pag-timan aning illegal drugs, kaning mga wanted persons, community disputes, o sa pagkakaroon kining school zones for anti-bullying and children protection, sa mga hinoon, wala man po yung lawful assemblies sa ito, wala man po yung assemblies. So, we uphold right to express ensure peace and safety, road safety. Sa mga road safety, sa ito ang mga naggamit o mga sakinan sa Katigbian, kanunay hindi natong ipainumdum, dili kita mo hunong nini, kanang proper use of helmet during motorcycle riding. Okay. Usa gina sa makatabang natong tanan, dili kayon nga para sa police lang ha, kay dili na to ikalimod nga sa adlaw-adlaw na to nga checkpoints naagyapoy ato ang ma-citationan nga dili gyud mag-helmet. So amo ning gibalik-balik dinhi sa Katigbian Police Station para gyud sa ato ang safety sa ato ang mga kaigsoonan labi na sa mga Katigbianon.
1: All right, no? Pagka ninduta, salamat kayo Master, no? Ang Katigbian na para sa wakasayod, no, kanay mga nananaw nini na wala ka dili taga Bohol, no? Ang Katigbian pila ka barangay?
2: Ang ato ang lungsod sa Katigbian, chief na atay 22 ka barangay. Lakip na ang duha ka poblasyon niya na.
1: Okay, so
2: 22
1: ka barangay ang Katigbian. Ang mayor niya si
2: ang atong pinalagang mayor karon mao si Mayor Benji Oliva, sir.
1: Oliva. Oo, di ay kinaman din siya yung Facebook page, no? Na follow ko niya.
2: Oh.
1: O katong mga wala ka follow mga igsoon, follow na. All right, so Katigbian, no? Ang sa akong pagkuan ba? Ako ang correct me if I'm wrong. No, ang Katigbian, ako jung gi search ba. Nganong gitawag siya Katigbian? No, kamo kataga do, taga PNP mo unsa may inyo hang na research? Kasi pareho ra dita.
2: Sigun sa ang nahibawaan, walang pagkumasayop. Ang Katigbian, ginganlan nasa from the word Katigbi.
1: Alright.
2: Okay, tungod atong, sa unang panahon, during World War II or pre-World War II ba ito nga, ang mga foreigner siguro nga madong dito sa area, manotis nila ang bisag asang napita sa barangay or sa within municipality kati daghan ang katigbi.
1: Daghan katigbi.
2: Oh, mo siguro nga.
1: Mao po na kung na, na research.
2: Nakuha nila ang katigbi.
1: Mao gyud na katan ay. Oh. No, niya ang katigbi unsa man siya kanang nay sagbot na o buwak.
2: Sagbot na siya nga murag murag ituring po na nato nga buwak kay kanang iyahang buwak sa og muguwang natong iyahang mahimong bunga. Mo po tay gihimo nga rosaryuhan sa una kung gitugihan to sa mga
1: o. Na pa na ron.
2: Nagi-preserve na sa atoang lungsod o karon sa pagkatino na ganitay gitanom ana sa atoang kanang
1: station
2: diri sa diri sa demo farm sa
1: Katigyan o kay
2: naka-notice po ko ana diha dot mismo sa in front sa municipal building sa Katigbian nga na di Katigbi dito nga nakakapang plants so.
1: Perfect no mao din gitawag siya Katigbian
2: yes
1: kay from gikan kay daghang mga
2: Katigbi.
1: Oh, mao to mga igsoon mga gala no sa trivia to no sa inyo ha. Ibutang na sa inyo hang kon mga igsoon yung mga talaan na gitawag siya Katigbian tungod sa tanom na katigbi. All right. So para po sa wala kasayod sa atoang ano, sa wala kasayod sa atoang mga kaigsoonan na naminaw karon labi na katong mga Muslim no. Ang Katigbian na diha makita na nato makita sa poblasyon, poblasyon 3 ba na?
2: Poblasyon.
1: O poblasyon 1. O poblasyon 1 mga igsoon mga igala ang Grand Mosque, oh, Grand Mosque sa Bohol. Meaning ang pinakadako nga simbahan sa mga Muslim makita diha sa
2: poblasyon.
1: Poblasyon sa Katigbian. All right, daplin ra pud kayo nang kasada.
2: Poblasyon magana niya poblasyon Miste ang usa. We assume nga poblasyon S na siya kay
1: poblasyon S
2: pero ang term nga gigamit is poblasyon.
1: Poblasyon. Oh, poblasyon mga igsoon mga higala. So kinsa mga tong mga kapatid nato na bisita, pwede mong mo dulong dito mga igsoon mga higala, daplin sa Guinness Kasada. So inyo nang kumudong mo og Chocolate Hill sa Carmen, maagi ana ninyo. So maagi ana ninyo. O bisan og di mo Muslim, pwede mong mudua dito mga igsoon mga higala. Si Kwan, si Police Corporal Babida, kanuna ning tuwa dito every Friday. Yo Babids,
3: si Kwan, kana ako po na designate nga sala ang PNCO po dito.
1: Oh, mao di ay.
3: Ako may nag mo na mga activity po sa police nga nanginahanglan nga di makayag nag police ra, mo sampit po ko sa ato mga uptick nga force multiplier nga mga sala ampon.
1: All right, so mga SPAG. Oh, mga SPAG. O para sa kasayuran sa uban, we are talking of SPAG, no? You have made mention a while ago the word SPAG, no? Salam Police Advocacy Group. This is the only Muslim organization created by Philippine National Police through Salam Police Center. Mo nang naagyo na sila, no? Nagserbisyo sila kagapay sa police nga puno sa espiritu sa volunteerism. Volunteer gyud na sila, wala na din ang masuhulan, no? Kaya mo po na ilahang gusto. Alright. So, thank you, Babids, no? Thank you sa imuhang pag-remind. Unya, ang nagdumala diha, kinsa man?
3: Sa
1: kuan? Kinsa may tag-iya na? Oh, I mean, ang nag-kuan?
3: Nasa itong kuan? Sa...
1: nagdumala. Diba si kanang masjid diha, kasimbahan?
3: Si retired general, kuan?
1: So, mga ikson may gala, no? Usa ka retired general. No, shout out dai sa ato ang regional SPAG president, no? Si police retired police brigadier general Junas Khalid Muntaihok. Sir, no, kung naminaw man kakaron na i-share kini, share kini ng ato ang kuan kay naatay ani daghana no, 12 million na nanaw nato mga igsoon ng igala. All right. Okay, kumusta master? Kumusta ang peace and order sa Katigbian? Peace and order. Kumusta diha sa Katigbian?
2: So, sa ako, nagikain ko, no, ang peace and order situation sa Katigbian, nagpabiling hapsay o malinaon. O, kinigumikan sa mga panglimbasog sa ato ang namunuan sa lungsod sa Katigbian, pinangunawahan sa ato ang pinanggang mayor, Mayor Benzio Oliva, o ingon man sa ato ang hipi nga si Police Major Jesus Casipong Daplin. So sa atong pagtinabangay uban man sa pag implementar sa ato ang national o local ordinances So na-maintain gina to nga hapsay o linaw ang atong lungsod o maka-feel pod na to siguro ang ato ang mga lokal nga mga residents, labi na katong mga businessman nga makita na gyud o mararamdaman na gyud nila ang pulis bisag unsang orasa karong panahon na. Mao siguro pod nga murag na ngawa sa pod itong mga mga badlungon sa ato ang katilingban.
1: Nindot nang inyo adi ano kay simog labay diha muagi ko ka muli ko ba talibon. So ana ko diha muagi. Kapag nindutan na hapsay na, no? Hapsay kayo ang katigbian, no? Unya murag bago po mo station o police station.
2: Oh, adtura na actually adtura na last year. Last year na turnover pero karon pa jutang bag-o po mga almost 1 year pa ta usa nakasugod. So na ta sa bag-o nga police station karon. Ako din ang ipahibaw, no? Ako pahimuslan na lang ako ng gayuna.
1: Sige, go ahead, master.
2: Ang uban po nato nga mga kaigsunan nga mo dili mo gamit sa ato ang telepono, mo ditso sa ato ang police station. So, kanang naanda na itong police station sa una, dili na namao kay ang nag-based na karon ang forward base na sa PMFC. So, nanata sa bagong police station karon doon lagi hapon, nara sa likod. So, sa entrance na, gym na, dayon.
1: Pero nanay ko ang signboard.
2: Nanay signboard. Ingon man ang PMFC, nanay po sila ibutang nga signboard dito, sir, nga. Mawadyo dahil ang unit. So, hinoon, dili mo po ta magkawa kay giyahan mo po ta dito. Giyahan po ta sa
1: man. Nanay ko ang nanay PMFC
2: niya. Nanay forward base nga itong ibutang sa itong provincial director diya, sir.
1: Usaka team.
2: Usaka, ay may mga usaka company siguro.
1: Usaka company. Nindot kayo kay kanang nanay ko na.
2: Dako sila o katabang po sa ito ang security and safety sa itong lungsod.
1: Kompleto po ng ilahang patrol car.
2: Karong bago na ko nakitaan nga patrol car pero di ko sure og ato ba to dito magmen basi tabok-tabok ra po na nila tong to pero naman po ta nga mo o supply nila o unsa ilang needs nga kanang in terms of kanang transportation andam po ta sa pagtinabangay o bisag mo sang orasa nga ato ang need nila nga atong serbisyo.
1: All right, so linaw ra no laktod nga pagkaistorya linaw ra gyud ang lungsod sa Katigbian. All right, mga atong pestorya ako na si Babid daw eh. Sige na nag-smile mga isang may gala. Oh, Babid, sa... O sa may imuhang mensahe no, sa atong mga atong mga sukindig paminaw o gatong mga kaigsunan nga mga o sa taga-tawagan ng lumulupyo sa Katigbian.
4: Katigbianon.
1: No? O sa may mensahe ni mo sa mga Katigbianon para ipabilin, mapabilin no, ang kalinaw ug hapsay sa inyong lugar.
3: Mayong gabi ipag-usab no. Ang mensahe lang ako sa atong mga lumulupyo sa Katigbian no, magpabilin lang ipunta nga musubay lang ipunta sa atong mo maintain lang ipunta sa kanang unsa gyud atong ordinansa mga local nga mga national nga balaod para hapsay gyud ang atong kuano walay mga kagubot. Kay so far pod na assign po ko diha sa Katigbian. Wala naman po yung mga dagko nga mga kriminalidad po. Yamara to.
1: Yamara to. So, wadyo ka kalusot. Taka-istorya ka.
3: Sabi na ako. Na-appeal ko dahil.
1: Oo. Sige, magag-smile. Matanong master wa. No? So, pagka ninduta. Nagasalamat sa imong mensahe, Police Corporal Babida, no? Soon to be Police Staff Sergeant. No? Alright. So, ini-obvio, no? Kasi makatubang nini. Unsay... operational accomplishments sa Katigbian Municipal Police Station from January to present. Unsay mga operational accomplishments, mga accomplishments ninyo? Murag na ako'y nabasa diha nga nakatala gyud. Bali ako nung basa na bi.
3: Mayong gabi no, ako agi siguro ni turno ni. Murag na ako ang listahan so sa buwan sa Enero hantod karon sa Hulyo natay na dakop pinagi sa warrant of arrest ano tay upat no upat ka
1: warrant of arrest
3: upat ka wanted persons nga gi dakop pinagi sa warrant of arrest
1: kaunsa man na sa scope ana January to present
3: karon sa July.
1: All right, so upat
3: no na tay acts of lesive business.
1: Acts of lesive business
3: o nasa
1: kanang mga buhat sa kaulag
3: oh
1: delikado na.
3: Mm-hmm. Kanana po tay usa ka kuan ista tutori rape.
1: Is a tutori rape. Rape.
3: O sa RA11648 po.
1: Mhm.
3: Nya sa naputay kuan no sa violation po sa section 7 sa RA9175 so kanang na ay
1: 9175
3: joint po ni siya. Dapat tayo sa kanyo Anti-Carnapping Act of 2016 no. Joint po ni siya gikan sa atong kuan no sa PIO siya no sa atong kuan joint po na siya. Kay na po na sa atong area ng tawhan na ni tapos siya na mo matong gi-joint po na mag kuan po no. Ya sa arrested persons po na to. Napot tayo kuan natay pito siya no. Sa kuan ni siya kanang na na kuan niyo ni na dakop ni siya sa na uban ani sa
5: police response
3: og sa Hartford South pod dili na siya ingon nga
1: wow.
3: Wanted person no sa usa po ta sa natay usa sa RA 7016 kare sa duha sa bawsi murag
1: bawsi duha
3: bawsi duha murag ubay ko ni atong bawsi pod gamay sa katigbian po no
1: daghan po diay
3: tapos pod ni sa paspas po nga response po sa kuan po dito kay
1: sa BNP.
3: O maabtan po namo upod ba di ko ning madugay kay dayon ba. Maabtan po namo ang mga nagbuhat po ba di na gani kalakaw layo gani.
1: Mm.
3: Unya na po tay
1: nakuha gyud ninyo ang serbisyong mabilis.
3: Dapat tay usa ka kuan sa no sa violation of section 77 sa PD 705 no da kanang kuan po ni sa idubanan po ni sa atong abting nga taga DNR. Joint po ni siya.
1: Unsa man na nga PD 705 kato na mga sinso
3: sa
1: kahoy
3: tugas na nag nagtransport siya o tugas nga mga walay permit gani mga kadlawon dako po para lipat-lipat kay gato sila natog ang mga tigban
1: kay gabi lang ibiyahe
3: kadlawon mga lang
1: kadlawon no kamo opod opod
3: o di puliting mata dai gato sa katog na ting mata
1: din wala sila kay baw nga na pay mas igmat nila no
3: sa usa po sa frustrated homicide og isa ring sa arena ng 65 sa atong illegal drugs no.
1: Wow. So mga igsoon migala no atong nadungog ang grabe kadaghan ka mga accomplishments ang nahimo nila. Mga bugat pagyud mga igsoon og mga higala bugat no? Bugat mga igsoon. All right. No, unsa may inyong mensahe sa mga tao no nga nagplano og pagbuhat sa mga paglapas sa balaod? Unsa may mensahe ninyo? Ata manguna ni Master, so yung mensahe ni mo nila, Master.
2: Sa mga
1: plano pa.
2: Sa mga nagplano pa diha, diha sa labi na sa atong lungsod katibian. Ayaw na lang jud diha sa katibian. Kay madakpan jud mo. Ayaw lang jud.
1: Sigurado gyud.
2: Sigurado jud madakpan mo kay. Dili ang pulis sa katibian mangko dili lang ka kanang inyong nakita nga kami. Kun dili ang tibok komunidad sa katibian nga nag ni tambayayon sa police station kay ilang nasabtan ang ato serbisyo.
1: Wow.
2: Sumutugan so, na sila kutob sa ilang manonaan nga dili na maayo na inyong ibuhat. Mabot yun na namo. So, pangitan lang mo laing lungsod nga dili dihas katigbian kay madakpan lagi mo. Ingon na kabutan na mga katigbian.
1: Wow. So kung gusto mo ng plano, gusto mo magpadakop, tungtong mo sa katigbian. Snappy kayo ng atong mga personnel, no? Sa katigbian
2: ako sa bubong i-remind eh, no katong mga ato ang mga yanong katigbianon labi na sa itong mga barangay officials nga dili ta musugot anang himuon tang taguanan sa mga wanted persons no so wow. Mao to sa diin kanunay matamo tambong ubadak nga si kinsa katong mga bagong lumulupyo nga dili tagatua nga og nang minyo og tagatua or
1: correct
2: or tagatua nga nilakaw niya karon ni kalit pug bulho dia sa ato long time ago so atong i-report na sa ato ang mga authorities kay wata kay bawo nga wanted din na dito sa ilang lugar nga gigikanan mao nga ning balik sila sa ato ang lugar so dili ta musugot kay karong panahon na high tech na ta kinahanglan mo sabay jud ta sa teknolohiya kay og wanted na siya makaibaw ta kay dunay atong i-warrant system so madakpan gyapon nato sila so atong ipabilin gyud ang kapsayo kalinaw sa katigbian pinagi sa ato ang pagpalimbaso ginubanan sa ato pagampos Ginoo.
1: Wow, pagkaninduta mga igsoon mga higala. So nanawagan ang ato ang mespo no nga tinabangay gyud mao gyud pinakanindot nga sandata sa PNP ang pagtinabangay no ay ang tao na mismo amo na imo musumbong sa PNP. Oh, nindot na nga imong istorya, Master, no? Naot na katong kana nga panghitabo, i-duplicate po na sa uban ng mga mga lain nga lungsod, mga igsoon, mga higala. So, nindot kayo. Ikaw, Pibits, nakaidugang?
3: Murag na hurot na siguro niya, sir. Kuya, dito ka na. Hot doon mo. Wala mo tayo kadugang. Hot doon mo na yada.
1: Wala na yung kadugang. Nahurot na ang mensahe. Alright. So, baka to, mga igsoon, mga higala, no? About sa kuna sikop yun nila, ubay-ubay yun ang nasikop nila may tungod sa mga nagtago-tago, no, nagtago-tago nga dakpunon sa balaod mga igsoon mga igala, wa gyud sila masipyat, no, dong sila katigbian nasikop gyud sila mga igsoon mga igala. So congratulations for that, Master and Police Corporal Babida, no. Unya, kumusta man ang atong pakigbatok diya, pakigaway may tungod sa illegal drugs sa inyo ang lugar?
3: Ano sir? Imuha naman sir.
1: Kamusta man diya ang atong mga ang drugs diha sa kuan?
2: So sa kabahin sa illegal drugs, no, padayon ta nga nakigbatok jud ni ini, dili lang kay ingon sa pag-actual sa pagdakop, kun dili focus what na nato kaning paghimo nato og awareness. Oh. Awareness labi na sa atong mga kabatanonan nga out of school youth o katong mga nasa eskwelahan karon, wala tay undang ini sa paghimo og mga simposya sa tanang mga barangays o sa atong mga eskwelahan aron lang gyud nga mahilikay sila sa kadaot sa epekto ning mga drugas o kining ingon man usab kining kanang anti-bullying sa murag nag
1: antay bullying sa eskwelahan.
2: Sa atong eskwelahan. So apil ni sa atong gi kanang agenda sa ato ang mga simposya o naning kamot kita nga dili mahimong successful ang mga dautan nga mga elemento sa ato ang lungsod. So ato kining gi pahingusgan inubanan sa atong pagkitimbayayong sa atong mga barangay officials ug sa ato ang local government unit dito sa ato.
1: Alright, alright. So, atong nadungog mga igsoon mga igala, no? Sila din, sige ni sila og kandak og mga awareness, no? Mga pahimang, no? Labi na dito sa mga eskulahan. Pila ka buok, nabay college diha sa inyo?
2: Natay college usa ka ng Bohol Northwestern College sa Katigbian.
1: No? Sa ingan? Bohol?
2: North.
1: Bohol Northern?
2: Northwestern College.
1: Northwestern. Bohol
3: Northwestern College. Simbahan sa
1: doon ra.
2: Salamat. Atbang. Atbang.
1: Atbang ra. Mao ding daghan ni nag hapon-hapon na daghang manggawas ng mga kinong mga high school na magagmay man.
3: Mga
1: kalis na rin. So nanay kalis na diha. So pila high school diha? Pila high school?
2: Ang atong high school, murag, may ubay matag high school ito. Diba, lima. Lima. Sa public. Public high school. So,
1: public.
2: Natay high school sa Hagilanan, sa Mantasida, sa kanang ani ni ang
3: sinises sa poblasyon.
2: Sa poblasyon,
3: sa Hagboaya.
2: Sa Hagboaya. So naada itay sa ikaw pa sa
1: lima ka buhok ang inyohang high school.
3: Naiduha ka na ka private.
2: Naiduha ka private.
1: Ano naiduha?
3: Sa poblasyon Wiste, sa
2: Immaculate,
3: sa Baangpod.
2: Ole Infant Academy sa Baang.
3: Ole Infant.
1: All right. So inyong ginang gihurot yung ato?
3: Na
2: ato ginang gi-maximize ni ato ang personnel ni Master para lang doon nga ma-ato na ito sila tanan o paibaw.
1: Matagal yun, no? Nya, kumusta ang kuha din na ang kuha na ito? Safer Cities Initiative, ganang Uplan Bulabog.
2: Kaning Uplan Bulabog po, mao po ni usa nakatabang na ito nga ang ato ang mga kabatanon labi na itong mga minors nga kanang mahauli doon sila sa ilang puloyanan nga sakto pa sa oras. Okay.
1: Sa naman oras ta, ang kuwan niya? Sa oras ang
2: kuwan niya? Kada gabi, Uplan Bulabog sa may alas 10 sa gabi.
1: Alas 10?
2: Oo. Kanang. So before na, prior na, doon naman tayo mga checkpoints. So, dako gini kayo katabang o mapapsay o malinaw na itong lungsod kay si dehang makakita na po sila sa pulis, agig respeto po siguro, mo sanong po sila sa ito ang mga pahimang, no?
1: Alright.
2: Kini, nahimo ni nato tungkol sa kanang dakong suporta po sa ito ang LGO nga pinanguluhan sa ito ang pinalanggang mayor nga si
1: Mayor Binje. Saludo kita sa mayor niya kay ang ila, ang kuan gyud, no?
2: Isip sila man po chairman sa Peace and Order sa lungsod.
1: Oh, nindot so, yun diyan na namin, no?
2: Daghang kaayong salamat, Mayor, sa imong suporta sa kapulisan sa
1: Katigbian. Alright, saludami, Mayor. Thank you so much, no, sa imong suporta o kanunay unta, na? Well, di maputol, no? Hangtod-hangtod. Hangtod-hangtod na, no?
2: As your kuana nga kan si Mayor nga na dyan butan dyan na kugihan kayo na
1: supportive
2: kay taas pa na panglantaw nga iyahang i-improvise ang Katigbian.
1: Atong iyan po, no?
2: Atong iyan po lang nga
1: sa mapadayon yun o matuman
2: safety and healthy
1: o tagaanon ta siya o kabaskog sa lawas kanunay o mamunay namunay importante Pibeds. O sa may mga mensahe ni mo, no? O sa may mga mensahe ni mo sa mga mga kabatanunan nga maglaro-laro yung nagkagabi eh. O sa may mensahe ni mo nila. Ito ang paminahon, mga Ison Miguel, ha? Si Police Corporal Pibida. Go ahead.
6: May gabi, no? Sa panahon sa kagabi yun, maghinahinal lang yung sarutag uli sa itong mga panimalay, no? Kay kami sa Katibayan Police Station, mukanda kami o Robin yung anak. Ana sugod ana sa last days hantod ng ginawa ma buntan ng maglawon kay kasagaran po sa uban sir sa last days nantuod na po na sila sa last days na po maro po nila ang kuan pag human na po balik na po sila mo nang amo nang alternate po ana para ma kuan gyud na mo mabadlong gyud sila kay kuno na balik na po sila nang tindahan pero amo na pong advice sa mga tindahan nito nga namo po tay tindahan nga 24 hours po dito.
1: Nagpublasyon na?
6: Nagpublasyon permit nga, to the first, yun siya nga, dilit na yun siya, biyan sa kuan, palit na lang yun, ulit na lang yun, ka kuan human. Kaya mga na yung maka kuan yun.
1: Ito, no? Ang kamusta ang kuan niya? Kanang video okay? Na ba?
6: So far, mga, naara sa adlawan, kaya nagmaninot ng tiyo po na nagkatigbian sa adlawan
1: na. Di matambang na, garami na yung mga singer na diya.
6: Oo, daghan, meron sa gabi na, kanang wala na, kay, mag-grooving na mo, mingo na, napoy uban nga mo pa, plus response po nga amo po na tuon sa
1: kanang kay luoy po kayo ang mga tigulang no matandog ba
2: na po tay municipal ordinance na nga nagregulate ana
1: mao ba
2: tama na sila alas 9 sa gabi
1: wow nindota ay asa pa man bibits apa
6: sir burma na siguro sa kasi mahorot ba
1: di ka kay kyes no
6: sige okay po na
1: okay para kay mo po kay po ning sunod unsa may kwan unsa may mga since no giablihan naman sa tuang BNP Bohol ang PCR month no unsa may mga kalihukan ninyo karong umaabo karon mo ana unsa may mga kalihukan ninyo ron
6: pag abli gyud sa PCR month to dito mi nag pag sugod gyud dito mi sa elementary no nagandak mi dito og school visitation nag nag hatag mi og mga mga mensahe sa mga kabataonan nito no nya naghatag po mi og hygiene kit dito sa Bungbong Elementary School unya pagka sunod adlaw ni ana nag motong nagkandak naming mga symposium sa mga high school
1: okay. Sa may kauban ni mo ana
6: sa atong pinakaabtig nga chief PCR si police chief Master Sergeant Sorinyo no
1: Sorinyo clear
6: Sorinyo clear
1: oh di ko na di ko sa shout out sa BKR
6: oh may di ma'am kay marag na timingan gyud nga ako may na duty ron marag ako ani mo na pud sunod di kini mahimo nga among mga symposium magwa gyud ni atong mga kaubanan nga samot ni mga babae kay kuan sila mga maestra gud yung kurso ano yung napolis mo nang kamaagod sila mo tudlo og mga
1: magilahang
6: kwangin.
1: Una nga nagpolis sila kay nagtuog makaikya sa pagtudlo.
6: Nagpolis tudlo gyapon.
1: Tudlo mo ni gyapon.
6: Nga para sa nasa nagkandak po mi og sa mo to no nag outreach program po mi magkuan mig mga masuroy po mi sa mga barangay hatag po mig mga food packs po no sa atong mga napay kakaubanan po no mga tumulupyo po no. Nya mga
2: less fortunate.
6: Oh, fortunate po sa mo participate po mi sa mga daghang mga activities sa kuano sa mga other agencies na to. Nya sa kani mga hatag po mi mga daghan man ta mga flyers atong
1: mga flyers
6: mga
1: unsa may unod sa flyers nga imong panghatag?
6: Daghan sa about sa kasi klase na ni siya
1: anti-scam.
6: Oh, and the scam, mga kasagaran mga ron, maigo sa scam, kanyang matong mga medyo idara na gamay kay murag.
1: Dali na mailad.
6: Oh, dali na kuha sa mga kuha. Ako lang i...
1: Mapauslanon po din uban po. Yan yung mga kuha, no? Sabi na ng kuha, kanang na ay singa na, kanang phishing link.
6: Oh, phishing link lagi. Mag-click sila na, mo direct sila sa sa link nga murag
1: pare-pare. Pakit on rag sexy nga forma. Click na. So na di ay sa ko ano? Sa kumpiyansa. Oh, sa paman pagi padayon na pibes.
6: Unya ko ano? Sa sa karon pud nga ko na po patay po maabot pangadaghan pa nga mga symposium sa eskwelahan nga na.
1: All right.
6: Budgeted na po na siya sa LGU. Gituro po na sa among WCPD. Murag mudaghan nga eskwelahan sa gi una na mo na ang high school po balik mi sa high school ato to mong inquire mi sa high school po tungod ato na nay bago high po nga kuan mo tong
1: pangitabo sa katong shoot shooting sa Tacloban no
6: ato na mo high school kandak mi tog visibility nya largo na po mi og
1: inyong ginang gi gituluan gyud ninyo ang mga kabataan unan kung unsay buhaton kung dunay active shooter o ganun na gyud na i kuan gyud na ayo gyud na ka kalimti no mao gyud na usas importante po no. Asa saka ano sa naay mga incident asa man sila direkta na para paspas ang
6: kuan sa kunay mga incident yun nga para dali gyud nga kuan mo dial sila ng 911
1: 911
6: mao kun support sa souls among flyers pod na mga post na mo giapin lang gyud mo ang 911 para mas dali gyud siya ma
1: nindot yun 911 di 911 mga igsoon may gala dial gyud mo sa 911 labi na kung dunay sunog dunay kawat, dunay mga dinalian na mga incident. Ayaw lang po mo pag prank-prank, no? Kay makakuan mo, makasamok mo sa dinalian nga...
6: Kasi itong na itinood nga, responde, di na ma-responde.
1: O di na naman kayo nag-prank-prank man, no? Avoid na, kaya kitaan ka namang pibida nga nag-prank-prank mo, mapusasan sa mong pibida, babida, no? Okay, go ahead, babida.
6: So far sir, maura to yung mga ko ano?
1: Mga umaabot.
6: Umaabot nga.
1: Nabon mo ay Oplan Bandilyo nga ginabuhat.
6: Oh, na nakalimutan mo ba po na lista na ko. Nami Bandilyo gyud kada ko ana kada sa kada hogdag kada adlaw kung say ma timing po sa mobile nag adlaw ni mga kung say mga ipangkuan nagkandag po may mga bandilyo sa merkado katong daghang mga tao no atos mga isdaan sa
1: public market.
6: Oh, public market.
1: Oo.
6: Mana amo ginang gi kumpletanan mana kalima na sa kasimana mo kanda kami kalima ka bandilyo sa mana para
1: grabe
6: kun di man sila makadungog
1: sa kasimana kalima
6: kalima wow. Bandilyo may nasay kada adlaw mo hatag may bandilyo kun di man sila makadungog sa bandilyo mapost mo na sa Facebook at tubo sila maminaw po sa akong bandilyo
1: wow na ang inyong unsay ngalan sa inyong Facebook page
6: ako ka PNP Katigbian Municipal Police Station
1: PNP Katigbian Municipal Police Station ay mo kalimot mga igsoon may ngalan sa pag-follow sa PNP Katigbian Municipal Police Station.
6: Tanan po nga mga activities ana kay ako may na-designate po diha nga social media handler sir no sa may tig-post. I-post po na mo sa among page po no. Kisa tong mga gitagaan ng flyers nga ganahan mo tanaw sa ilang naong sa Facebook, narang mag-post na po dito.
1: Ito po dito.
6: Ito po dito ang ilang mga naong.
1: Oo, bitaw. Nindot na. active ang inyong Facebook. No, i-share po din no sa atuang kwan. Mapataw, napakailang istorya.
6: Maraming po araw to siya, sir.
1: Maraming to?
6: Ika-kwan.

0: i-share ng kaning atong live karon. O ganggaw din siya, dayo. Mayong gabi mga sir, watching from Dangay Albur. Albur. Mm-hmm. Wow, Albuquerque, no? Mm-hmm. Amping diha, ma'am, amping. I-share po ning ato ang live karon, no? O kang Doors Kaluyong. Ingon siya diri na, good evening mga sir. Oh, good evening mga sir. Butangi po kuan ma'am kanang good evening mga sir, mga guwapo mo lagi mo. Ah. No, basta pulis guwapo yun na, no? All right. So pagkaigson may kana karon no na ato ang paminawon kining duha nato ka mga bisita gikan pagyuni sa kuan lagi sa layong dapit sa Katigbian Municipal Police Station. Ato silang tagaan sa ilahang mga statement no, mga katapusang pahimangno, katapusang mensahe dili lamang sa mga Katigbianon kundili sa tanan sa tibuok kalibutan nga naminaw nining atong programa. Asa ta pagsugod? Arita ni Police Executive Master Sergeant Orasyon. Okay, go ahead Master.
1: Sa makausap pa ang Katigbian Municipal Police Station karon inubanan sa ato ang pagkugi sa ato ang hiping as si Police Major Jesus Casipong Daplin. Nagpabilin nga responsive, honest and service. Oh, we serve with pride under Bohol Police Provincial Office.
0: Wow.
1: Salamat sa DYRD sa ato ang kinakuskan po nga anchor si Police Staff Sergeant Abinido.
0: Oh, well, you're welcome, sir.
1: Salamat sa tanang Katigbianon, labi na sa ato ang mayor ug sa ato ang mga SB members. Atong Vice Mayor nga si June Angilan, maayong gabi diha nimo sir. Vice o kami sa in behalf sa Katigbian Police Station magserbisyo kami nga matinud-anon og kanunay alang kaninyo. Daghan kayong salamat, amping kanunay og panalanginan ang Katigbian og tibuok Bohol.
0: Amin. No, amin yun, no? Salamat kayo, Master, Police Executive Master Sergeant Orasyon. Thank you so much. Now, we will listen to Police Corporal Babida. Go ahead, brother.
2: Okay, no, murag na nahuman namin yun ni
0: Sultan
2: ni Master ang closing, no? Magpasalamat na siguro ko sa opportunity do nga
0: alright.
2: Na appeal ko ni nga segment, no? Kaya murag kaduha pa nila ko po nga experience nga nakatambong ko o gradio gisting, no? Yung sila nga, unar ako nikulba, kinakulbaan mo lagi nun, kinakulbaan mo lagi nun ang ikaduha. So, no, Marto, taga-salamat.
0: Alright, and that is Police Corporal Babida, mga igsoon ng mga higala. Okay, so, mao ka to mga igsoon, ang atong mga bisita, ang gikan pagyud kini, once again, sa Katigbian Municipal Police Station. Idong sila dire, para sa paghatag og accomplishment og mga plano sa ilahang buluhaton sa ilahang Municipal Police Station. All right mga igsoon, og dinhi natapos ang laing edition sa Ang Kapulisan karon. Sa ngalan sa tibuok kapulisan dinhi sa lalawigan sa Bohol, ubos sa pagpanguna ni Police Colonel Patricio Cambulo Digay Jr., ang atong Provincial Director sa Bohol Police Provincial Office. Among pasalamatan ang inyong padayon nga pagsalig og suporta kanamo. Hinaot nga magpadayon ang atong kooperasyon alang sa mas luwas, malinawon og mas malinaw nga komunidad. Ako si Police Staff Sergeant Abinido, kauban ang mga bagtik nga personahe sa Katigbian Municipal Police Station, si Police Corporal Babida og si Police Executive Master Sergeant Orasyon mga igsoon mga higala. Nagpahimangno nga ang serbisyo publiko dili lang trabaho, kini usaka panata. Hangtod sa sunod higayon mga igsoon mga higala, mayong gabi og amping mo kanunay.
3: Way balinay, DYRD kanunay.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ka plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: Gikan kanamo sa DYRD.
6: DYRD.
5: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Andi ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatalingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan dato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyuan Kandihay Bohol, Nestor D. Amora.
1: Yeah, thank you. Salamat sa introduction, mga amigo. Sa atong kauban din sa atong radio station, good evening June Gutierrez og sa akong amigo Boom Bolero Gilbert Tulop og si security guard Namok, good evening. Unya sa atong mga suking tigpaminaw nga naa karon na sa ilang tagsa-tagsa ka mga cellphone alang sa program arang karong gabi na. Kay murag ubay-ubay gini nga itong hisgutan karon, daghan yung tagtirahon karong gabi una. Atong pinalanggang Governor Aris Amentado, thank you sir, sa imong kaayo alang sa katawan sa probinsya sa Bohol. Og di po nato hikalimtan ang atong abtik batanon, the Vice Governor of the Province of Bohol, Vice Governor Nick Besas. Good evening, Vice. Kongresista Vanessa Amentado, Kongresista Alexi Besas Tutor, niya atong pinalangga nga Vice Mayor Tuper Tutor din ha sa munisipyo sa Kandihay og ang ako usang amigo. Karon kasamtangang mayor na sa munisipyo sa Gindulman, Mayor Jimmy Buzano. Good evening kanay mo, Mayor. Sa tanan natong mga miyembro sa Beta Sigma Upsilon Fraternity and Sorority, announcement, doon na natay bagong Supreme Grand Upsilon. Bago pa eh. Fresh from the Southern Mindanao, sa Muslim Mindanao. I don't know kung si Brad Dennis Yap, ang atong bagong Supreme Grand Upsilon ay lahi ba na Muslim, pero as I presume nga dunay dugo sa Muslim. Atong Brad Dennis Yap, good evening kanimo din ha, Brad. Pagkahuman gyud nga napili ka nga Supreme Grand Upsilon, ang pinakauna gyud nimo nga akong nabasahan mao ang pagpangayo sa akong support. You could expect Brad Dennis Yap ang suporta nako nga kanimo being the new Supreme Grand Upsilon. Di gyud na mawala, Brad. Unya dagpasalamat ko sa tanan mga upsilon yan. Karon dunan na tay Supreme Grand Upsilon after sa kamatayon sa atong Supreme Grand Upsilon si Sis Marlene Ortega, Badahos Ortega. Doon na naging brand new gyud nato nga Supreme Grand Upsilon. Congratulations, Brad Dennis Yap. Hinaut pontang ang magmalampuson ang sobra pa duha ka tuig kay pulihan ka by August of 2028 man siguro. Yeah, August of 2028. Ubay-ubay pa nga katuigan ang imong pagdala sa among sa atong organization. Good evening usab ngadto kang Brad Nasir Mahmud, kang Brad Julius Bell. By the way, kadtong mga nipuli unya murag ni saka man ang ranggo, so di sana ko basahon tanan kay murag basig nagkasayop-sayop ko. Pero si Brad Nasir Mahmud nagpabilin nga Supreme na deputy sa Luzon, si Brad Adrian Ayan Satera nagpadayon nagpabilin nga deputy sa Visayas. Tungod kay sa dihang nagpinili ay nibalibad sila, ilang gituboy si Brad Dennis Yap. Atong secretary sis Maria Teresa Cañete, good evening kanay mo sis. Ang atong treasurer Brad Canovas del Castillo, media relations officer Brad John Kendrick Sumagaysay, ang business manager si sis Ding Garcia, ang national auditor sis Sabibinja Pakinol. By the way, ang atong mga Bohol chapters officers, Brad Rizal de Oruna, ng atong Grand Absolutian and Master Initiator. Brad, palihog ko no, check kay murag na natay bag-ong Supreme Grand Absolutian ng atong kalihukan sa tanang ng mga chapter sa Tibuok Pilipinas. Please coordinate with Brad Dennis Yap kung unsay inyong mga lakang aron nga mahibalo pud siya. O niya, kung doon ay mga invitations pananglitan, gusto ninyong imbitahon siya, muanhi din ni sa atong chapter sa Bohol, palihog ipadangat nga to kaniya. Deputy Brad Julius Recañete, Treasurer Brad Gistuni Tonga, Secretary si Zedlaine Fiel, Master Initiator Deputy Brad Axel Rose de la Torre, Auditor Brad Jamil Baba, o Press Relation Officer Brad Jerome Manzalay. Thankful kay ko nga nagmalampuson mga kaigsunan ang atong dinhi, ang atong pinakauna, ang atong initiation last week. Thank you so much for the activity. Happy kay kong daghan gyud ang nakahuman sa initiation. Also to the Luzon chapters, Brad Melchor Gaspar, the Grand Absolutian, Deputy Brad Nonoy Barometro, Secretary Sisding Pakinol, Treasurer Sisding Garcia, Business Manager Brad Donny Hassani, and Auditor Brad Romil Tangmuan, Press Relation Officer, good evening Brad Flo Sumailo, Master Initiator Brad Ransorio, og ang mga Board of Directors and Event Coordinators, Brad Rico Okod, Brad Ravilito Villamor, Brad Alfred Descartin, Brad Julius Tagulob, Brad William De Los Santos, og Brad Cesar Ramirez. Murag hapit na kumakaanha din na sa Manila. Anytime soon this month of July, good evening kaninyo mga naas sa Manila chapter. Kita-kita din na. Sa atong Beta Sigma Upsilon 1959 Claver Chapter, congratulations Brad Kenleo Indador for representing the Philippines in the 24th Kyungmin University President's Cup International Taekwondo Competition in South Korea. Si Coach Brad Kenleo, nagtabang sa iyang estudyante si Rachel Anzarmento aron makuha ang silver medal. Unya siya mismo, isip coach, nakakuha po siya og bronze medal. Your hard work, dedication, and commitment to the excellence have made the entire Beta Sigma Upsilon Brotherhood Sisterhood proud. Congratulations, Brad Kenleo Endador. Hapit man yung mga Brad Pondador. Good evening at tukang Brad Rolando Bukil Bernalis Jr. Ang ugangan ni sa mayor din ha sa munisipyo sa Alicia. Good evening kanimo din ha, Brad. Og usab sa akong mga pinalangga nga listeners, si Brad, si Jupit Potenciando, si Silvestre Olor, si Arlene Tamayo, Dave, og si Madam Christine Butal. Good evening kaninyo din ha. Usab sa pamilya nila ni sa atong mga kaubanan sa buhat, si James, duha ka James, o niya si Jane. Good evening kaninyo. James Belicario, good evening kaninyo. Sa akong mga kaubanan sa kanhi pagpangatungdanan din sa Dakbayan sa Butuan, ang akong pinalangga nga paryante, si former Kapitan Julieta Liagas, o ang number one ako nga sidearm. Si Kapitan, former Kapitan Bernardo Perez. Good evening kaninyo. Also, greetings nga to kang former Kapitan Alan Toyko. Good evening kanimo din na tol. Mga kaigsuunan, dunay daghan nga mga greetings na. Abi ato sa aning basahon. I'm watching here Nisi Beauty Parlor Look Hagna with my daughter Erica. Good evening kanimo Nisi. Dali, nagkipat-kipat na gintawan na yung akong cellphone, naunsan na ni. Good evening, ato kang Leticia Liagas. May gabi, sir. Amping and God bless you always. Good evening, Sir Nestor. Timbaya ko ni Junriel Masana, Mayor. God, what's this? Naunsan na ni yung akong cellphone? Saan naman eh? Dali. Mayor Arotsa diha sa Punsod Maribuhok og Albor Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat Bohol. Good evening adto kang Yor Milana Adilad, be sir. Onya nga adto kang Brad Arthur Kuha. Brad Arthur, thank you kayo sa imong pagpaminaw ni atong radio program. Nga adto kang Herculani Tari, good evening from Tangkasan, Sorluay, Herculano. Kang atong avid listener, Erwin Sagi, good evening. At usap kang Jinky Idolsa, good evening. By the way, ngadto kang Victoria Du Quatres. Victoria Du Quatres, palihog ko no. Ngadto kang Aster Duy Sabas. Ngadto kang Anthony De La Zerna. Kamutong winner sa last week ni atong nilabay nga simana. Wala ni na ako nabasa magulin yung pangalan. Unya, ako nakapangawi sa inyo o what's this? Gcash. Palihog ko no, tagay kong Gcash number ninyo. Ipadala lang sa akong cell number 0948. I-text message lang 0948-726-8507. Balik ko na ako, 0948-726-8507. Victoria Du Quatres, Aster Duy Sabas, og Anthony De La Zerna. Careful with your wallet if you are next to him. Ang tubag last week, mga kaigsuna. Tag 500 pesos, equivalent to 1,500 pesos. Karong gabi una, ang pinakauna na itong isabak, 500. O niyang ikaduha na itong premium is 1,000. And then another, ang ikatulo na itong pangutana is 500. So doon na tayo 2,000 karon nga ipalusot. Karon mga, karong gabi una, mga kaigsunan, 2,000 pesos. The first is 500 sa unang pangutana. The second is 1,000. Pinakaunang makatubag nini. Tag-isa lang kapangutana. Tag-isa ra ang tubag. O niya, that is 500, 1,000 og 500. Good evening at to kang Jinky Idolsa. Good eve everyone. Kang Brad Rezan Mahamud. Good evening. Is also watching. Palihog ko no, taga-ikog yun sa inyong cell, inyong Gcash. Mga kaigsuunan, balik ta sa atong kanunay na itong gisgutan din eh. Dili ta malimot kanunay sa atong pagpaabot ngadto sa mga katawhan kung unsa na kabalasubas kining administrasyon karon, kung unsa na yung nanghitabo. Grabe na gayod. Di na gyud ni mapugan. I don't know kung unsa pa gyud ang atong gipaabot niini mga kaigsuunan. Perte na gyud nga kaproblema. Grabe na nga kaproblema sa atong sa ato gyud in town. Sa atong nasod karon. Good evening adto kang Luz Biminda. What's this? Luz Biminda. What's this? Canseco. Good evening adto kang Luz Bininda Canseco. Ah. Unya. Good evening Sir Nestor watching me aho Paris Sinoy Idulan and Efren Idulan. Good evening adto kang Efren of course. May gabi ka nimo Efren. Balik ko na ako mga kaigsunan, atong premyo karon, this is 500 sa first question, 1,000 sa second question, unya sa third question is 100, a total of 2,000 pesos. Katong nakadaog last week, atong paaboton ng ilang pag-text sa ako sa Gcash, ug mabuntag sa iyo, ako dayong ipadala sa inyong Gcash. Or tingali sa akong pag-uli karong gabi yun na. Gikan sa Arimen DX BC Butuan, July 9, 2026, usa ka department store sa Barangay Bayanihan, Butuan City. Sulod gyud sa mall. Sulod sa shopping mall. Gisulod sa duha ka kawatan, duha ka balls giguba kisa mi sa executive office. Guba. Hapit mag 1 million pesos ang cash collection. Buto. Nidaghan na mga kaigsunan, nidaghan na ang mga buluyagon sa katilingban. Ingon pa sa akong ingon pa sa atong busy governor, samtang nagkahinabi kami dito sa iyang opisina, di na gyud matabang ng nanghitabo karon sa atong nasod. Di na gyud. Ug ang sakit pa gyud kay ilimod pa gyud kini sa mga kapulisan nga mauna ni ang kahimtang sa atong nasod karon. Grabe na kasamok, grabe na droga, bisan ng mga estudyante ni apil na sa droga, bisan mga minors, bisan mga grade 10, grade 11, grade 9 apil na sa droga. Ing ane na kapait ang kahimtang sa atong nasod. Newsblast Digital, Mandaluyong City, grade 11 student, nagkantidad og 60 mil nga high-grade marijuana or kosh sikop. Sa Negros Oriental, Pidea, nakadakop og usa ka kilo nga shabu kapin, kapin sa usa ka kilo. Pinagi sa usa ka buy-bust operation, nagkantidad ni og 3.1 million, alias Noknok, arestado, 35 anyos, residente sa Tamparan, Lanao del Zor. Sa Sulo, 28 anyos, arestado, dakop 17.2 million pesos. 200 kapin ka gramo nga shabu og 3 ka kilo nga cocaine. 17.2 million pesos. Og ang PIDEA sa July 9, 2026 ni nga balita. dito sa crematorium sa Quezon City. Ilang gisunog ang 1.91 billion pesos nga shabu, mga illegal drugs, ilan ang gisunog aron nga di na mudaghan. Stilan. Unya, total of 335,668.18 grams of solid drugs, 1,025.7 milliliter of liquid contraband destroy, 279,671.71 grams sa shabu, 55,618.92 grams ng marijuana. Apil ni ini, 202.67 gramos nga ecstasy, 77.5 grams nga diazepam, 97.28 grams nga pseudoephedrine, 933 milliliter of liquid marijuana, and 92.7 milliliter of toluene. Hayahay kayo. Perting hayahayag yun. Naunsan na ning atong kalibutan karon. Unya, sa News 5, sa Isinta Anyos, patay, binaril, gipusil, natulog ra. Habang natutulog, gipusil dito sa iyang balay sa Barangay Kabunga, Pasig City, Iloilo. Grabe naging kasamok. Grabe nagyod. So, murag di na ni maayo. Unya, mga kaigsunan, natay message kang Aster Drisabas, kinsay nakadaog atong niyaging Sabado, Sir Nestor. Aster, ang nakadaog, usa ka. That is Victoria Ducuatres, Aster Drisabas, Anthony de la Serna, tag 500 pesos, tulong mo, palihog ko no tagay ko sa inyong GCash. Good evening, adto kang agaw, Alfredo Totor Olahay Senior. Maing gabi gaw, ngadto kang Rizaldi, Brad Rizaldi Urunan. Good evening kanay mo, Brad. Og mga kaigsunan, padayon ta, ang Pilipinas karon ang statistics sa PSA or Philippine Statistics Authority, ang latest ning survey sa labor force, ang unemployment sa April 2026, 4.8%. Ang jobless nga mga Pilipino nikabat na sa 2.5 million ka mga Pilipino. Why mga trabaho? Pagkasayang nga klase sa labor force nga di man gyud makatrabaho, unsa may hinungdan niini? Problemado gyud ang atong nasod kung naunsa na ni. O tingali, kung manaog na kining atong presidente, aduna nagyoy kausaban nga manghitabo. Mao ni karon ang atong kahimtang. Padayon ta mga kaigsunan, wa naman tayo mahimo nini, tanawara ang performance sa kabinete sa atong presidente. Iyang kabinete, first quarter of 2026, unsa na ning nahitabo kanimo sir, Mr. President, approved sa performance sa imong kabinete ng mga Pilipino, 25%, ang disapproved, 50%, undecided, 25%. Meaning, ang performance rating sa kabinete sa atong presidente, negative 25%. Sa second quarter of 2026, mga kaigsunan, approved is 23%, disapproved is 50%, unya undecided 27%, performance sa atong presidente, negative 27%. Pastilan. Ngadto kan Jupit Potensyando, unsa naman nahitabo diha sa itong mga provincial engineering office? Oy Jupit. Dunay gipabot ini, unsa naman nahitabo diha sa atong mga provincial engineering office? So si Potensyando is watching. Ingon pa ni Rigoberto Tiglao, ang katotohanan sa likod ng impeachment ay hindi talaga accountability. Dili gyud. Kundi takot ang namayani sa utak ng mga tiwali, kawatan at maniniil sa karapatang pangtao. Takot na pilit ikubli sa kasinungalingan upang linlangin ang taong bayan. Hadlok gayod sila og naningkamot nga itago pinaagi sa kabakakan, sa pagpamakak, aron nga mailad ang mga katawhan. Marcos fears that a President Sara would be catastrophic for him and his family, not just because he threw the former president in prison hell, but because there are tons of evidence proving he and his family's corruption. A Sara presidency would mean Marcos and his wife, with his wife, son, and cousin, spending the rest of their lives in jail. Ang pagka-presidente kung mahitabo by 2028 ni Sara Duterte, sigurado gayod kaneng mga tawhanan eh. Ang ato kunong presidente, ang iyang asawa, ang iyang anak, ang iyang igaagaw, sigurado dito ni prisuhan. Mga kaigsunan, sa National Capital Regional Police Office, under full alert status na dito, tungod sa nagsingabot nga tungod sa mga kilos protesta, labi na niining kaning kilos protesta sa mga retiradong mga general. Muna yung kahimtang karon. Onya, foreign direct investment, kanibang nisulod nga salapi sa mga langyaw, aron mo invest din sa Pilipinas, nanaog drops 26% paingon sa April. Muna yung kahimtang karon ni kanaog yud og 26% ang mga investors, foreign investors, paingon din ni atong nasod. From Jupit Potensiando, taas ang trust rating karon, negative 27%. Mga kaigsunan, anitas mga activities ni Governor Eric Omentado. Niadtong nilabay ng mga adlaw, akong ipadangat ang mainitong pahalipay ng adto kang Mayor Dexter Angkla sa lungsod sa Inabanga sa iyang adlaw na tawhan. Malipayon ako nga makigduyog na ini mga espesyal nga adlaw nang hinaot ako nga magpadayon ng imong pagserbisyo alang sa dugang kalampusan, Mayor, o sa kayuhan sa tanang lumulupyo sa Inabanga. Mayor, good evening. Good evening, adto kang Mayor Dexter Angkla. Akong iampo sa kanunay, ingon pa sa tong gobernador, nga unta, giyahan ka sa Ginoo, hatagag dugang kaalam ug kadasig aron magpadayon ang imong palaalagad sa inyong lungsod. Og dinita sa pinakangilngig mga kaigsunan, happy congratulations sa mga nakadawat sa mga lain-lain nga balay nga nahatag sa atong gobernador. Balay sa paglaom, libreng alagad ug balay, kauban sa trabaho sa atong gobernador, ang mga kapulisan nitabang nini aron magmalampuson. Adunay ika 123rd, ika 124th, ika 125th ug ika 126th. Ang ika 123 nga balay gihatag ngadto kang Neil and Maricel Trillana sa Barangay Katarungan Ubay. Aminaw mo mga kaigsunan, kadtong mga politiko nga wa nagabuhat nini, sunduga in town ninyo ni. Gikan sa paningkamot, dili kwarta sa

Balyeser sa Barangay Katarungan, Ubay. 123, 124, 125 o 126. Upat ka mga balay, upat ka pamilya nga nalipay, nga nakadawat ni ining nga hinabang gikan sa atong gobernador, sa atong kongresista o sa kapulisan ning atong probinsya sa Bohol. Local Government Unit of Talibon nakadawat og financial assistance, 1.5 million tilapia production project, 1.8 million fund turnover, paingon dito sa Pitugo, mga proyekto sa Pitugo, Barangay Bunbunon, 1 million para sa Barangay Stage, Barangay Santo Rosario, 200,000 rehab sa Barangay Stage, Barangay Bugo, 200,000 concreting o Barangay Road Poroktris, Barangay Baod, 200,000 renovation sa Barangay Health Center, Barangay Popoo, 200,000 sa bleachers. Another 1.2 million pesos financial assistance gihatang ganto sa President Carlos P. Garcia. Aduna usay transfer certificate of title sa mga beneficiaryo sa New Bohol Airport and Resettlement Project. 1.1 million fund transfer to Hagna for community projects. Onya ang balay sa paglawom ika 122 gihatag ngadto kang Allen August og pamilya niini dito sa Barangay Corazon, San Miguel. Congratulations kaninyong lima ang mga beneficiaryo sa balay sa paglawom programa sa atong gobyernong atong gobernador ning atong probinsya sa Bohol. Congresswoman Alixi Todor, maupod ni ang mga nakabot sa atong kongresista sa nilabay ng mga adlaw. July 10, 2026, adunay bisita ang atong kongresista Ginoong Wilson Henson sa DENR Bohol Head, mahitungod sa update sa Lubok River Project, unya ang pending niini nga environmental clearance certificate, unya ang giplano nga joint ocular inspection kauban ng DPWH Region 6 and the Local Government Unit of Lubok, unya progress ang kalambuan sa mga proposal sa amendments sa Chocolate Hills Bill, House Bill 831. Doon na po iniabot nga bisita sa atong kongresista ang METCJAP officers from Manila and Cebu aron tagaan og appreciation kini for choosing Bohol. Nakiginabi ang atong kongresista, nagpasalamat og gidayeg sa ilang gibuhat nga dinhi gyud sa atong Bohol himuon ang venue para sa ilang event. Hapit na kini mahitabo nya padayag usab sa atong kongresista ang support sa mga inisyatibo sa pag-promote sa collaboration and development sa probinsya. Congratulations to the 28th founding anniversary of Don Emilio Del Valle Memorial Hospital. 28 years sa dedicated healthcare service, compassionate service, excellence in healthcare, improved well-being for every Buhulano. July 7, 2026, Happy 156th Foundation Day, Sevilla, Bohol. Onya, July 4, 2026, Poblasyon ONU Mabini Bohol, 80th founding anniversary, 8 decades, 8 na kadekada, 80 katuig, Community Growth and Resilience, Happy Foundation Day, Mabini Bohol. That was July 4 of 2026. Mga kaigsunan, karong gabi una, focus ta sa atong Vice Gobernador. Ato pod ng tagaag pagtagad. Kaya you know, ang atong busy gobernador, musuguta o dili, si busy gobernador Nicanor Sarabia Besas Jr. Musuguta o dili, ang term sa iyang pinalangga nga anak, Onika Eha, matapos na sa 2028, ug kinahanglan na nga kay matapos naman, adunay mupuli kaniya. Apan, ang pangutana sa mga katawhan, kung ang mupuli ba kaniya, sama ba sa abilidad sa iyang, sa atong kongresista sa ikatulunga distrito? Dili ba kaha ang mupuli kaniya, dili kumbinsido ang distrito 3 sa performance o niya puhun? O kung mahinayak ang mga katawhan, simba ko. Pila pa katuig, tulo katuig ang manghitabo or kung dili mo perform ang maong kongresista kay dili maayo ang performance samtang napili na siya, sayang ang pagsalig sa katawhan. Kay nga naman, ang mga katawhan din ha sa ikatulong na distrito na anad na sa nanghitabo din ha, the excellent, the energetic kongreswoman kinahanglan nga makit-an visible sa mga katawhan ang klase sa serbisyo. Ug tuod man,

0: kaning giingon bali na mangug karon gitawag na kinig like daughter like father, dili na like father like daughter. Baligtad na ni karon kaya naguna og insakto nga pagperform mao man ang atong kongresista sa ikatulong nga distrito, so therefore we would say like daughter like father. Og dili ni malalis mga kaigsuunan kay anak man mo perform og nagperform ang anak, so therefore it follows maulaw pod ang amahan kung mahitabo gani nga mahimo siyang kongresista sa ikatulong nga distrito, sigurado pod nga mo perform gud ni siya dinha. So mga kaigsuunan, paminaw mo kay dinhi ra ba nato pangitaon og dinhi nato kuhaon ang mga pangutana human sa paghatag nako sa description sa atong busy gobernador Nicanor Bezas. Natao January 10, 1952. 74 anyos natao ni dito sa Hagna, Bohol. Usa ka politician Pilipino gikan sa Bohol, kanhi ni City Councilor, punong barangay, ABC President, Philippine Councilors League President, unya sa kasamtangan mao ni karon ang atong busy gobernador. Mga kaigsunan, bisan pa man tuod isip ako usa ka miyembro, usa ka opisyal sa PDP Laban sa Caraga Region, gusto unta kong makauban ang atong busy gobernador apan doon na ni sa ikaugalingong party, which is Nationalista Party. Naminyo, ngadto sa usa ka matahong usab, nga kapikas sa iyang kinabuhi, ngadto kang Pamela Eulalia Tokmo. Mauni karon ang kasamtangang busy gobernador sa Bohol, gikan sa Hunyo 30 tuig 2025 hangtod karong higayuna mao ni ang atong busy gobernador. Og dili madugay muadto na ni siya tingali, kung dili man kini mudagan pagkamayor sa munisipyo sa Hagna, sa munisipyo sa Hagna tingali sa ikatulong nga distrito, mao ni ang atong gipaabot mamahimo na ning kongresista. Mga kaigsuunan, nahimo ni siya sa Tagbilaran City gikan sa Hunyo 30 2019 ngadto sa Hunyo 30 2025 nahimo ning City Councilor sa Tagbilaran City. Residente ni karon sa Tagbilaran, usa ka dedicated public servant nga nagatuo nga ang kagahuman, nagatuo sa kagahuman sa community engagement. Kung ikaw public servant, dili ka basta-basta nga mo aksyon, kung dili kinahanglan engage gayud nimo ang komunidad, kinahanglan mo adto nga kang adto sa mga katawhan sa komunidad aron mahibalo ka og unsay imong bagabuhaton og unsa nga mga aksyon ang imong sundon. Mga kaigsuonan, driven by his passion to improve the lives of his people, damgo tinguha sa atong busy gobernador nga unta matag-usak kabulanon, musaka gayod ang kinabuhi niini, muasinso dili lamang sa mga ginikanan, apil na niini ang ilang mga anak. This is Vice Governor Nicanor Bezas. Champion on community growth and development, andam nga mubuhat og mga lakang alang sa mga panginahanglanon sa iyang mga katawhan nga iyang giserbisyuhan. Niadtong higayuna, there was power sharing, wa ko makamasayop. Tungod niini nga power sharing, nindot yod ang gibuhat sa atong busy gobernador. Diplomasya, cool lang si Vice Gov. Nakafocus sa mga proyekto sa komunidad. That is Vice Governor. Believer pud ni sa sustainable development, community welfare, and transparent governance. So unsa man ang mga gipang promote sa atong busy gobernador? Unsa man ang iyang mga buot gayud nga manghitabo sa iyang pagpangalagad? Number one, eco-friendly infra. Number two, supportive sa mga negosyo sa local businesses. Number three, i-prioritize ang sustainability. Number four, enhance Bohol's tourism sector. Number five, preservation of natural beauty. Unya, i-improve ang healthcare, educational access. Sama pananglitan niya ng mga scholarships, mone ang kagustuhan sa atong busy gobernador. nakita po sa atong Vice Gobernador nga kining problema sa panglawas, bugat yod. O tungod ni ini, nakita niya morning gitutukan o gifokusan sa atong Vice Gobernador. Establish open communication channels between the government and Bohol citizens. Hold regular forums and updates on government initiatives to build trust and ensure accountability. Kay buot sa atong Vice Gobernador, ang tanan ng mga public servants, accountable gyud sa mga katawhan. O dili pwedeng yaga-yagaan ang mga katawhan nga nagapili nining atong mga public servants. Dili gyud pwede alang sa atong Vice Gobernador. O nakanindot nini mga kaigsunan, unsa man, wala gayud ang atong Vice Gobernador. Walay court records o mga gipakanaog nga hukom batok kaniya sa mga krimen nga nabuhat. Wala, wala, ug wala gayon. Meaning, limpyo ang atong Vice Gobernador. Walay record nga mga dautan, walay illegal, walay ethical nga mga isyo. Ug mao kini ang gipangita karon sa mga katawhan sa ikatulo nga distrito. Clean public service. Clean ethical standing in terms of publicly accessible court records. Tungod niya na, gusto niya nga accessible kanunay, sayon gayod nga kabuton ang mga financial nga mga records. Financial records, assets, liabilities, campaign expenditures, kinahanglan, ang ibuhat sa itong Vice Gobernador, kanunay ning updated, o si bisan kinsa makapangayo ni ini. This is our Vice Gobernador. Transparent ang communication, walay ginatago, abre sa tanan, in public forums, town hall meetings, diin ang iyang mga ginsakupan will inform unya involved sa local governance. Sa mga public engagement sa atong gobernador, Vice Gobernador, community participates in decision making. Ang komunidad mismo, ang katawhan mismo, nga anha din ha magkita sa mga halls, sa mga public plaza, mga katawhan mismo sa decision making, kauban sa proseso, labi na mahitungod sa local development projects and budget planning sessions. This is our Vice Governor. Recipient po siya mga kaigsunan sa daghan ng mga awards, mga certifications, gikan sa local government bodies, sa civil society organizations. This is the Vice Governor. Imagine that. Tagsara nato makita karon ang mga public servants nga sama ni ini. Mo nang proud kay ko, happy kay ko nga mamahimong kauban sa team sa atong Vice Gobernador, and perhaps in the future mamahimo tingali akong usa sa mga hinagiban sa atong Vice Gobernador nga mamahimo nang kongresista sa ikatulong nga distrito or mayor ba sa munisipyo sa Hagna. Happy gyud ko kaayo kung mahimo ko ni ana nga kauban sa grupo, kauban sa lakaw aron nga makapaabot usab ako og mga maayong mga butang ngadto sa mga katawhan dinhi sa atong probinsya sa Bohol. This is our Vice Governor. This is him. Happy kaayo tang mga bulanon nga nakabaton kita og leader nga sama kaniya. Kay figure sa local NGOs, non-governmental organizations, focused on providing educational support to underprivileged youth in Bohol. Kadtong intawong mga pobre, kadtong doon ay mga problema sa ilang kabataon nga makaiskwela, nakafocus ang atong Vice Gobernador sama sa scholarship programs and skill development workshops. This is him. Advocacy works, organizing and leading community cleanup drive in Tagbilaran City. Unya ang atong Vice Gobernador, degree holder sa public administration. Unya karon mga kaigsuunan, baguhay pa lamang. Kung wa ko masayop, bulan sa Hunyo, doon na siya ay gipaabot nga pagpaningkamot nga mobalhin o residente na. Because once you run as representative sa ikatulong nga distrito, kinahanglan residente ka ni ana nga distrito for a one year gikan sa pag-eleksyon backward o sa katuig, so kinahanglan mo transfer siya dito sa distrito 3. kay ang iyang residency karon mauman ang Tagbilaran City og iyang biyaan ang iyang pagkabutante sa Tagbilaran City mubalin siya dito bisan asa dapit sa Distrito 3 og iyang gipili ang iya gayong gigikanan mismo gikan siya sa munisipyo sa Hagna. So therefore kay dinhaman gilubong ang pusod sa atong vice gobernador kinahanglan usab nga mubaos usab siya kamong mga taga-Hagna nga naminaw karon kinahanglan nga mubaos usab siya sa mga katawhan nga anaa sa Hagna sa munisipyo sa Hagna. And this is the right time, mao ni ang inyong gipaabot after sa pagserbisyo ni Kongresista Alex Cebesas Tutor. Perhaps mas mudaghan pagayod ang mahatag sa munisipyo sa Hagna tungod kay dinha manggayod ang atong vice gobernador magparehestro ni balik siya sa sabakan dinha sa Hagna sa iyang gilubngan sa iyang pusod. And this is I think the right time kamong mga taga Distrito 3 labi na ang munisipyo sa Hagna mao na ni ang panahon nga magmalipayon kamo kay mismo gayod sa inyong lugar makuha na mahikap na makita na kanunay maabi-abi mahinabi ang atong umaabot ka kongresista sa ikatulong nga distrito. Mga kaigsoonan, Election Registrar Board rejected sa Hunyo 1 sa usa ka hearing sa pagbalhin sa atong vice gobernador. Giopos kini gibabaga ni punong barangay Adriano Ikoran and other sangguniang barangay members kuno tungod kay failure to attend barangay assembly, civic activities and religious activities of the community. After election registration board human ini appeal na niini ang mga interview nakita nga mga duna kunoy mga residente nga wa makailak ang vice gobernador. Wa ko no makakita kaniya, wala ko no ni attend sa General Assembly, sa CBAC, sa Sanitary Education and other activities. Dili man ni malalis, of course. So, taas pa man ang higayon. So, pwede na nga kinahanglan magpakita dito ang atong vice gobernador. Mupuyo gayud siya dito kay mao man kini ang requisitos sa atong konstitusyon o kinahanglan nga iya gayong sundon. Mga kaigsoonan, degree holders sa public administration, unsa man ang mga qualifications, constitutional qualifications, aron ka mamahimong kongresista sa ikatulong na distrito. Number one, Article 6, Section 6 of the 1987 Philippine Constitution, nagaingon, must be a natural-born citizen. 25 anyos, so pasado ang atong vice gobernador sa election day, kinahanglan 25 years old. Natural-born citizen, yes, natural-born citizen si Vice Gob. Literate, makamao mo basa, makamao mo sulat, rehistrado sa isip butante sa maong distrito. Taas pang higayon, still almost 2 years pa, pwede pa nga makurihian kining tanan, maigani kayo nasayo, nakita unsa ang mga problema. Ikaupat, rehistrado, residente sa distrito, nga iyang pagasudlan at least 1 year sa dili pang election. Apan lagi mga kaigsoonan, aron nga mamahimo siyang butante o mahimo siyang rehistrado din ha sa distrito, kinahanglan magparehistro gyud siya sa barangay. Of course, wa gilaing buhato na na niya. O aron marehistro ang atong umaabot nga kongresista to be officially a resident sa barangay, kinahanglan, na ibalo na kita ni ini, physically live in the area for at least 6 months, and then register to become eligible for a formal certificate of residency. Unang andamo ng mga requirements, number one, PhilHealth ID driver's license, ID, PhilHealth ID driver's license, national ID, proof of billing address such as utility bills, lease, rental agreement or endorsement, sidula, apply for a certificate of residency, naibalo na ang atong busy gobernador na ini, unya bayad sa mga angayang bayronon. O atong paaboton, nga sa labing daling panahon, mapahiluna na ang iyang pagpuyo dito sa munisipyo sa Hagna, kung wa kung masayop, Barangay Tubudmar. Barangay Tubudmar. O mga kaigsoonan, unsa may comelec ruling nini. Where a person votes, owns property, nagabayad sa mga buhis, nag-establish of community ties, das ka ng renting lang, dili na supisyente. Dili na pwede, kinahanglan domicile deemed sufficient kanang makit-an gayod, tu'a ka gayod, mahinabi sa mga katawan, mahikap, mahistorya, domicile, kinahanglan gayod ka na manghitabo. And our vice governor is preparing for that. Section 6, sa atong Article 3, Bill of Rights, the liberty of abode, mauni ang atong basihan. Paminaw mo din ang mga tagahagna. And of changing the same within the limits prescribed by law shall not be impaired except upon lawful order of the court. Neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health as may be provided by law. Buot ipasabot, walay makapugong sa kang bisan kinsa nga mupuyo ni anang dapita provided nga walay balaod nga iyang gisupak. Provided nga walay mando ang korte nga dili siya mupuyo dina. And therefore, qualified ang atong vice gobernador. He cannot be impaired because iya mang kanang katungod. Article 3 sa Bill of Rights, kinahanglan lang mo qualify siya dinha sa barangay, mo qualify siya sa District 1, o 2028. Shoot na, is fast coming. Mga kaigsunan, kumanata sa atong presentation sa atong vice gobernador. I think anhita sa tulo ka questions. Ang number one question, magatangag sa 500 pesos nga premyo. Ang ikaduha question sa 1,000 pesos nga premyo. Ikatulo nga pangutana, magtangag sa 500 pesos nga premyo. Dali unta ni. Mga kaigsunan, ang palihog ko no, ipaabot dahil na ito. Ngadtok kang Saldi Kupin. Good evening, Sir Nestor. Watching from Butuan City. Sa Tornino Law I Senior. Watching you from Quezon City. Mayang gabi, DYRD. RD Domingos. Iasa mo ng nindot nga munisipyo. Unya mga tao, walay mga trabaho. Paggama mo livelihood nga panginahibuan sa mga tao. Yes, RD Domingos. Definitely. Kani nga mga tawhana ni nga mga public servants. Muhatag yun ng insaktong pag-alagan nga to sa katawan. No doubt on that. Wala. Nakahatag ani mga anak, ang anak og libreng balay. Tibok Pilipinas, way nakahimo niya na RD Domingos. Wala gayod. So, let us trust this kind of public servants nga niya karon din ni Zato. First question, 500 pesos. Unsa man ang political party sa atong BC gobernador? While nindot unta, makauban ako ni siya sa PDP laban, apan dili man siya kay aduna naman siya partido. Unsa man ang partido sa atong BC gobernador? That is 500 pesos o sa lang katubag, makatubag na inig, tama, would be receiving 500 pesos. Wala pa ba? Wala pa. Pe, tanaw na to. Muragwa pa man siguro. The first question. Ah, niya na dayon. Oy, ang ma-qualify ni ini ha, wala nagyoy pwede nga mo-appeal ha, in the early, correct? Uy, mali man, kulang man, in the early, kulang. Erwin Sage, wrong in the early, sayop. It is Leticia Liagas, Nacionalista Party. Thank you, Leticia Liagas, winner of 500 pesos. Katong nakadaog na, dili na pwede mo-appeal sa second o third question. To Leticia Liagas, hulata lang ko ninyo din ha, na 1,000 na nga itong akong ihatag kang skanimo din ha. And then, second question, paminaw mo, June 30, 2019, paingon sa June 30, 2025, unsa man ang posisyon sa atong BC Gobernador din sa Tagbilaran City? Unsa man ang position sa atong vice gobernador? To Leonidas Di Catilina, si Lucia Mikulob, National Party, mali. Mico Ragas, Liberal Party, mali. Erwin Sage, City Councilor. Correct. So, Erwin Sage is now nauna na, in the early, nauna na si Erwin Sage. Sorry for that. Nauna na si Erwin Sage. Unya, ikatulong pangutana mga kaigsuunan. Simple run eh, 500 pesos. Erwin Sage, 1,000 na imong nadagaan. Palihog ko no, katong nakadaog, tagaay ko sa inyong nisitas kapi idolan na naulahin na ka. Miko Ragas, naulahin na, doon na nauna, it is in die early. Then, mga kaigsunan, pangutana lang ko. Man naman. I'm sorry, Nisitas Kapidolan, and then Leticia. Dili na lagi pwede mong appeal kung nakadaog na sa primero. Please, ayaw na mag-appeal. Ang position sa atong busy gobernador samtang wala pa kininahimong busy gobernador is city councilor sa Tagbilaran City. Adunay na nauna, nakadaog. He is Erwin Sagi, the first who gave us the correct answer. O ikatulo, 500 pesos, pila may edad sa atong busy gobernador sa pagkakaroon nga higayuna? Pila ang edad sa atong busy gobernador? First, 500 pesos lang. Wala pa, naka-answer. Tika. In the early, di na lagi pwede. Kaya nakadaog na ka. It is Jinky Idolsa, 74. Correct, Jinky Idolsa. Di ba nakadaog na si in the early sa sinugdanan? Dali. Ay, wala pa di ay. Sorry. Ang nakadaog sa primero ay Leticia Liagas. Ang nakadaog sa ikaduha ay si Erwin Sage. Ang nakadaog sa ikatulo is Inday Early, 74 years old. Mga kaigsunan, tapos na ang adto kang Francis Masayon Bungabong, humana, may kuragas sa nanay nakadaog. The price of 1,500 and 1,500. Mga kaigsunan, dinhita sa Anti-Red Tape Act o Revised Republic Act number 11032, The Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Unsa may katuyuan ni ini nga balaod, mga kaigsunan? Dali unta ni kay hapit na ra matapos, mapupos ang atong panahon sa atong programa karong gabi una. To streamline government procedures, reduce bureaucratic red tape and eliminate graft and corruption. Maugyud unta kini ang purpose, ang katuyuan ni ining Republic Act number 11032. Kinahanglan nga mawala na ang graft and corrupt practice, kanang graft and corruption, mawala na ang bureaucratic red tape kung dili man maminusan, kung dili man mawala maminusan, unya mapasayon pa ang pamaagi sa government procedures. Paminaw mong mga katawhan sa Bohol. Ang target niini nga balaod mao ang mga public servants gikan sa pinakataas ngadto sa pinakaubos, from the highest to the lowest, elected og appointed. Tungod kay public office is a public trust. Greetings ngadto kang Jupit Potensyando, please react. Mga kaigsunan, dunay pataban ni ning balaod. Simple ra gyud kaayo. Gitawag ni siya og 3720. Kung simple gani nga transactions, kung moadto ka sa Kapitulyo, moadto ka sa City Hall, moadto ka sa barangay. Kung simple ang imong transaction didto, kinahanglan nga hatagan ni tubag sa mga anaa dinha. Kanang mga official sa barangay, official sa munisipyo, official sa gobyerno, anybody, mga government-owned controlled corporations, mga national offices, sama sa PhilHealth, sa NIA, unsa pa din ha, tulo lamang kaadlaw ang simple transactions. Complex transactions, pito ka working days. Simple transactions, tulo ka working days. Complex transactions, pito ka working days. O highly technical applications na gani, highly technical na gani, mga kaigsunan, kinahanglan na og 20 na ka working days, mga kaigsunan. Ngadto kang dali, kadali lang. Sa naman eh. Good evening, ngadto kang instruction na to, ngadto kang dali ha. Amari Liban Labindia Pabars, Amari palihog ko no report, talk with Mary Jane karong Monday sa buntag or anytime tomorrow kay do na kay pag-adtoon dito sa munisipyo sa Gindulman. So do na tay pataban mga kaigsunan, 3, 7 o 20. o kung sa higayon gani, paminaw mo, kung higayon gani nga walay aksyon nga mabuhat ang gobyerno nga inyong gitagaan ini, ang mga public servants nga inyong gitagaan sa inyong request, gitawag adunay automatic nga approval niya na. If an agency fails to process an application within the prescribed time frame, the application is automatically considered approved, provided all documents are complete and fees are paid. Muna, gikinahanglan na siya. So mga kaigsuunan, dana pa'y provision ni ini, doon ay zero contact policy. Dili pwede nga kanang mga naa sa gobyerno makikistorya sa imo, labing nag-process ka pa, kaduna kay mga transaction din na sa gobyerno, dili pwede nga naay contact ka din ha. Aron nga mapugnan ang corruption, fixing, government officials and employees are prohibited from having unnecessary contact with applicants regarding these transactions, their transactions, except during the preliminary assessment. O mga kaigsoonan, doon na pag-ay requirement nga kinahanglan, doon ay citizen's charter. All government offices are required to display a citizen's charter detailing their step-by-step procedures, processing time, and required fees. So, balik ko na ako, mga key features sa balaod. 3720, simple transactions, 3 kaadlaw, complex transactions, 7 kaadlaw, tubago na kini, hatagan na og sulbad, highly technical applications, 20 kaadlaw. Automatic approval, kung wala na, automatic approval na diretso, kung wala ma-action eh, automatic approval, unya doon ay gi-require nga zero contact policy, dili gyud pwede nga musulod ka sa ilang mga opisina, unya makighinabi ka, unya kumoto nimo ang imong salapi, unya yatag nimo aron madali pagawas, dili pwede na. O ang tanan nga mga government nga mga opisina, kinahanglan doon ay citizen's charter, din dito nakalatid dito kung pila kaadlaw aksyonan ang imong gipangayo ug uban pa din na tanan nakalatid na dito aron nga dunay responsibilidad nga makita sa mga katawan nga kini nga mga opisina manubag gayud ngadto sa katawan kung dili mahatag ang maong nga gikinahanglan maong nga serbisyo kung pananglitan dunay failure niining mga tawana. Unsa may mga penalties and liabilities? First offense, administrative liability with 6-month suspension. Second offense, administrative liability with criminal liability of dismissal from the service, perpetual disqualification from holding public office, forfeiture of retirement benefits and imprisonment of 1 year to 6 years with a fine of not less than 500,000 but not more than 2 million. Baliko na ko unsa man ang silot kung malapas kini nga balaod. Kinahanglan doon na nagayoy atong buhaton din sa atong probinsya sa Bohol aron mahinuklog na kining mga linte nga mga trabahante sa gobyerno nga murag kinsa nga mga gamhanan tungod kay mamirma sila sa mga dokumento, ipakita nila nga wa sila magtanaw nga dunay limitasyon ang ilang kagahuman din ha because sila mga alagad publiko. And these should be open to corrections. These should be open to correct their mistakes. Kinahanglan, abli sila ni Ana. Kung mugahi man, mukubul man, tungod kay tag-as kayog mga hangin, tag-as kayog mga ulo, nang dagko ng mga ulo, tungod kay doon ay gisaligan, I think this is now the right time to do something. Kinahanglan gayod, pabation kamo sa inyong gibuhat kamong mga anaa sa gobyerno, and I think this is the right time nga ato gayong buhatan og aksyon dinhi sa atong probinsya sa Bohol. This is now the right time. Morning, balikon na ako, first offense, administrative liability with 6-month suspension. Kung usara ka kaso, usara ang gisayt kanimo, apan kung duha na nimo, gibalik na nimo, giutro na niya sad nimo ang maog gihapon nga sayop, administrative liability with criminal liability of dismissal from the service, perpetual disqualification, di ka na pwedeng mamahimong empleyado sa public office, forfeited na ang imong retirement benefits angay ragayod, dapat karagayod sa imong kalampingasan isip public servant kay di ka mutuo, kinahanglan doon na gayo disiplina nga buhaton kaninyo, unya naapagayoy pakapindoy, imprisonment o usa ka tuig ngadto sa unom ka tuig, o doon na pagayoy multa 500,000 apan dili mo sobra sa 2 million pesos. Mga kaigsunan, I dedicate this kaning akong gimension karon din sa akong radio program sa technical working group dinha sa provincial government of Bohol. Para kaninyo kini, I think this is now the right time. You do not have an agenda for the people. Wala kana kaninyo. Katulon na ninyo kini gi-violate kaning pamaagi. Kay doon na mo'y mga personal nga agenda din ha. Dili agenda sa katawan, but personal agenda to the technical working group of the provincial government of Bohol. Mind you, anytime, sigurado yun, makadabot na kini kaninyo kini inyong gibuhat din ha. While you have the power through your signature, pero dili ka na, sir, absolute ka ng inyong kagahuman. Kung wala na ka mo musubay sa balaod, limitado ka mo sa balaod, sigurado gukuron gayod ka mo sa balaod. O dili mangyod ka mo mutagam, dili gayod ka mo muundang niya ng mga buhat, kung dili aksyonan. And this is now the right time, mga kaigsunan. We have to act on this or else, mugara magpadayon kanang ilang mga binuhatan, mga inamaw nga binuhatan isip mga public servants. Mga kaigsunan, wa naman ko igong panahon, at least nakapadayag ko karon. Paabot lang mo doy. Hapit na. Nakapadayag ko sa akong gibate din sa akong radio program, and I think we have to do the works. Aron gyud nga mapuhag naning kaning mga abuso din na sa gobyerno, padayon lang mo. Sige, ngadto kang Aster doy Sabas, ulahin na Aster. Doon na natay nakauna. And then, kang Miko Ragas, doon na nay nakauna. Ako ning subayon unya. Unya, ugmang adlaw, ako ning ipadala dayon ang inyong mga dadagan karong gabi una. Wa naman tayo igong panahon na itong programang kagamhanan nato karon. Daghang salamat. Salamat sa inyong pagpaminaw, kaninyong tanan. Moingon na lamang ako. Maing gabi, dalaygon Dios, mabuhay ang Pilipino.
1: Mao kanto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi. Ug maghisgot sa mga binuhatan, sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mundo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatag sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: MRGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Alang na itong motokod og mga balay og building, wanay laing atuan, Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments og mga heavy equipment.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ang mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Drinking water, ultra soft.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Magkabuhay day, isip event coordinator. Masayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Magkabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Magkabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud EXL Magkabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
6: Rexino Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
11: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
10: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
12: Gikan kanamo sa DYRD.
13: DYRD.
12: Welcome to the Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Itong gabi welcome na usap sa itong programa Tagbilaran by Night. Adlaong Sabado mga kaigsunan, pizza 11 sa Hulyo 2026. Kininausab si Alin Doidora mag-ubanubanta hangtod sa alas 11 sa gabi. Maghatod sa labing uwahe mga pangitabo din sa itong lalawigan sa Buhol uban usab sa itong mga TBN reporters. Nga muhatod sa ilang tagstagsa ka mga nahipos nga balita karong mga orasa. Uban usab sa itong mga sa Picas Lawak, Engineer Gilbert Tulop dito sa transmitter. Maingon man sa tanan ng mga kaigsuna, mga sugin, tipiminaw. Karong gabi una, uban itong mga TBN reporters, gikan sa Tambalanan, Alerto Jung Gutierrez, mga balita sa Kalungsuran, The Barker Cell Revolador o sa Cuerpos Kapulisan, Drobuka, Puwili, Maestrado, mga kaigsuna. Doon mo ibot padangal sa

0: by night.
1: Tagbilaran by night.
0: Aritas ato mga uluhan sa mga balita karong gabi una. Nahimong magmalampuson ang Sandugo 2026 Tigi Kumong Bulanon 25 diin mga pambato sa PMI Bohol Boxing Stable ang nanghawod sa karong gabi eh, sa maong boxing hangtod na sa main event. Pinagi ni Joseph Suganov nga taga-dakbayan sa Tagbilaran nga may pildi sa iyahang kontra nga usa ka Taiwanese boxer. Sa laing bahin sa atong mga uluhan sa balita, arita sa uluhan sa mga balita gikan sa atong mga TVN reporters gikan sa kalungsuran si Dabarker Cel Rimalador Guetzel.
2: Okay, nagkasalamat din atong dito sa lungsod sa Sagbayan nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Sagbayan ang gidudaan nga tigpayuhon sa ginadili nga droga atol sa sakop bypass operation na itabo dito sa Poroksay sa Barangay Ubuhan Sagbayan Biyernes sa Kadlaw. O gabasi sa taong gibutyag na positibo kini na napalitan o usa ka buto sa gituohang sibo kantidad sa 1,000 pesos tinimang suspek na nailang usa ka alias Arman 55 anyos ulitaw umulopyo sa Barangay Kabasakan Sagbayan. Nasakmit sa kapulisan ang laing dor ka buto sa gituohang sibo gikan sa posisyon sa suspek, lakip ang kalibre 45 nga armas ni Fuego.
0: Uluhan sa mga balita gikan sa Tambalanan, alerto Jun Gutierrez. Goy Jun.
3: Yes, nagkasalamat ka rin. Magabi sa mga suking ating paminaw na nagsunod. Ganun na ito itong talmanon, Tagbilaran by night. Naidangat diri sa Tangliaris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo human kini mayang paka mo kay na overshoot ay ang gidanga motor diha sa lungsod sa Corelia. Mga kompleto ni tali sa tibag bali.
0: Sa laing bahin dunay usa ka individual nga gihong gipatay kuno dito sa lungsod Mabini. Mikan lang kuno ni sa manok. Bago itong mga uluhan sa mga balita, karong gabi una ang kompletong detalye inyong mabati sa itong pagbalik.
1: Tagbilaran by night.
4: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni
4: Bay. DYRD Sniper.
1: Tagbilaran by night.
0: Parenta may gala sa itong tulumuno. Nagatusong oras. Doon na tayo 58 minuto sa milabay sa alas 9 sa kagabion. Mayong gabi eh. Sa ato mga pinalangga nga mga suking tigpaminaw sa Tagbilaran by night sa tibuok kalibutan. Welcome o kumusta mong tanan. Hinaut nga namos maayong kahimtang sa pangluwas pirmi. Ito mga kaigsunan din sa tibuok lalawigan sa Bohol. First, second o sa third district o Kabisaya anong Mindanao. Depende sa tanan nga maabot sa Nusibya karong gabi una. O kung sa inyong gipaminawan, radio man na, TV man na, no? Pinagi sa YouTube o sa ato ang Facebook Live o online streaming mga higala. Labi na po sa itong mga pinalangga ng mga kaigsunang mga overseas Filipino workers OFW nga naasa lain-laing dapit sa kalibutan nga kanunay usab nga nagpaminaw, nag-update no sa mga panghitabo din sa itong lalawigan.

Bigan sa Bohol, mga higala karong gabi una. Pag-usab, welcome mga kaigsunan og happy weekend, no? Kanatong tanan. Nalangan tagamay gumikan kay dito tag coverage, no, sa Sandugo Tigi, no? Bot pasabot kining Tigi, mga kwani indigay or mga kompetisyon na sports, mga higala, mga paugnat sa kusog. Unya kabahin sa Sandugo 2026 Tigi, mao ang kumong Bulanon 25 diin gipesugdahan kini sa in partnership, no, sa PMI Bohol boxing stable, mga kaigsunan. Gihimo ang makalingaw nga kining ni ang panagsangka sa mga boxer diha sa Holy Name University Barder Gym, no, karong adlaw nagsugod ni kaganihang alas 4 unya baguhay pa lang pod na human, no, karon lang gyud na human, mga higala, mao na nga na medyo nalaytag gamay kay didto tagikan para sa pag kuha pod og kining hulagway dito, no, coverage kinagmay, no, unya nang haros, no, sa kining ni ang maong sangka ang taga PMI, no, gikan sa undercard ngadto sa ko main event hangtod na gyud sa main event, mga higala, no. Kaganiha ang mga main event ani diin gi pahigayon mga alas pasado alas 4 sa hapon. Ang unang mi away pinagi sa upat ka round nga boxing, mga higala, mao si Drix Russell Sardalia, gikan ni sa Claveria Misamis Oriental, o niya produkto ni sa PMI Boxing Stable, PMI Boxing Promotion. Iyang gipildi ang iyang kontra nga si Jetro Ilosorio gikan sa Leyte. Wa ni kaabot og upat ka round sanglit gi pasurrender man, wa na mo away, wa na mo padayon sa away ang ihang kontra sa paghuman sa ikaduhang round, mga higala. Sa laing bahin, ang ikaduhang main event mao si Sugar Ray Leonard Porres, daog po ni pinaagi sa unanimous decision batok ni Vinji Patak gikan sa Surigao City sa ilahang 6th round of boxing, mga higala. Unya unanimous decision gihapon gikan sa pambato sa PMI Boxing Bohol Bohol Boxing Stable nga si Jericho Aquilar batok ni Michael Adolfo sa Bacolod City sa ilang 6th round of boxing gihapon. O niya, laing mananaog, mga higala, mao si Raymar Tagakanaw. Pambato gihapon ni sa PMI Bohol Boxing Stable, mga higala.

0: Okay, so parahin tayo mahigala, no? ang sunod nga may langkat, no, sa kadaugan, mao ang taga-konsulasyon Cebu, produkto gihapon sa PMI Boxing Stable, pinagi ni Christian Balunan, diin iyang gipildi ang iyang kontra pinagi sa technical knockout na si Arvin Jan Sampaga, gikan sa Masbate, mga higala. O niya, na po ni Karaw ng ilahang boxing mga kaigsunan, pero waara ni kaabutog na po kay iyahaman ng gipatog. Pag-abot no sa ikaupat nga round mga kaigsunan. O niya, sunod nga nakaangkon sa kadaugan mga kaigsunan ang co-main event mga higala, no? Pinagi ni Shane Sugar Hintalian gikan sa tagalungsod sa Maribuhok ni mga higala, unya ang iyang kontra gikan sa China, mao si Xiao Kang Sung, no? Unya midaog ni sa pinaagi sa unanimous decision mga higala. Ang ihang kontra nga usa ka Chinese, moraog naglisod panigdawat sa iyang kapilihan, gumikan kay dikit, no, ang ilahang panagsangka mga higala. Puro sila maayo sa ilahang opinsa o depensa, no? Ligon po gaayo ang depensa sa maong Chinese boxer mga kaigsunan. O niya, mauna nga mura o galisod yun siya o kining niyang dawat sa iyang kapildihan. Pero, ngunana man na. Dili man tanang... Dili man po pwedeng mudaog mong duha, no? O niya, di po pwedeng mag-draw kay advantage mong gunding kuan, advantage mong gunding home court mga higala. Kung imuhang lugar, pupariho ra mong score kintas mga judge, posible yun nga, doon ang naka-home court advantage, maugay ideklarang mananaog mga higala. So ingon ana man ang kasagaran nga atong mga namatigdan but ando no og ingon ana ba pod ang palisiya, no, sa Games and Amusement Board kun gab. Onya ang main event pang kaigsunan mao si Joseph Sumabong, ha, nidaog pinaagi sa unanimous decision ang pambato sa Pilipinas ug Tagbilaran City nga si Joseph the Hunter Sumabong batok sa Taiwanese boxer nga si Jing Xiu sa main event sa Sandugo 2026 Tigi. Kumong Bulanon 25. Nagatubang ang duha sa usa ka title unification bout alang sa WBO Asia Pacific Minimum Weight Championship o WBC OPBF Silver Strawweight Championship. Human sa mainiton og technical nga panagsangka sud sa gikatakdang mga hugna, nagkahiusa ang tulo ka mga judge sa paghatag og kadaugan kag Sumabong pinagi sa unanimous decision. Pinagi usab sa mga kadaugan, napabilin ni Sumabong ang iyang dominasyon sa minimum weight division og nadugang pa ang laing prestigyosong titulo sa iyang professional nga karera. Wane? Ikaw mo, manawagan ka rin. Dali. Alere, Picas. Alere. Dahil ko, Andre, dahil aritas itong isingit ang itong public service announcement. Kaya doon ako noy missing person. Na? Ato, ma'am. Ato, dito, Picas. Missing person, no? Ato nang i- pakita sa kuan. Dara. Sa mga nagtan-aw ron sa Facebook Live, mao ni ang missing person o niya di ay iyahang igsuon. Okay. Ay sa ha. Klaro ba ninyo sa itong mga nag-view sa Facebook Live? May gabi, ma'am. Palihog, ma'am, imong kuhan sa kanang mic. Panduo lang. Taga-asa man ka, ma'am?
1: Taga nami sa Manggap. Pero nga nami taga Sierra Leones yun, me.
0: Ah, Bicol Bilar kay Buslon Bilar mo ni. Sierra Leones.
1: Mm.
0: O niya, kining imong isuon, nawa.
1: Oh, nawa siya. Ni-exist siya sa mga is 11 to 8
0: p.m. Dito sa Mangga ni?
1: Mangga, oo.
0: Unsang orasan ni ning lakaw ni?
1: 11:28 siya nakita sa among CCTV.
0: Sa buntag, ganina.
1: Mm.
0: Unya, unsa may condition ani niya?
1: Nga na siya. Amang na siya dyan ako eh.
0: Ah, deep, PWD?
1: Mm, deep, sa deep.
0: So, amang. Ang pangalan ni si Arnel Buslon, 26 anyos. So, unsa may gisuot ani paglakaw?
1: White t-shirt, sir.
0: White?
1: Mm.
0: Niya ang ihang kuan. Pantalon, short?
1: Alaw ako kabante sa short. T-shirt may hang napokus. Ay, ang t-shirt may hang napokus. White.
0: White ra?
1: Oo.
0: Wala yung makita sa CCTV kung sa gishort, gisuot short ato.
1: Asa kay mga tana ko.
0: Ah, okay ra. So, sa may posibleng atuan ni niya?
1: Ningkuan ko, among giadto na mo sa panglaw, kay naman ko igsuon adto. Wala ah. Mapod siya sa mga friends na ho nga nasa atong atbang sa Manggahay, kanang mga friends na mga kanang nakatuod siya ba? Anong i-check og na ba siya adto?
0: Makatultol ra mga ani mo uli pod.
1: Wala.
0: First time ni? First time ni na
1: nawala siya dito sa Pangla pero within 1 hour ra kay na kuan nabantayan na mo nga nawala siya ba mo taghan kay may nagpangita dito sa kasada nagbasbahas.
0: Mm.
1: Panglaw anang aluna.
0: Okay. Basig to ano po ning aluna ron. Pero, alay 11:30. Minsan magkahi, wabay mga nagkamati ko dito nga nisakay ni?
1: Kuan, agang anak is naglaga tong kuan, among silingan ba? Diyan, nasla sa gawas. Ah. Nakitaan lagi niya kay mga una, may tamig paniud to. Diyan, nga na ito agang banang nilakom, gusagikan sa ICM.
0: Mm.
1: Ana siya nga, asa man si amang, nga na siya. Diyan ko, basi na asa, tricycle, kaya ito may satig. Relax ba atos among tricycle tos babaw nga building.
0: Mm.
1: Diyan, ingon to ang anak lagi na ning lakaw man ning labay lagi kuno padung ani nga street
0: dere.
1: Oo,
0: ani nga gikag Mangga padung dere. Gikag
1: Mangga. Oh, amo is nagrent ta minang likod bitaw sa Mercury Drug.
0: Mm.
1: Anara nami ana.
0: Mm.
1: Damo to nakitan sang anak lagi nga ning nagkuan ning lakaw. Expect siya hang gisugo. Okay. Na may time nga atong hang amiga nga na ilang balay is na sa dool sa Manggahay is kapunay mami mugdung adto nang katuod na siya mugdung adto jag expect lagi ang anak og gisugo ra bitaw nako kay
0: masugo-sugo ra depod ni
1: okay na may time nga mugdung bitaw mi adto jan adjay mabili na mong gamit di jud malikayan og nay mabilin kay namo kubkoy bata jan ni mga bibiron mga like that may mahabilin ang ipakuha kay dool ra man pod da wala man adto
0: di pa po ni mablatter kay sa police kay may kwan 24 hours. Neto na mo polis?
1: Hmm?
0: Neto na mo polis? Dito na mo?
1: Wala pa po.
0: Awa pa. Di pa po niya sila madawat. Kaya pa yung 24 oras. Nasa, sige.
1: Namig, ipangutana ba kang ninong sang anak? Ingon mag-okay na daw. Polis siya.
0: Pwede na po ito. Sige.
1: Pero kasagaran mo, gano'n mong nag-advise o nang-adto na po niya sa pantalan kay ayang papa is namang sa Cagayan, tudo lagi sa kalendar nga doon ko na sa adto, expect ko basig ni doon atong pantalan ba, basig na adto niya. Pag doon na mo atong guard, ingon mag, sa entrance, walang daan li na dyan makasulod kay mga ayo, mag-ticket. jamotong mo si kasagaran na advice is anile kuno DYRD.
0: DYRD. Nahala, sige. Ato lang may tabangan o kuan. Pangita po. Pinagi sa mga panawagan. Na sige ma'am, panawagan o kutro. Sa ato mga naminaw. O nagtanaw. Sa Facebook.
1: Mayong gabi sa tanan sa mga nakakita ni Basin. Namoy nabantayan nga kaninga ngan ba kani among ang manghud nga namising. Basig namoy na si Platan ni ninyo.
0: Mm.
1: Pwede magbilin kog number, sir?
0: Pwede. Okay. Iswat na ari.
1: Ganihan na siya nawala. Ungan, 11:28. Mm. Basinara na sa nung kilid-kilid. Nagkuhan kay mukalit ramang kundi sa... Na siya something, Jude ba? Mukalit, hunong. Inga na ba? Di dyan di ko pwede nga totally dyan sa nga daot.
0: Mm-mm.
1: Pero na siya diferensya gamay lagi.
0: Di po, amang man, di po ito kasulte kung sa'yo, kung ano ito.
1: Nalagi.
0: Nahala, sige. Ibili lang mo number dere.
1: Mm.
0: Kaliho. Ayan, ito lang din yan. Ayan. Sige, so, ito lang po nang ipo sa social media para mahibaw itong atong mga kuan. Mga netizens o gasa na ng imuhang manghod. Manghod, di mo? Manghod, no? Nga adunay kabilinggan gamay. Salamat. Oh, salamat. No. Ito lang nang i-post ron taon-taon. Nagatusong oras, maigala. Doon na tayo 16 minutos sa milabay sa last 10 sa kagabion. Atong suwen po dog contact ron ang mga kalungsuran, mga panghitabo, mga higala. Doon na kunoy gipatay dito sa lungsod Mabini atong subayo ni kunsa ni ha na tungod kuno ni kay gi saba doon ay gi nag-init unsa ba atong subayo og kunsa ni katinuod mga higala dawat nakadawat mo gutag kuan impormasyon kalabot ani so atong subayon og kanos ani og tinuod ba ning maong impormasyon nga atong nadawat.
2: Good evening, sir ma'am. This is the Pesar Station. Sir ma'am.
0: Mayong gabi sir, si Alin Doidora ni sa DYRD.
2: Yes sir, mayong gabi sir.
0: Oo. Live ta sir sa atong programa sa Tagbilaran by Night, sir. Unya. Kinsa ni palihog sir atong hinabi?
2: Live is it not live?
0: Oh, live sir. Kining mangutana ra ta atong dihay reported nga diha kunoy gipatay diha sa Mabini. Kisa may pwede may istorya.
2: Ah. Sige turo para kanda. Ah sir kanang regarding sa concert. Ang among investigator sir nakandak pa sa iya sir. Siya magwi ang kuan.
0: So, kumpirmado ni, sir, nga doon ay gipatay?
2: Yes, sir. Yes, sir. Kumpirmado, sir.
0: Kanong saman ni nahitabo, sir?
2: Sa kagahapon, sir. July... July 10. Yes, sir.
0: Unsang oras saman ni nadawat ninyong report, sir?
2: Sir, nadawat naman ni, sir, mga alas...
0: Sige sir, take your time. Ato lang paabuton po. Tanggi paabot no
2: ang... Sir mga alas 5:50 sir.
0: Sa ato ang 5:50 sa hapon.
2: Yes sir.
0: Asa maning barangay na hitabo sir?
2: Dito sa City of Captain Barangay Barangay Abad.
0: Barangay
2: Abad Santos.
0: Abad Santos?
2: Yes sir.
0: Barangay Abad Santos. Okay. Kinsa man ang biktima, sir?
2: Ah, sir, regarding sa information sa biktima, sir, handa ka na, sir, regarding sa akuan, sir.
0: Ah, okay. Pila may laki ni babae?
2: Kuan, sir, nanang laki, sir. Ang biktima, sir, laki ni sir.
0: Laki. Pila edad?
2: 32 anos, sir.
0: Uy, bata pa rin ay. Tantay dos. Minyo ni ulitaw?
2: Single. Single.
0: Single. Unsa may trabaho ani?
2: Unemployed ni siya, sir. Na residente na po Japon sa Barangay Abad, Santos, Binibuhol.
0: Tagadiha ra di iPod sa gikahitabuan. Ang suspect?
2: Kuan, sir. Nagita ko 41 anyo, sir.
0: Nadakpan?
2: Yes, sir.
0: Arrested di ay?
2: Yes, sir.
0: Taga-asa man yung suspect?
2: Residente na Japon, sir, sa Barangay Abad, sir.
0: Barangay Abad. Okay. Unya, giunsa man ni pagpatay, sir? Unsa may gigamit ani? Gi dunggab, gi pusil, gi tigbas?
2: Kuan, sir, gi gamitan ni sa zero fixing knife, sir, sa pagpatay, sir.
0: Gi dunggab.
2: Yes, sir, gi dunggab.
0: Kitchen knife ang gigamit.
2: Yes, sir.
0: Asa man siya dapat gi dunggab, sir?
2: Asa sir, kaya ako ano sir, ang kaning na ay biktima sir, nakangko ni siya o ganang multiple stab wound sir.
0: Sa lain-laing partes lawas ni?
2: Yes sir, yes sir.
0: Unya, gida pa ni hospital, wa na?
2: Di, kuan siya sir, di sundo mo sa ganang na ay arrest na mo sir. Unpronounced sir, ganang dead on arrival ni siya sir.
0: Dead on arrival.
2: Yes sir.
0: Sa mga kunoy, unang hitabo before sa pagpatay, sir? Basis mga istoryas mga tao dito?
2: Regarding na, sir. Magbasi lagi ko sa report, sir. May angamog yung IOC na kabaluan na, sir. Ang ako, ang bumitang lang din sa what, sir? Report, sir. Na may blatter, sir.
0: Ah, sa may nakabutang niya.
2: Nang ay...
0: Basaha lang.
2: Kinibiktima, sir. Galing ko niya, sir, sa inbound sa Talisay. Nakikinabi sa kanang ihang galangan ng mga kabayi.
0: Unsa to na doon na siya ka-istorya?
2: Yes, sir. Na ni siya ka-istorya, sir.
0: Ilawom sa Talisay?
2: Ilawom sa Talisay.
0: Okay.
2: Kaya nakainado niyang brokay ka lang, Kwan, babae.
0: Okay.
2: Unya karon kalit lang ni dool ni si Kwan, si suspect, unya gi dunggab ang iyang liog.
0: Uy.
2: Gamit ang Kwan, kaning kitchen knife.
0: So, giliog yun dayon di ay?
2: O, giliog dayon, sir.
0: Stilan. Wa ka bantay na yung kuwan? Biktima?
2: Kanang regatin mo nito.
0: Ah, oh, wala na yung
2: kuwan. Yun, sir. Nagbase lang yun.
0: Unya, sige. So, basis blatter, gidunggab dayon sa liog. Unya, pag human, sa may sunod sa blatter.
2: So, ibutang din ang spine sustaining the initial injury the victim assaulted to defend himself. So, naka-depensa pa din siya to kami ng fear by grabbing a piece of mahogany wood.
0: Ah.
2: Niya, and striking back at the suspect, naka-depensa na siya, sir, yang gunalan of mahogany wood ni suspect.
0: Ah.
2: Niya, however, the suspect was able to seize the victim's own kitchen knife. So, kung na si victim, na ako mo siya idalang ng kwanset, mapunig look ka kitchen knife.
0: Okay.
2: Nakuha mo siya sa suspect.
0: Kuyawan eh, mga tawahan na kayo, magduda din ng kwan, kitchen knife. Di ay.
2: Yes, sir, yes, sir.
0: Unya.
2: Unya, mo to sir, dahil mo mo sa suspect ang iyang kitchen knife, mo po iyang gamit sa pagdunggab na to sa biktima, sir.
0: So baliduha ang ihang kuan gigamit yes, ang iyaha o ang sa biktima nga kitchen yes, knife.
2: Oo.
0: Unya.
2: Ya moto yung sir nga sa ihang kuan sir, sa ihang kumatayon sir.
0: Pastilan. Kung
2: nakakuntin siya o dagsang dinggaban sa parte sa lawas.
0: Wa po'y naka aksyon nilag uwang kay mga babae mga itong kuan, nang hadlok po itong apil. Oo. Magkailar ni sila sir, silingan na ni? Kay pareho ra magbarangay?
2: Mao ra magbarangay sir. Yes sir, magkailar ni sila sir.
0: So kay gilalisan ani no kasi babae pod.
2: Sigurado nga na sir.
0: Kaning suspect sir, ulitaon ni minyo.
2: Suspect sir. Naani sa italik sir?
0: Ah, okay. Doon ay kaipon ra. Pero dili minyo. Nay, anak ni?
2: Kanang takutan ng pura na sir. Ang dibutang lang diri sir. Siya ay kaligin partner.
0: Ah, okay. Unya, unsa man ni, nadakpan dayo ni or gipangita pa ni? Or ni surrender?
2: Kung ano sir, moto sir, kasi pang mission sir, may ibutang dayo na ito ang kapulisan ito sa Irina sir.
0: Ah.
2: Unya, nagkanda sila o bakit sa operation sir.
0: Ah.
2: Maong plan ni si suspect.
0: Okay. Asa man ni siya nadakpan dapat?
2: Dito rin agi hapon sir, sa area po sir, sa barangay Sabat, may hapon sir.
0: Ah, dito rin agi hapon?
2: Yes sir.
0: Nagtago ni? Or dito rin bay nila?
2: Kanang ito ka.
0: Ah, okay. Sige.
2: So, basagay, puso sir, nadakpan din yung suspect.
0: Unya, nabutang baliha nga na nabawi ang duha ka kutsilyo nga gigamit sa pagpanunggap?
2: Na nakuha sir, na recover na sir ang kutsilyo sir, ang itong nagigamit din sa pagpanunggap sir.
0: Oo. So karon na ananing suspect diha sa inyohang lock-up jail?
2: Yes sir, yes sir.
0: Niya ang yes, sir. Ang biktima, gihaya na?
2: Pastilan. Ang biktima sir, taskuhan sir. Patay naman niya sir, basahan lang sir.
0: Mahalag eh. So, karon padayon ang investigasyon ani kun say motibo.
2: Ay, yes sir, yes sir. Ayon pa sir ang ago si sir. Luoy. Ganyan. Follow up ganin sa mga kuan, follow up investigation.
0: Oh.
2: Ang kuan gyud man, kuha gyud sa buhi. Inungdan sa maong kuan, ang itabo.
0: Sige, so ato na lang i-follow up ni sa inyong investigator o available na inyong investigator pohon ha.
2: Ah, yes sir, yes sir.
0: Sir, salamat kaayo sa pagtubag, sir, ha? O may gabi yes, sir. Inyong tanan diha sa Mabini PNP. Salamat kaayo.
2: Yes, sir.
0: May gabi, eh. Thank you.
2: May gabi, sir.
3: Tagbilaran Thailand.
0: Moto may gala ang Mabini Police Station. Nagatusong oras may gala. Alas 10:26. Usaka... 32 anyos nga lalaki ulitaw taga Barangay Abad Santos gidunggab nis makadaghang higayon sa usa ka suspect nga 41 anyos doon na kunoy ka istorya ning biktima ilawms punuan sa talisay mahigala kuno niya ang mga babay sa dihang kalit giduol sa suspect og gidunggab dayon ang liog. Isuway pagsukol ning biktima gamit ang kahoy. Ibunalan ang suspect pero nalupig gihapon siya. Gani ang kutsilyo nga gitakin usab sa biktima siyang kilit nabawi po sa suspect. Matugduhan ay hinagiban ang suspitsado. So posibleng doon ay lalis ng duha mga higala. So kaya gilalisa na basin o chicks. Ha? Silo-silos or unsa ba. So atong paaboton ang investigador o magkahatag pagdugang detali unsay hinungdan sa maong krimen mga higala. Mayong pagpaminaw o pagtanaw sa itong mga naka-live karon sa Facebook. Johnny Vlog, good evening ni Olin Salboner. Good evening watching from Danau, Antiquera. Onya ni Jonathan Mission. Mayong gabi ETBN. Mayong gabi Maris Mission sa Kangkata, Corilla. Ni Maribik Bagtasos. Mayong gabi Ni Doro Lapore. Good evening from Aligway, Maribuhok. Ni Hinata Sagaguchi. Mandakop mog fake dentist, sir. Ibadakop na sa pulis. Kami mo balita rami diri imi mo dakop. Kay wa man mi chapa. Ha? Igo rami mo balita kinsay mga gipang dakop diha. Ito na ipadakop sa pulis. Og fake dentist gani. Good evening usab ni Aster Doy Sabas nagpaminaw diha sa Baclayon. Habitat Buol. greet ko no siya ni Albor Vice Mayor Dandan Samat. Kunya ato pong pagpanimbaya depod sa atong mga suking tipiminaw diha sa lungsod sa Baclayon ni Sir Noel Israel sa Israel's Bohol Broa mayong pagpaminaw og may gabi. Kunya sa itong mga silingan po diha sa New Lourdes Cortez no sa ISO mayong gabi usab ninyong tanan og sa tibuok lungsod sa Cortez. Pabutas ng mga reports karong taon-taon.

0: hatod sa may tingwaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction ug home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical ug plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya ug semento, ug puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC tank, og nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot, ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies, nagmaligya usab sa nagkalain mga klase nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa Ballprint Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall, din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM, Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o, moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
2: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon ditong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay.
3: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang yung mga tao, magbebe, ay anak na babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties, live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
6: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Sigurado good ang ganansya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
2: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: Agbilaran by night.

0: Padayon ta mahigala sa tong tulumano. Nagatusong oras, doon na tayo 43 minutos ang milabay sa alas 10 sa kagabi on. Ari sa ta, maminaw mga balita, gikan sa kauluhan na kalabot sa Bagyong Inday. O gunsa na pinakawahing update ani mga higala atong paminawon ng balita, gikan sa kauluhan. Pinaagi sa GMA News.
1: Update po tayo sa Bagyong Inday na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Mahahatak pa rin ba ang habagat at magpapaulan sa bansa? Iatid po sa atin yan ni Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor?
2: Salamat Pia. Mga kapuso, wala na nga po ang Bagyong Inday pero magtutuloy-tuloy ang epekto ng pinalakas nitong habagat dito sa ating bansa. Pasado alas 8 ng umaga kanina nang makalabas nga sa Philippine Area of Responsibility itong Bagyong Inday at sunod naman na tinutumbok ngayon itong bahagi po ng mainland China. Kahit palayuna ng bansa, pinalalakas pa rin ito yung habagat. Ito po hinahatak pa rin yan kaya po magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan sa ilang lugar dito sa Pilipinas. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may chance po ng ulan dito yan sa may Ilocos Region, ganun din po kasama dyan ang Pangasinan, pati po dito sa may Zambales, Bataan, Central Luzon, ilang bahagi ng Calabar Zone, Mimaropa at ilang lugar dito sa Bicol Region. Posibleng mas dumami pa yung mga pag-ulan pagsapit po ng hapon at ng gabi at halos buong Luzon na po ang makakaranas niyan. At meron tayong nakikita na mga malalakas o mga matitinding buhos ng ulan, kaya ingat pa rin sa banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, may chance pa rin po ng ulan bukas pero pwede pong pabugso-bugso ulit. Ibig sabihin, posibleng humihinto ng ilang oras pero pwedeng bumuhos ulit kasabay po yan ng malakas na bugso ng hangin. Kumbaga, meron pa rin pong break yung mga pag-ulan. Sa Visayas at Mindanao naman tayo, may chance rin po ng ulan dyan sa may Antique, Aklan, pati na rin sa ilang bahagi po ng Iloilo, Negros Island Region, ganun din dito sa may Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula. Malaking bahagi na po ng Visayas ang posibleng ulanin pagsapit ng hapon at meron na rin mga kalat-kalat na ulan sa iba pang bahagi ng Mindanao. Posible pong magpatuloy ang mga pag-ulan sa Lunes. Ayon po yan sa PAGASA, lalong-lalo na dito sa may western sections ng Luzon. Sa hapon, may chance pa rin po ng mga pag-ulan pero hindi na lang po sa Luzon na kundi meron na rin sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. Samantalang mga kapuso, may bago pong cloud cluster o kumpol ng mga ulap na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon naman sa PAGASA, may chance yan na maging low pressure area kaya patuloy po rin nating tututukan sa mga susunod na araw. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center.
0: Okay, so nagagawas na dahil ko ng mga kaigsunan ang Bagyong Inday. Pero ang haging habagat, padayon gihapon ning magpauwan sa dakong bahin sa nasud mga higala. Samtang landslide usab, dulan 20 ang nangamatay mga kaisunan sa nahitabo nga landslide.
3: 17 na ang latest na bilang ng mga nasawi sa makahiwalay na landslide sa Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. Hindi madaanan ng maraming kalsada tulay sa Mindanao dahil sa patuloy na pagpapaulan ng habagat. Nakatutok si Efren Mama ng GMA Regional TV.
4: Isang nola ang nagpatangay sa ragasa ng ilog sa barangay Kihan sa Malapatan, Sarangani. Makadalo lang sa karawan ng kanyang apo. Habang tinatangay ng ilog, mahigpit ang hawak niya sa bitbit niyang plastic na may lamang ice cream. Ligtas naman siyang nakatawid. Ayon sa uploader, ginagawa pa ang hanging bridge sa lugar kaya wala pang maayos na tawiran ang mga residente. Nagmistulang dagat naman ang bahagi ng National Highway sa barangay Colon sa bayan ng Maasim. Pansamantalang isinarayan dahil sa lalim ng baha. Unti-unti ring humupa ang baha matapos tumila ang ulan. Nabutas naman ang bahagi ng Kumaba Bridge sa Maasim. Isinara muna sa mga motorista ang tulay. Inihahanda ng DPWH Region 12 ang pagsasaayos niyan para mapakinabangan ulit. Sa Maitum, lumusong sa baha ang mga residenteng apektado ng paggawasak ng kanilang tulay nitong Webes. Ang lalaking ito, kalong-kalong pa ang anak sa paglusong. Ilang residente ang halos matangay rin ng tubig habang tumatawid. Tuluyan namang nawasak ng lumaragasang baha ang tulay sa Tuka River sa Datu Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Perwisyo dahil walang madaanan ang mga residente papunta ng West Upi. Panawagan ng mga residente, maayos na ito kapag huminto ang masamang panahon. Sa libungan, Cotabato, todo kapit ang lalaking ito sa hanging bridge sa kasagsagan ng malakas na baha at hangin, ayon sa uploader. Nang maputol ang tulay dahil sa lakas ng baha, nahulog ang lalaki. Agad siya na-rescue at nagpapagamot na. Sa Tivoli, South Cotabato, isang bakho ang nahulog at tumaob sa sapa. Wala namang sakay ang bakho na idineploy para sa clearing operation sa landslide. Bumaha rin sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ang compound ng bahay na ito, napuno na ng putik at tubig. Gumara na rin sa gate ang mga sanga at basura, kaya para may daluyan ang tubig, napilitan na ang mga residente na sirain ang bakod ng compound.
5: Bahay nila, kawawa talaga.
4: Sa hiwalay na barangay, halos mabalot ng putik ang bahay na ito matapos ang biglaang ragasa ng tubig kagabi. Sa labas, tumambad ang samut-saring debris. Di bababa sa 20 pamilya ang naapektuhan sa sitio. Sa landslide na nangyari kahapon sa sitio Fandao, Barangay Poblasyon, Malapatan, Sarangani, tumulong na ang Philippine Army sa pagkuha sa 8 bangkay na na-retrieve mula sa gumuong lupa kaninang umaga. Dinala ito sa sentro ng lungsod para maasikaso. Isang bangkay ng bata na lang ang hinahanap. Sa tala ng MDR-RMO, 10 ang patay. Sa landslide naman sa Calanogas, Lanao del Sur, umakyat na sa 7 ang nasawi kabilang ang isang minor de edad. Patuloy ang clearing at search operation, lalo't 4 ang hinahanap pa. Ayon sa LGU, nagbigay na sila ng tulong sa mga apektadong pamilya. Mula sa GMA Regional TV, Efren Mamak, Nakatutok, 24 oras.
0: So, mautong epekto mahigala sa daotang panahon, mikalas gyud og kinabuhi mga kaigsoonan. So, mana nga amping-amping ta kanunay, labi na kato mga nagpuyo sa mga daplig mga bukid, mga hilit nga mga dapit, kay mo na delikado landslide. Sa laing abahin sa itong mga balita, sus, tuwa na po'y pagsaka sa produkto sa lana. Sunod si mana, mga higala, pila ka ni ato ning paminawon ning maong balita.
6: Po sa mga motorista, nagbabadyang muli ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Sa gitna ng panibagong tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, batay sa resulta ng oil trading sa international market, inaasahang madaragdagan ng 2 hanggang 4 na piso kada litro ang presyo ng diesel, habang nasa piso naman ang posibleng madagdag sa presyo ng gasolina. Sa Lunes, inaasahang iaanunsyo ng Department of Energy ang oil price adjustment na siya namang ipatutupad sa araw ng Martes, July 14.
0: So, andamanda mga motorista, papultang nadaan, no? Ugma og sa Lunes, monetay pultang kay ay labi na tong nagamit og diesel. Ha? Kay medyo taas ang sakas diesel. Sa lain nga bahin, update sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, magpadayon sunod si Mana.
7: Nahaharap sa 4 na articles of impeachment si Vice President Sara Duterte. Ngunit alin ba sa mga ito ang uunahing talakayin kapag nagsimula na ang impeachment trial proper? Batay sa inilabas na pre-trial order ng Senate Impeachment Court noong June 29, 2026, ang Article 4 o ang controversial na assassination plot, grave threats, at inciting to sedition o ang pag-uudyok ng rebelyon laban sa gobyerno ang unang lilitisin. Kabilang dito ang naging pahayag ng vice-presidente na kumuha na umano siya ng taong papatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at late First District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez oras na may mangyari sa kanyang masama.
8: Well, I think this is how the House Prosecution Panel decided the sequence kasi it would be also part of the strategy para ano yung unang-una apart from the submission ng mga evidence which is easier for the public to understand. Kasi unang-una, sinasabi naman natin from the very beginning, hindi lang po ang Senado ang nag-evaluate at nag-assess ng ebidensya, pati na rin ang publiko. The public deserves really to know kung ano yung mga pinag-uusapan natin dito. And I think it's easier for the public to understand right away yung nakita nilang video na tinitreten ng Vice Presidente ang nakaupong presidente, ang unang ginang at ng dating Speaker of the House of Representatives.
7: Base sa pre-trial order, 11 trial dates ang ilalaan para rito. Kasunod nito ang Article 1 na naglalaman ng mga akusasyon hinggil sa umano'y anomalya sa paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. 31 araw naman itong tatalakayin sa impeachment court. Susundan ito ng Article 3 o ang mga paratang ng panunuhol at korupsyon sa loob ng Department of Education o DepEd. Alinsunod sa schedule, 8 trial dates ang itinakda para sa pagpapakita ng mga ebidensya kaugnay nito. At ang panghuli, ang Article 2 kung saan nakapaloob ang mga alegasyon kaugnay ng hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Duterte. Base sa pre-trial order, may kabuuang 12 araw ng paglilitis ang ilalaan para sa akusasyong ito, kaugnay ng schedule na una nang ipinaliwanag ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. kung bakit hinuli ng prosecution ang pagtalakay sa unexplained wealth ni VP Duterte. Ito ay kahit pa ang may pinakamaraming ebidensyang lumabas sa ginanap na Committee on Justice hearing sa Kamara.
8: Without going to the strategy too much.
9: Pagpilaran by
0: night. Watay oras may galas itong tulamano. Daging salamat ng mga gayso ng mga sungit ipiminaw ng midoyog sa itong programa. Hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa DYRD. Sa Pikas Lawak, Engineer Gilbert Tulop, uban sa itong mga TBN reporters. Kini si Alin Doidora, salamat may gibi, keep safe, God bless us all.

0: Luni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Di ko maduulog tao. Kay partik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang XL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
3: Yes, Dukans.
2: Kainom ka og dito ang side man din. Gisulayan gini mo.
3: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, nagamit na, which is bulan ka pina. Nana palang ganit ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko. Bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun ano na yung epekto GTX
4: mabibili sa mga butiga
5: TYRD kinaham kanuna

0: subta na taong kuday.
1: Huway diha, uy!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: DYRD. Kinaham. Kanunay.
6: Kanunay.

0: EXL Maca Buhay Plus dahil Tawi Capsule 1, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: DYRD. Kinaham. Kanunay. Kanunay.

Kasagaran, ingon sa uban, nasa barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og chef,

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatlon kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
2: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
3: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
2: Sipon dayon?
3: Oh, di ha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tiguang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy, what ako!
15: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
16: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
17: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
18: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

not owned by private person. When we conducted a research this week, no, adunay FLA application kung gitawag na ito, for sure lease agreement nga gi-applyan sa Tagbilaran City Government ni adtong November 2024, but until now wala kini approval pa no sa DENR. Makaingon po ta nga once po ni ma approve ang ilang FLA application, what I mean, application from Tagbilaran City Government, kung maprobahan ni sa DENR, still, ang tag-iya, gobyerno gihapon, because Tagbilaran City Government is a government entity. So, makaingon ta nga, dili na siya privately owned, however, ang kaingit is a government property. Therefore, tanan anak tao makasulod. No, kay dili na privately owned by somebody. So mao na nga umingon siya nga naka-trespassing ta, asa man ta naka-trespassing ana nga ang atong gianhaan is government owned property, public place. Mao na migo ha, ayaw dita mauwaw ta og atong angkonon nga inyo na. Mao na nga pag-research pod. Before tamo endo, we would like to greet good morning to Osias Cornell, LGU.O, no? Then Jinke Idulsa, good morning, Brad Ronald. Shout out to Brad Timmy Habines, no? Doors Kaloyong, good morning, Brad Ronald Pumatong. Alberta Nining Perez, good morning, sir. Watching from Sikatuna. Og sa tanan pagyod no, kay kinigong mutan-aw ta ining mga kinsay ga post ini, di na manggod nato ma trace up og napay mga daghan pa kayo ani no before ini, mo na nga mura bitaw og masapawan sa uban. Mo na nga kaninyong tanan diha nga nag-view sa ato nga programa, hinaot pa unta nga kamo anagyapon sa Kadasig, Kasibot nga unta magpadayon ta sa pagsunod sa atong tulumanon. So nalipay ta, as what I have said nga na, we are not after of the reward ha, kay namang goy reward ani nga una 3,000 yan na himong 10,000. We are not after of the reward nga no nga ato kana nga gidugay pag uli ato sang giatiman unya gahulata nga dunay tao or mo post kun kinsay tag iya, so ato yung nauli sa rightful owner. Kana man goy tendency nga basig angkon-angkonon tungod sa reward nga 10,000. We are not after of the money, we are after of the safety sa maong iro ug atong giatiman na askil na siya ug mao na nga nauli na sa rightful owner. Dili migo mabayran og salapi ang imong pag-turnover sa iro nga maayo na himsog na migo. So ato na nga gilikayan nga unta kay careful ta nga nag-uli sa iro tungod lagi kay dunay na reward. No, dunay na reward. Imagine ha, hingsaka na himo ng 10,000 ug uroy daghang mo angkon ana. Niya na, no? Pero as what I have said, wala ta mag after sa reward, but we are after sa kinsa gyoy rightful owner ug after ta sa kahimsog sa iro nga atong giton over. Malipayo na siya nga nabalik sa iyang dapit. Maigsun ko, wana tay panahon sa ngalan sa kong kauban sa Pikaslawak, si Brad Gilbert Tulop, sa iyang kaubanan kagawad Jerry Cajes, no? Og usab diha ni Maiko Taray nga atong amigo usab nga atong tig partner po usay diri sa Station DYRD. Kining inyong ubos nga igsoon si Brad Ronald Inting Pumatong, muingon ang kaninyo nga unta

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
5: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
6: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
7: When it comes to your vehicle repair and maintenance, we know you get a lot of options. And sometimes with so many options, it could be hard to find an honest and reliable auto shop. That's where we come in. Maximum Car Care Center. We use state-of-the-art diagnostic tools and databases to tell us precisely what repairs are necessary for your vehicle. We do change oil, body works and painting, engine repair, aircon repair, tire change, and more. We also offer wheel alignment and towing services. We are located at CPG North Avenue, Caloto District, Tagbilaran City, after Siang Palace Seafood Restaurant, before Monastery of the Holy Spirit. Call us at 0908-886-8468 or like us on Facebook, Maximum Car Care Center. Quality auto service guaranteed.
8: Nagpangita ba ka mo karoon ng butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa Kalapi Butika ng Bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín duol sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. Og diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot, og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Mayong adlaw mga Buholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated, karon open ha sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on o bag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate o makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon o certificate. Certification nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Buholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Strong sa una.
5: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.